0: Okay. Sige na. Tata Nay, thank you very much. Condolence yun, Nay. Tata, ha? Padayo na, Tata. Ito po, Arvin, no? Arito yung pamilya ni Ma'am, ano, Ma'am Leonor, Historia, ta, yung tiya. I think ginikanan, posible yung mga paulit kung sumingad daw, kasi nagbiyahe pa. Ito po, Arvin.
1: Oo. 11 years old ng bata, no?
0: Oh, 11 years old, lalaki. Nikita pa rin, ano niya ang, ano, ang, ano sa karon,
1: oh.
0: Ang biktima, agad bala sa Silingay Tabo.
1: Oo. Oh.
0: Ang bata, hindi niya.
1: Hindi na tong, ano, ang ugangan, ang ugangan kay Tropang France, hindi na to?
0: At ang station po, nagsulot na to na. Oo. Oh. Nagpamalibad siya sa aton, na magkabat siya.
1: Nakustudy na siya. Dakpanan ni Siglo.
0: Oo, hindi, kayo nagpapangan siya mo. Dinsulot na to siya sa station 2.
1: Oo. Oh.
0: Historia ako sa tani, pero ganyan pamalibad siya.
1: More or less, mga...
0: siya, no?
1: More or less, mga pila-edad siya.
0: Pero Marvin?
1: Mga more or less, pila-edad siya. Isang ugangan. Isang ugangan. Nga na
0: pero prison. Mga... Pila na na. Ma'am, estimate si Edwin to, ma'am.
1: May Edwin.
0: Si Edwin tayo... Ma'am, si Edwin tayo 4, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: So, ang army, ito yung nag-hikubya, 31.
1: Mga bata pa, so, ano pa? Oh, 28 ang balang babae.
0: Ah, yeah, tatay. Aring tatay ni Ma'am Leonora.
1: Oo. Oo.
0: So, good morning. So, dali. Sir, ito pa pa nag-drop ng XFM. Thank you. Mabalutay sa nag-inibo ni Ma'am Leonora. Hello? Ako, bilang amay ni sakit mo ni sakon mo. Ito, nag-item ni Noon.
2: Oo.
0: Dito, sa Lagawan, inislibre ni sakon na blos. Oh. Sa sakon na agot.
1: Mm.
0: Isang dito pa lang, okay pa man ay ang mayom lang naliway. Sa muli eh, daw gabi nastos to sa Blasa Lagawan, ang ubraya daw binastos na pakanubo, Blasa, ang garet-garet ka lang, sa taon ha. Kaya nga, kung ikaduwa ni nga bata, kaya ito siyempre, nagpayuhay ko kami ng motor ko mo. Kasi ko, pagka hapon yung mapubik ko kaya sa pan, sa galing gusto, kami yun, haboy yun ang sinimpol yung bata ko nga kadwa. Bang mga Batman Minor?
2: Celebrate birthday?
0: Hindi, ang kadwa o ang agot.
2: Kada siyang kay...
0: Disling siyang bata ko niya, okay ma lang. Okay, siyempre, joke mo lang kayo, mama na mula ko. Okay, siyempre, ininom mo.
1: Okay.
0: Uli ko na yun. Pag-triyay, kaya niya ka, tatlo yung time niya na kwastong nag-ihaboy yung bata. Tuloy ito, hindi nag-ibay ang ano, niya wala ba na batasan na ano bigyan yung gupyot sa akon.
1: Mm-hmm.
0: Na ako bigyan pirme yung ano.
1: Mm-hmm.
0: Eh, narestito ko man nasa gani. Bilang amay kay Tisimpe. Ya, kung mag-abot na niya ang iyang niya gani, ginarestito mo na naman. Ay, mananaman, gani ginatutaw-tutaw. Kabati kasama ang ginagamot na naman ako. Kani pa restito pa.
1: Mm-hmm.
0: O, tinagsabit. O, nagsabit ang nota ko. Sige, tuloy ka. Kasi sinunoy ang mag-abot. Siyempre, army, di mahuya man, sa blak, kasi damong tao mo.
1: Mm.
0: Na, sila sa mata ko, sorry lang, lawla ka sa tasan, dami prospito ka. Siyempre, nahuya si Nunoy. Pagpuli ito, istorya, sila ko, Quezon North, muka ko na lang sa inyo sa Pobra, parang, istorya naman, so,
1: Mm-hmm.
0: So, tapos tuloy ako mga partida mo. Pag-abot din, siguro ang magamay, yes, Korea, parte sa amo na nga natabo. Kaya plano sila yan, ang pangitaon si Bebe, ipatyo niya dito, no? Nauto niya pa.
2: Sa nga rin na din sila, nagpulya na.
0: Sara na sa sila, balay.
1: Mm-hmm.
0: Nagpanay na bla, oh.
1: Mm-hmm.
0: Si karong kay Galalisay ang...
1: Mm-hmm.
0: Bata akong kagabata niya na nabispika po, hindi mo siya nga lalisa nga pag nabispika nga yun na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya raman ang amay. Then, siguro sa kondisyon na hindi mo naman mati, nagpasalba.
1: Mm-hmm.
0: Ang
2: bana.
0: Bana.
1: Mm-hmm.
0: O, sunoy, o warme.
1: Mm-hmm.
0: Nagpasalba, nagtambal siguro yung nanong kasi nasusay na lang kuburo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi siyempre, arang ang asawa, arap man ang bata.
1: Hmm.
2: Itagis ko bang?
0: Pag amun ako, di natiblatan di o. Di arap man ang amay.
2: So, ano sarang suicide? Ano ito, pahod yun lang tanay? Ano man? Nakabot yung isang nalang. Nakabot ka na siya duroin, yung kasing na, ano kayo, kiri sa pangyay doon. O, pagkakita isang bata ko kaya ra, binako siyang yung abana. Dito rin kinakita man sa kamay, niya damo dugo ko plus, gakos, binuno ya. Naging bunoy dito. Naging bunoy ito ya sa bata ko. Tungo nakita itong bata ya.
3: Napatay na.
2: Na napatay.
3: Kaya ang pinsan kami, kasi sala ni ma'am.
2: Sa pinsan ko ro, nga ti siguro away-away, nakita yung bata. Tungo sa muna nga bagay.
3: Yung balusa niya.
2: Nati, way, kisiway na sana, ika paminsara na isang madalong ka... Ako, biskan sakit ang iyang panghambal ka pag-bilastos. Huwag ko na ganyan i-open up. Tanan talaga na yan. Alos na yung kadabot na ni Nuno. Yung mga ginangyang reaksyon. Hindi ka sino man bisita. Sa iba na tao yung managin na imo na. Papasaka ko yung kaso. Kasi siyempre, saan nga kito mala sa tagot ko mo? Sa ginasaligang muna sa'ya. Masama ito ganyan ka na katapusan. Ba, nag-arme doon na kayo doon, wala. Tapos ang muna na, sa mga mautas. Kung hindi na yung basto, sana yung iyang asungad. Wala na may mo sa mo, sinamong kumayo sa magdala, mayo sa disciplinary sa mga amay. Kaya ito ginaproud yung mga bata, yung arme. Kaya ay, mas siya. Kaya na tayo yung aboy sa...
3: Ito,
2: ano, ito, ito, ito, ito, ito, ito, sa akong pagtanaw, luksin na tayo. Madaling kito sobra, naging ako noong name mo, eh, ya. Kapila na kuno ko, kapila na kuno. Ito, panubo lang pagtanaw, ya, kahit ito, no, raw nga, gasalig sa... Kaya kada, bot na ni Nuno, ya, mo ginaiabatasan. Yan ko si Mopre. Dugay man ang tanay ka. Ang nagkasali ko si Mopre, tanay mo ngambal, ginapati ko. Kag tanay, gina ano mo. Do, ginapati, tamang ka.
1: Oo.
2: Nag-respeto ko siya. Nag-respeto ko dati, kangapong naman, kabataan na rin sa poder nyo. Kaya kaginanay na mintarantis mo yung moon. Kaya mo nasa lalim to sa lagawan. Tani nagprestito ka man. Kung sakit mong galinga mamors ka, nag-away ng duwa, tungkol si Imong mong tani, dininalay sa anay tani, kaya rin naka mo sa sulod siyang panimalay. May apo ka mo, may apo ka. Ito bataan, nakaprestan na sila. Takit-takit, nabisan sa Imo. Ano ba matyag mo napatay ang bata? Kung di patay mo. Analyzong mo gitami. Pre, kung ano, gimana ang nutin mo, tani din istulaan, tani sa ngarap ako. Patawag mo ko tani, kaya araman ko. Hindi kay...
1: Oo.
2: Nga lang isa kay sumusang programo nga sakit ang pangbalanon na kami sa pag-ibo mo.
1: Oo.
2: Magpailig ko yung kaso kay siyempre yung muna lang natabo. Mabuhay mo pa na balang. Mabalik mo pa na balang natabos na hindi na.
1: Katropang Franz, ikapilan niya nga bata si Leonor?
2: Ano kung nalang magpail dito? Magpail lang dito yan kung ano ganyang natabos.
1: Katropang Franz, ikapilan niya nga bata si Leonor?
4: Do subang niya, I think, si Leonor.
1: Subang niya?
4: Pamang, konti na nai.
1: Oo. Kagano mga handom niya? Para sa bata, yeah?
4: Subang na, no? Tapos, ang si Didi na, ang kedwa, kong agad. Kaya si Dido. Tapos ang agot ang mga birthday ako, no? Okay. Subang, tatlo sila por bahay. Okay.
1: Ano?
4: Si ito kang ganyan tatay mo naman? Si ganyan saan tatay? Ah, Sir Ariel. Ang Sir Arvin, no? Si Sir Ariel.
1: Oo.
4: Ang tatay ni Ma'am Linor na ito na haipaluan. Amunistosyon.
1: Oo. Tiyan mo na yung sitwasyon kay Tropang France ba si Ma... Anong minsa? Anak.
4: Sir Arvin, no?
1: Oo. Nakanakat na sa?
4: Sir Arvin. Oo.
1: Kanakat na sa?
4: Ato na. May nagsalokman siya for interview.
1: Oo. Sige lang. Oo. Ay, nako.
4: Pabatiyan na pa ng payag ng hepe sa Police Station 2.
1: Sige.
4: Si Police Lieutenant ko ng Gidayan, kasi Parvin.
1: Oo.
4: Oo. Pamatiyan na natin.
5: Yes, sir. Based sa actual investigation, sir, is away mag-asawa mo to sila, sir. Bali, ang isang victim is identified man siya as Philippine Army.
6: Oo.
5: At sa 11th Infantry. So, ang isa, sir, is asawa. Housewife. Si alias Leonora.
6: Okay.
5: Taga Barangay 34, Pilapia, Bacolod City. So, ang ano nila po is nagkaroon din na ng written argument.
6: Okay.
5: Tatlo nga, ano, amo na ang matabo is nag-withdraw sa firearm ang army.
6: Okay.
5: Tapos, pinotok niya ito sa ground. Then, at the same time, pinotok niya na rin ito sa kanyang ulo, which committed suicide. So, amo na to, after na nakita na ano, na nag-suicide ang victim, so, ang father sa army, hindi niya ano ang sarili niya, after seeing his son, shot himself, so, kumuha ito ng bladed weapon and sinaksak niya ito yung asawa ng army.
6: Nice.
5: Which caused her stab wound on her right side portion of her body.
6: Okay. Pero sir, ang babae, sir, kamusta sir? Anong status?
5: Accordingly sir, sa aton na investigator, so both between sa na-rush naman din sila sa Riverside Medical Center. But unfortunately sir, they were already declared both dead by their attending physicians.
6: Okay, sir.
5: So, yun sir. Po yung tapos na awang victim.
6: Okay, sir. Bali, ang pila, sir, sa babae, sir, left or right?
5: Sa right side, sir.
6: Right. Ang sa army, sa right temple, yaman?
5: Ang sa army, sa ulo, sir, doon na ba specific. Kasi sa ulo. So, then, ang atong na suspect, ang atong nga mga kapulitan na immediately nag-proceed naman sa place of incident.
6: Okay, sir.
5: By the report. Ang atong nga suspect.
6: Yes, sir.
5: Si alias Edwin.
1: Oo.
5: Si voluntarily surrender.
6: Okay.
5: He was instead and already apprised by his constitutional right. And,
6: yes, sir.
5: Madala na niya siya sa atong police.
6: Okay, sir. Sir Gidayan, ang bali, ang army din ginigani sir na assign, sir?
5: Ang army, sir, is assigned niya sa 11th Infantry Battalion. Sa Philippine Army. Sa Malaysia.
6: Okay. So, nag-resolver.
5: Nag-passes.
6: Oo, sir. Nag-passes siya. Ano nang iya, sir? Nga, ano, sir? Do rank ya, sir? Anong rank ko yun?
5: PFC.
6: Private first class?
5: Yes.
6: Okay, sir. Nang, ano na yan, sir? Ang ginto na, sir, ano man? Pagpangimon? Ano?
5: Ha?
6: Pagpangimon, sir?
5: Anong ngimon?
6: Selos?
5: Ano, sir? We will, ano ba sir, under investigation pag it, kung ang
6: ginawayan nila, no?
5: Oo, ginawayan nila. Either sa selos or may ano lang sila sa between.
6: Okay. Problema mag-asawa, no?
5: Ginapay.
6: Okay, sir.
1: Oh.
6: Okay, sir.
5: Dead. Then ang ating sa season.
6: Yes, sir. Okay.
5: Between.
6: May may bata ni sila, sir. May anak ni sila doon.
5: Wala pa ni mga ano.
6: Live-in pa lang, ne?
1: Mm-hmm.
6: Or...
5: Pangakot ko lang ano sa...
6: Okay, sir. Pero ano, okay. Mm-hmm. Pero ano ning kaso, sir, sa i-file sa amay sang suspect kaya? Kasang RD, I mean?
5: I-file na ka kaso sa homicide.
6: Homicide. Okay. Sige, sir.
1: Oo. Grabe ka tropang France, no? Kasubo nga hitabo sa pamilya. Pero ti, amo na kung kisab lang, basol-basol ta. Kung no, ito nag, no, ito nag-resulta sa... pag inom to, huwag man ang tabo, guro. Katropa Franch, orang natin na 18 mga katropa. Isa ni ka, isa ka makahulusbo nga hitabo sa isa kapatid. Nga na, ano ni, nag-lugtat no, sa isa kalugar din sa Bacolod mga katropa. No, orang natin, 8:18 mga katropa. Time check brought to us by Casino Plus. Win at Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every day, win every Wednesday, no, mga katropa. Alright, sa, ha? Ni? Ah, okay. Basit may importante pa to, no? Check ta, no? 18 mga katropa, kasubo siyang ining nagluntat, no? Nga, ano nga sitwasyon dari sa pamilya mga katropa. Yan. Oh, check the what si katropa friends. Para ano para kwa unta pila sa mga dugang ang impormasyon siya ni, no? Kaya yung pamilya, mga katropa, mga file guide, no? Sa kay alias Edwin, amuring tatay sa amin, nga, nag, ano to ah, daw nag, amok, daw nag, basta maoy ah, no? Daw, amuring sistema, amuring ang hambal sa pamilya, daw hindi among aktuasyon niya, no? Sa, nagluntad tong, tension, no? Ang ginahambal nila sila gawan to, no? No? And then, daw ginhaboyan ni amang hoods ang ni Leonor, no? Si Leonor, mga katropa, amun ang asawa na sang army, okay, nga nag-putil sa kanyang kaguring ng kabuhi. And eventually, react ang amay, ginbuno niya si Leonor, no? Amo na karana mga katropa, no, check nato na pinakamang latest updates ni sa kay katropang France, no, para makumpleto ta pinakamang detalye do ka hindi lang tsakto bla tungod sang inom, no, ang feeling guro sang bata nga katapos ang army ni do ka dead end na bla, no, kung kisa din ka huwag ka makabalo kung din mo i-plaster ka buhi mo, huwag ka makabalo kung din mo plaster na imo kong lingon either sa pamilya sa sawa mo or sa imong amay gidya, no, katropang France.
7: Yes, katropang Irwin, so pwede na kung ginangpan hindi bangod away mag-asawa kundi bangod na gini sa kay Edwin to, no, atong ugangan nga lalaki ni Ma'am Leonor. Nga nagbuno mismo sa iya katropang Irwin, no, naging buno ining iyang umagad ng babae.
1: Oo.
7: Katropang Irwin.
1: Kasubo ba? So ano, seryoso gid sila katropang France, mga file kasong pamilya ni Leonor.
7: Eh ragit sa tatay plan sa dagin na big muson na lang tatay mo.
1: Mhm. Kuno ko isang bata, no?
7: So, nag bi ng tatay. Okay, ang masubuti ito per week yung bata, ano ni, do ako mismo, dalayan buhot ko bangon sa bata mo, no?
1: Mm-hmm.
7: Kita ta sitwasyon sa bata, gat kakatulala ko ng bata mo.
1: Oo, oh, kita mo sa
7: ng bata, eh.
1: Oo.
7: Oh, sa tabo,
1: eh. Mata rin makagini sa...
7: Oo, nakikot ang bata, bala.
1: Oo, oh, trauma so, ni sa bata.
7: Kung masubo para sa bata, ay iti, o tamoy ng edad na ilo na siya bala sa tatay, kagiloy, ah.
1: In just a snap of finger, natabo lang to, pagkabawas, why na? Why na ginikanan niya? Duwagid?
7: Correct na. Eh, hindi ka ito, Farwin, bagot mo niya allegedly sa mga pagtudlo sa mga, ano eh, pagtudlo sa pamilya ni Ma'am Leonor sa iyan ni nga ugangan nga lalaki mo.
1: Mm-hmm.
7: amo gito ang kabangganan sang insidente. Mm. Kaya ti gin nakainom na kasi pag hindi tani kita par window lain na bilang pagangot siguro sang istorya na bilang mag-asawa ba na

0: Ay, naano man.
1: Gani man din. Parway na mga subundara ay nailo ang apuya tungod man sa ginimo niya, no? Mm. Nga tiyo, sa karoon, amo nang rason, guro ka to, parway hindi mo pinerbiyo sa ito nga iti napunot dulo sa istorya.
2: Masyagin mo.
1: Iban pang kabandanan mo, no?
2: Oh, pero kung makainoman lang saga mo na eh.
1: Kana parway?
2: Kung makainoman lang saga, naga mo na eh.
1: Ang niya. Nakapuha lang itong uro, sa mo itong tiyon, guro ba lang? Kahit iti, nagapaligo mo, may outing ba lang?
2: Oo.
1: Basta siguro, na may nalo, na, may nag-andar, guro siya nga, pinsar, guro yung magdabuha mo ito, eh, kasi, nagapaligo mo. Tapos, nakainom pa sa,
2: ano to kung ginaboy?
1: Ito na parmin, no? Nga, dito na lang nilagin husay, kung tani,
2: oo.
1: Sa palay, magaling ti ang pagtinguha nga husayon to ang amo to nga problema ay resulta sa ano gid no paginubon sa pamilya at Marvin.
2: Oo. Tiyo mo na yung pala ano niya gid tubangon niya. Sa uli usigon mo na yung sasang yung konsensya katropang France mo pagkatapos mga tingatubang kaso priso gina sa iya.
1: Oo. Tiyo mo gina ka Marvin. So tiyo mo na yung ato rin nga pagpakigangot sa pamilya.
2: Sino ma?
1: Naman to si Police Lieutenant sa Kodang Jodaya ng Investigation ng Local Civic Division.
2: Sino ma? Sino ma custodies bata ka tropang France?
1: Pero Marvin?
2: Sino ma custodies ang bata?
1: So, siguro teke may lulo man to siya. Siguro ang lulo na lang duro eh.
2: Ah, okay. Mayuman. Oh. Mayuman. Oo.
1: Mm-hmm. At yung ulit doon, yung ulit doon, kito siyempre isang lulo nga po eh. Kay nailo na sa ginikana. So, mo to masubo dira. No? Tika na parang naman yung update sa patrol. Kasi natabo ni nga incident dira sa Barangay Tres. No? Puro Tilapia, Barangay Tres. Sa lahat, inis ka naman France, Santo Borgo, sa mga bukol-bukol sa lawas, magtumar sa Santo Patrol. Para sa nagawagay ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France. Mga Katropa, oras natin, 8:25. Time check brought to us by Casino Plus. When Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Alright, thank you so much, Katropang France. Magrabe man nga natabo sa isa kapamilya man. Pero tungod sang inom-inom la, hindi makontrol nga mga talinto taong kisa makainom ta, gagwa gid. Kita mo, resulta ni. Why naman ta sa ibang kasulun mo? Kung okay naman lang ni Tani, kung nag-inom-inom lang, wala na sang kunano pa nga mga nagwa lang nga mga talinto ta. Ah, kumakainom ta. Tigaling amo ni sitwasyon no. Luoy man to, ako luoy man ko to sa army kay ti why man sa guro bla plus taras ko gringo niya. Ah, plus basi may mga sigahot kay may pinagdadaanan ang pamilya. Nag contribute pagid ng dugang pagid ni ti that's why nahimo niya isa ka bagay. Ang amay naman to nag-react, ginbuno niya yung asawa, sa army. Tanib lang, galing tiko na kainom ka na, hindi ka na, why na sang rasyonaling, yung mo pa utok eh. May mo kamisaron eh. Kung ano magkita mo, amun lang na. Amun na mga katropa sa Nambalta, ang inom, naghahatag lang gini kabudlayan sa aton. Mahubog ka, wadyog-wadyog ka. Mahubog ka, daw ka careless na sa imo. Posible pa mag-abot sa punto nga. Wala lang. Daw why ka na sa bungog mo. Himo ka sa mga bagay-bagay ngayon ulsulan mo sa ulihi. Kaya mo na isa ka typical example ho. Sa isa ka amay, sa isa ka army nga karon ara na priso tungod ginbuno niya ang asawa sa army. Tungod ang army nag-committer kag nagputil sa kabuhi niya tungod sang iyang sang iyang ginhimo sa sang tion nga nakainom na. Oras mga katropa, 8:27, kantuan ta karon ug guys katropang Winston pagkatapos lumpatan tani mga katropa sa Barangay Felixada. Mayato naman tong nagkalatabo nga dialogo kag pag istorya sa tunga sang syudad siguro kag sang barangay para makaistorya sila. O, check on, tara karon ha. Mahaboy lang ko sa mga obligasyon ko mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos sa gila ko mga panumdom. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects.

0: Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
5: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbyoso git ko. Basta gani, gainon ko sa ordaryo ng kape, gadugang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: The secret of health.
11: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
12: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
11: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sinigalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sating at tiyan.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
10: The secret of health.
11: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man niya ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
12: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga danya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sang aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
14: Yes, to help.
11: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
15: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
10: The Secrets of Health.
16: XFM 103.9.
17: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga tropa, 8:37. This time check is brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Katuanta ang Barangay Felisa nga may ara karon sa katuanta ray pinaka antis kay Barangay Felisa kay ano gre kay pastor ako kay Pastor Pangwitston Villanueva dito sa Sipalay because may ligad to may ara sa kasong rape nga aron ta dito mga katropa no isa naman to ka lamharon no nga minor di edad mga katropa gin ginhimuslan sa isa ka lalaki ha sa mga kauturan ta, I hope okay lang kita. I hope okay lang ang pila ka balita mga batian nyo sa pamilya. Kung kisa ga-react na, ga-overreact kita. Ang mga impormasyon na kuha namon sa polis ni, no? Ginatag sa polis, hindi ba kami mag-imo-imo sa amon balita. Nga kung anong sitwasyon. Based ni sa mga blatter entries, mga katropa. Sa naglontad ng mga insidente, sa mga lugar. Ganun ko kasi may arang gidya mga tao para maalam ah. Kwanta si katropang Winston Villanueva, rape po nga kaso sa Sipalay.
4: XFM Live Reports.
3: Katropang Winston, may nga ga?
5: Pagawin ko sang Viernes, no, ginapton break in, no, ginopen natin ining nga kaso sang pagpangimulos sa sudad sang Sipalay. Nakakuha kita sa dugang nga detalye katropang Win nga ang natabo gali nga sa ining mga kabataan nagalibo din sila tuway. Ang ilang na amay nagapangwala nagapanginas mga tuway tapos sila rin galibod lumabay ini katropang Win lumabay ang ining suspect nagpag-abot niya sa mga bata sinambalan niya nga mabakal po tuway o galing ang ako, at sa balay, updan nyo ko. Purobe nyo ko. Yabayi lang. So, ang ining kanyang interdiyan ko sa siya yung nagvoluntaryo niya to. Ako lang maupod sa emo niya. Hindi lang. Yan babayi lang. Pag-apod niya nagupod tong bata nga babayi, pag-upod siyang bata, katropang Win, duwa ka oras, buhay nakabalik ang bata, dito na, nalarma ining mga kaugnanan niya nagsugid sa ginikanan. Pagsugid sa ginikanan, matamat nila libot ang isa, nagila naging pangita, sabi wala yun. Tugtog na naglambot na dawa kauras, nakita nila ining bata, sa kurog-turog, ginakapsikan niya ang iyang atubangan na. Pagkakita nila, nagdubuon ang bata katropang Win.
3: Uy!
5: Dubuon kag may paskidali ang bata sa iyang kinatawo. Dusi katahi ang agyan sa patigayon sa ospital. Nagkintahi nila ang kinatawo sa bata kag dusi katahi katropang Win. Kag natayon man yung maristar. Kaling sa ospital o galing, nagamit na ini sa pangalan ang Mutuabi ang nagligad na kita naton sa mga kuminto. Why man ta sa to nagubra nga kahit mag-interview na to sa bata ang Muto ang gintuad sa bata ang Muto ginambal niya nga lan ang Mutuabi nga lan di pagambal sa ipabangkot sino pangalan mo ang mga isang sabi si Winston Villanueva ko kaya to yambal
3: ang Muto ang pangalan niya
5: katuway pagbalsi mo naton ang mo tuya pangalan kaya ang bata iya mismo na nagpamangkot sa to sa iya mo tuya ang gingamit iya nga pangalan abi katropang Win pero hindi ni siya dali ang mo to dun ang iya ngayo kaga barangay kanturay ini siya kag numero uno ini nga pamilya nga mga kawakan sa barangay kanturay
3: may kaso na niya papangawa
5: yes sir in katuan sa barangay kanturay kag ining magulutod ini sa duwa ka mag-utod,
3: oo
5: ini kawatan. Tagang isa yung kautod, nakapulong asawa, dira sa nagwo, nalulo. Nalulo ang utod sini.
3: O, ito mo?
5: Nakamagwo, katropangwin.
3: Amo ba ang kaso? Pangawat man?
5: Pagparawat man. Ang ilang amay,
3: ay
5: taso man yung pagpanghimulos. Tagiling suspect, ako lang ni Kagwa, alis sa muntin lupa. Taga may mga kaso inis ang pagpangawat, taga mumanapag panghimulos ka tropangwin.
3: Ano obraya?
5: Why, daw katanda.
3: Ano obraya? Sa suspect?
5: Ang obraya, libot-libot ang pangawat.
3: Ay, katulad ko naman si Nia. Huwag ganang bagong buhay ni?
5: May makita sa mga balay?
3: Oo.
5: Nawala. Kaya, hintabog. First time ko gani ka tropangwin na kabating ang basang kapital sa Kanturay, hintitisyonan din ini sila ng pamilya, palayason. Sa pelikula, because huwag lang ginapalayas mo.
3: No.
5: Kaya lang ginatapong.
3: Oh, pero may petisyon ng mga...
5: Ilan yung tapong sa kawatan.
3: May petisyon ng mga residente da? Kontra sila?
5: Yes, sir. Gibitisyonan. Gibitisyonan. Mm. Ito pa. Sabid mo lang ang mga kawatan, wala? Wala pili. Anom, gamit. Sa kutong malabayan nila, taglabanta nila ka daw makwartahan, sila ginagaling nga yung buton. Tukunin siya ng hulang motor. At pangulam yung motor, kasi tiyog-tiyog, nalabayan yung mga kabataan. Dahil dito, no, na, dito niya gindala sa isa ka barangay man, malapit man dira sa, taga-barangay 2, taga-barangay 2, ining data, so malapit man dira sa isa ka barangay, ugaling ang bata ka to pang win, mahali na kaya nag-ayo, ining bata nga bahay siya to, dulong lang po sa, balik, hindi kumanugid si mama kasi papa. Kumadunduman ato sa kando ni, yun patay ko kaya nagambal siya nga isugit na ka kay mama kay papa. Yun patay itong isang bata to sa kandun eh. Yun yung bata nagambal niya hindi ko manugit.
3: Oo.
5: Pag yung dulong to siya, surugari siya sininga kitris, sa suspension o siya, tinatagan niya puro 50 pesos ang bata.
3: Oo.
5: So, bayan sa tuway to, abi.
3: Oo.
5: Pero yung bata katropang win sa karoon, grabe niya dyan trauma. Ang pamilya.
3: Kailang edad sa bata?
5: Abi mo, sa sunod mismo katropang win sa ano, 8 katuwid yung bata eh. 8 lang katuwid.
3: Mariones.
5: Ang sunod sa prestation niya, kugos ang bata, kaya daw hindi pa kalakat, mayo mo lang katropang win sa kasakit buro. Yung kugos lang. Ang isa ganito kapamilya, damang ganyan nga, ayaw sa pulis na sir, pwede na tiruhon ko niya. Nagawa mo na ba lang? Sa kaki niya guro ba lang?
3: Hindi
5: na normal mo nang reaksyon.
3: Hindi ta na ma...
5: Ang pamilya sa sini.
3: Hindi ta na mabason pamilyas na katropang Winston. Kung naman yung mga ekspresyon, anyway, ekspresyon na nadakpa naman sa pulis, aram, custodies pulis. Pero daw ka, ako naman niya, gasiklabo mo na hatod kay pasuon eh. Utso anyos ka bata, ginpadapatan mo, ginrape mo. Ano klase utok imo man?
5: Sir, tamo na singko na ito may kabataan man tamo, may bata man ta. Hindi mo imagina ba lang kung kita ilan ta, kung kami gamay na bata. Makakugos na gani, wala ka to, hindi imagina ba lang. Ngayon lang sa pamisaro ni mo kadamo, banda sa bayan ng mga amtong, or mga damo, banda, na ang bata nga gamay na daw, wala po, tamo yung imo yung kabuton. Ako mo yung mga buto ni mo. So mula ka tropang win nga karon, napasaka ng kaso. Yung mismo ang pamilya ang nagpasaka sa kaso sa itong Adlao. O Biyernes ng Adlao na ingiling question eh. Sa kaso nga rape ang pasaka sa sining suspitado. Kung posible, hindi na ginisa makagwa. No? Malawig-lawig ito ni. Ang iyang punos naman nga pagkapriso
3: sa
5: katropang win.
3: Pero heinous crime ni katropang Winston mo, hindi sa kagwa. As long may complaint, ang atlo niya mga complaint niya. Pagkatapos, kaso ng rape, polis, pwede mag-file mga kaso siya kung may aras sa mga ebidensya. Ang problema lang kung kisa ang mga katropang Winston, inablang nag-alang-alang man na ginadlokan pamilya. I hope tani nga i-pustro tagid ni ang kaso kay para mapanabat gid sa bla sa aton layi kag mapriso sa balik. Ang sakit lang kay ti guba ng boss damlag sa bata niyo. Ambot kung paano naton mabuligan ang bata para magbalik ang salig niya kung lingon niya nga nag-experience siya nasa sa mga bagay nga dapat wala pa ni wala pa ni sa utok kaya mo. Oh, amo ning kasakit.
5: Masama ang kabataan sa amo ni. ang muli mga kabataan, sa nga tropang win, ang mga naka-experience na mo sini, ang muli ka naman, ang nga nagalain, laka lang ang napabalik sa insakto, pero mostly, naman natin pano, nag-ilo-bailo ang bana, naibal sa ila, kaya bangod ka wala naging chance, nag-ubra na lang sa mga lubraan nga, hindi para sa ila, amo naman, bangod nga para sa ila, wala na mo. Amo na nga ni mga ginikanan, wala mo na, para sa experience nila, bangod sa halik mo ng ginikanan, napalibod-libod ang mga kabataan, kangay sila, which is hindi pa sa halik pwede, okay man na, siya magkitudlo, kita sa kabataan natin nga mangin ma tayo, mangin na responsable, pero inang mga sitwasyon kangay sila nga, na dapat kakita pa ng ginikanan ko tani, ang nagabantay, kaya nga tipik, kaya bangod masang sugo, masang kapiga doon kung kaysa sa sitwasyon, na muna nga ka, nakatabo, nga, kabulig ang mga kabataan, libon-libon pa rin siya. Naman may aras sila bakal-bakal, tinapay ng dulce. Galing, siplain pa ang resulta ng katropang win.
3: Ano galing ka barangay ni katropang Winston?
5: Sudan sa Sipalay.
3: I'm sorry, barangay?
5: Barangay 2 sa Sipalay.
3: Daw ka lusbo lang siya sa sitwasyon bla. Ako gapang pamingkat sa bata pero may why man eh gaispektar bata mo an pero ti so seryoso man ang pamilya nga mga file sa kaso.
5: Yes, sir. May style ang suspect. Dugo pa buang buang sa bala. Istoryo sa to.
3: Style lang. Style lang.
5: Lain-lain na black statement. Pukang buwang ah. Kung balaan mong ano na gin, may kabalo sa sangin mo. Pero, seryoso ah. Napasaka na itong kasong rape sa Biyernes Kadlao. Dito mismo yan sa Sudan sa Sipalay.
3: Sige. Tanawin ta ko na ng mga developments ni Deson Adlao katropang Winston. Kung anong pwede. Ang CSWD nato, mabulik man sa bata.
5: Yes, sir. Sila, actually, ang CSWD, City Health mismo, nagbuligay sila para ang bata ma-picturar, ma-plastar ang bata, nag-matagan sa counseling, both sides, ginikanan, pag-isip bata. Kasi, siyempre, para sa ka-active, kung nag-ang silakbo, no, doon mo na ba, arang stylist, ang ginikanan, kagawa ko pa rin, may araw man sa stress debriefing, pati kayo nun, para sa pamilya ng tropang win.
3: We hope and pray nga may araw sang healing matabo sa bata, kag sa pamilya man mismo ka tropang Winston.
5: Sir, so kabay pa, nga ining bata nga magtubo, magdako siya, nga hindi maging biktima pag isang dugang, pag itangay sa mga bullying, or mga pag sunlog-sunlog ka tropang win, pangod siyang natabo. Saya. So, kung namatag natin update, actually, kaupot ko sa buong ang vlogger man. Amigo natin, nalin kami dito sa Oringaw. Kaya, may ara programa ng anti-bullying. Anti-bullying. No, muna ito, kung kong ilang speaker, si Engineer Gilrex Mesas. Muna isikat ka vlogger di sa mo sa kabangkalan. Kung mapapasi mapatintog ka balay ka kapang win kakilanglan mo sa long span bala. Ambal ka lang ha, ambal ka lang ha, diri na lang bakla, diri na bakla. Sino pa at kabangkalan? Hindi actually ginanatan eh no? Gina-invite din nato ni si General Bessas na mangin kaupo nato sa Olivia sa 106.1 rin sa Sudan sa Kabangkalan. Kaya namin naman iya mga proyekto, project, program. Nagkatudlo ni sa kakatropang win sa Facebook. Kung may ara ka balay, video plan lokal. Tudloan niya ka para daw hindi mo lang mga biktima sa flood control. So, hindi mo lang mga hindi ka mabiktima
3: Base mga resource speaker tana sa mga problema sa flood control bla kag base makahatag man sa sang opinion niya kay do may plano ang kabangkalan nga kayuhon ang ila sudad kung trabaha ti dako to na kwestiyon do 2 million tung tangon ko no 2 billion I'm sorry Pero pa with son dula ka
5: Eksperto niya sa pagpatpat, detalyado, halin sa costing, pasadto niya sa actual nga pag-ubra, katropang win. At, kaugilang siya kung kinanglan mo sa pagpatag. Kaya, Sige, gapon minahan din amo.
3: May plano tala dokumentaryo, pero sige lang, let laton ta lang. I hope mangin part sa atong resource katropang Winston.
5: Yes sir, yes sir. Yes sir. Salamat gid, salamat gid. So opo gid ani sa sarakyan, nagdagsakayla ko di sa kayang akon guma. Sige sa iyo sir lang alas akon guma. Baka sakayla ko na sa imo. Engineer Jill Richbe sa San Dix Builders. Sa San Dix Builders, diri sa sudad sang Kabankalan. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, sa katropang Winston, Torres Villanueva, XFM News, Kabankalan.
0: XFM Live Reports.
3: Oras mga katropa, alas 8:52 na sa paparagat natin sa itong platuntunan diri sa Bullseye, no? Gina-check na ito na pinaka mga latest development. Makon mo, 8 anyos ginilabtan sang ex-convict mo niya. We hope tani, no? Huwag man taghatag sang marain kay presyon, pero once gina nakagagwa ko na sa presuhan gani, siguraduhon mo na sa pamisaron mo nga baguhon mo na koglingon mo, tadlongon mo na dalan mo, no? O galing problema ito, no? Anong kaproche? Ha? Nga may himo ka pa iyas ang krimen? May himo ka pa iyas kabalustugan? Ha? 8 anyos. No? Tingnan mo itong hambal. Pagkita is police pa buong buang sa. Ay, nako. Kapila na rin himo sa krimen about makwalify para sa paras mental disorder. Ha? May nahimo na krimen? May nahimo na mga hindi tsakto na priso? Ha? Kami ang mga kaso sa pagpangawat. Aray pag ino, ginilabdan niyang 8 anyos kabata dito sa si Palay. Ano klase tao ni man? No? Ano klase tinuga niya? Ha? Kagi na priso, ginpetisyon na nagani. Isang mga residente, naghimo pa kabulustugan siya. No? Ginhimuslan niya ang 8 anyos kabata. Amo na gusto na itong mga katropa nga ipanabots pumuruyo tabla nga aton bata feel ta daw komportable lang ta daw ka okay lang sa aton feel ta daw matyagan ta daw why isang kontra tiyempo why isang threat mga katropa but this can happen in no time no just like tabo ni sa bata sa Sipalay 8 anyos nga ginilabdan sang isa ka suspect dira katropa I hope tani may ara sa hustisya. Nagapangayo kita sa aton nga mga government agency to focus on this. No? Kay not just kaso nga rape, nalantaw taman ang sitwasyon sa bata, ang puturo sa bata, nga maapiktuhan samtang naglako siya. Para sa ginikanan ta, palihog, sa pupuhon ta bata ta, hindi ta pababayaan. Ah, as much as possible, ara kita sa tupad nila, pananawa nila, para hindi sila hinabdan sa mga malain nga ginhawa sa mga suspect, nga naghihimo sa mga krimen katulad sa mga katropa. And I hope sa aton nga kapulisan, please do something, no? Let justice reign sa kaso sang 8 anyos nga ginhimuslan sang inigsuspect. 8:55 mga katropa, makomersyal ko na eh. Barakan ta nga itong pinakama-update na sa itong pagpakalaga diri sa Bullseye.
0: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Bisexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
13: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
13: Sister Pain.
16: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
19: XFM 103.9.
20: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalansin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: naman bala namong makaya ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:08 na. Kaysa lang katuan pila kapabalita dito sa ano sa Felisa, katuan din yan ang mga proposal ng mga katropa, no? Sa kanya pila kapag planters group there is Negros Occidental kag Negros Island mga katropa na karawagan para amat-amato na patay himo pamaagi ang infestation dala sa RSSI. Now the problem is really what to do, ano ang pwede himuon? Kaiti, as far as these planters are concerned, wala pa sang bulong nga pwede makatap na. Ang biocontrol, it will take longer days, longer month, which ang kinahanglan sa mga planters, subong niya mga katropa, subong na. No? Ang UNIFED mga katropa, may aras ang ginapresentar nga mga systemic nga pest control against RSSI. Gin meeting, gintipo ng pinaka mga alcaldes ng Negros Occidental, kagaginhinyo for them to declare sa state of calamity in their respective cities and municipalities, mga katropa. We have on the line, Aragron, ang chairman sa UNIFED. We have Sir Manuel Lamata. Sir, good morning. Welcome sa programa.
6: Ayong aga, Sir Win.
5: Sir, last Friday, we've nag-convene ang mga mayors. And all of us and all of them are asking the SRA what to do to control the infestation RSSI, and ang UNIFED has presented the bulong systemic nga pest control nga gin-proposed dito. So far, kumusta ang feedback, kumusta ang ilang nga reaction sini sir?
6: Salamat kita nga kay sa team ni Governor, no? Nagtipon dito upod sa SRA, upod sa chemical supplier, kag upod sa tong pag-iasang spray plane. So they came up with a protocol na regarding sa rapid infestation sa RSSI.
5: Yes, sir.
6: Ang SRA na ang madikta. Kung di ng heavy infestation, pwede ma-sprayan in seguida sa aeroplano.
5: But
6: okay. Ako sa UNIFED yung pananaw. Na mamaning recommend sa UNIFED kay SRA kag sa kay governor.
5: Yes sir.
6: Ang dapat unahon gid sang spray plane ang gagmay nga mga planter. Ini mga tag 1 hectare, mga kluwa holders, kay wala gini sila inog baso. Bilang hindi sila kabakal sang bulong, hindi sila kapaspray. So dapat amo ni ang unahon. Kaya ang mga dlagko ng mga sindero, makasarang niya bakal niya sang spray. Kag makapian-pian hasta nga maabtan man sila sang aeroplano.
5: Sir Manuel, may mention ka mo to, amuling systemic nga chemicals nga magamiton. Is it safe, sir? Is it safe para sa mga pananom naton, also sa mga arada nga mga crops man sa higad-higad nga maigo sang spray nga in case kin man?
6: Yes, sa study sa mga scientists, tatlo kabulong na systemic ang pwede mapilian. Ang napili siyang task force to, ang pinaka less damaging sa mga gagmay ng mga insekto. Okay. It definitely hindi gaya harmful sa sapat, hindi harmful sa tao. Kag hindi magkabalakang pumuluyo, kaya ang patakaran gali siyang spray plane, hindi ini sila mag-spray 200 metros kung may balay. Iiwas sila, maiiwas sila.
2: Mm-hmm.
6: Ang magulos, mabulos sa spray,
2: mm-hmm,
6: lapit sa mga pamalay, ang drone. Or ang mga tao na may backpack.
2: Oo.
6: Para nga hindi maano ang mga pamalay, hindi. Actually, wala agad siya may matabo. Pero si, balan mo naman ang kulba ng tao kung mabasa ka na.
2: Mareklamo na yun.
6: Oo, reklamo na yun.
2: Oo.
6: Bisan wala siya may matabo, mareklamo sila kasi gusto lang nila ipalibre man ng sakit nila na palinti o mga tao. Kapalo ka naman.
2: Oo. Sir, since nga, if we talk about some airplane, aeroplano, and drone, this will cost our farmers a lot. And you've mentioned
6: dapat,
2: yes sir.
6: Ang dapat sino yung gobyerno ganyan mabayad.
2: Mm.
6: Kasi we are in a catastrophe.
2: Aha.
6: Nanan sa sugod,
2: mm-hmm,
6: sila ganyan dapat mabayad. That's why
2: mm-hmm
6: nanamihan ko ya sa mm-hmm gobyerno kaga mga mayors dito sa Oriental.
2: Oo.
6: Kaya dito ako kahapon nag-meeting sa ila.
2: Yes sir.
6: Automatic yung may budget na.
2: Ah, okay.
6: So ang aeroplano, dito na mauna.
2: Oo.
6: Na spray. Kaya nga aton dali na way-way gid. Damo diskusyon, damo sugilanon. Pero si gobernador ta, way magagiyo, way magaboy kwarta.
2: Mm.
6: Si ambot, ano matapo rin sa aton sa Occidental.
2: Oo.
6: Amo na dapat niyang mareklamo ang mga planter.
2: Mm-hmm.
6: May duso ang aton gobernador.
2: Mm-hmm.
6: Iduso ang mga mayor na magiyo na.
2: Oo.
6: Kaya di, ang punto tadi Sir Wayne, kinanan salbahon tang aton crop ini nga Oktubre, masugod na tagaling.
2: Oho. Yes sir.
6: E kung hindi tani pagtap na o ng RSSI before magsugod tagaling,
2: oho,
6: masiway tagalalingon.
2: Oho. Sir, but ang mga LGUs, they need to declare the state of calamity for them to mobilize the fund.
6: Yes, they have to state kalabit yung ila lugar,
2: uh-huh,
6: ila city, ila town.
2: Uh-huh.
6: Ang Oriental yan, nag-declare na.
2: Uh-huh.
6: Uh-huh. Tapos ng Tuslaya.
2: Uh-huh. Tanan nga may LGU sa Oriental, sir?
6: Hindi man tanan. Ang Kutob lang may tubo.
2: Ah.
6: Pwede uh-huh pinsaron mo, ang Oriental,
2: uh-huh,
6: ang kadamoon nila nga tubo, ito siya only 49,000 hectares.
2: Uh-huh.
6: Ang aton di among 209 or something.
2: Uh-huh.
6: 1,000 hectares.
2: Oo. Uh-huh. May pamangkot di Sir Manuel. May if hindi mag-declare ang mga local government natin for state of calamity, can the SRA mobilize a fund to fund this project na ginapropose ng UNIFED?
6: Ang SRA ang iya kwarta sina halin sa mga fees.
2: Uh-huh.
6: SRA fees halin na sa mga central, halin uh-huh na sa amon.
2: Okay.
6: Hindi na ang kwarta sa SRA, hindi na yasang gobyerno.
2: Mm-hmm.
6: Private na corporation.
2: Okay.
6: Eh, ang bilog ng sugar industry, amo ang naghatag sa ila kwarta para mapadlagan sa opisina nila. Pag mm-hmm maghatag sa servisyo para sa aton.
2: Aha.
6: Pero rest assured, nagsulat ako pag nagpangayo ako bulig
2: mm-hmm
6: kay Department of Agriculture Secretary Laurel
2: mm-hmm
6: na kung pwede, fundingan niya ni.
2: Okay. Oho.
6: Through the SRA.
2: Oho. Through a private...
6: So far daw positive.
2: Okay.
6: Positive ang response.
2: Mm-hmm.
6: Kaya nga, maaari pagkaliyan,
2: yes,
6: ako nakibot.
2: Yes, sir. Go ahead, sir.
6: Very, very, concerned
2: uh-huh
6: si Secretary Laurel. Kaya ang RSSI, hindi lang kay ginatake ang tubo.
2: Oho.
6: Uh-huh. Sa Tarlac, nagsugod na atake kapalay.
2: Uy!
6: Ara na sa bugasta.
2: Oho. Makamutate sa gali.
6: Yes. It can hit. And pinsarabala, Sir Wayne, ang linti ng insekto ni ara sa tanglad ta.
2: Oho.
6: Mas hindi natin na ikakaon manok na may tanglad.
2: Pati mga muning nga mga tanong, kaya niya iguon gali,
6: oh, yes,
2: sir?
6: Oh, yes.
2: Oho.
6: Hindi lang na. Mangga.
2: Oho.
6: Mga kaprutasan, paho,
2: mm-hmm,
6: inang santol.
2: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga prutas na tamis.
2: Oho.
6: Piraon niya na.
2: Okay.
6: So hindi nila ulango nga peste, Sir Wayne.
2: Oho.
6: This is really, really bad.
2: Oho. So there's a long term, may gin-mention to, nga long term, which the biocontrol project, and this is the spray using the drone and airplane nga gamiton. Sir, how kumusta ang response sa aton probinsya with the proposal?
6: Ati sila na ito na pagwaas ang protocol.
2: Aha.
6: Ngayon na pagwaan ng probinsya protocol, ang rapid amo ng spray by plane or drone under the auspices of SRA.
2: Oo.
6: Tapos, sige man, long term, amo ng padamo sang labog-labog, kaya mo nang gusto ni Gob.
2: Mm-hmm.
6: Pero ang direksyon na siyang Unified, dalawa, no?
2: Mm-hmm.
6: Ang isa, rapid, amo ng aeroplano kag-drone. Ang long term, gusto na mo niya sundon ang iyasang SRA, which is aphid. Kung isa daw bacteria, Eh, hapos din siya ihaboy sa kampo, kay pwede mo ni ma-spray. Eh, ang guwaya sini, putson niya ang RSSI, kung tanaw mo sa daw, nagaputi. Nagaputi siya daw, kung damang blagin, putos ang damang ang insekto.
2: Yes, sir.
6: Kauno niya kagpatsyon. Kaya ang ginakabalaka ko sang labog-labog din nga gusto ni Gob kasi ang iba naglupod ha. Pagtapos mo tapas kang kampo, ang normal practice ta, inatutdan ang kampo.
2: Exactly.
6: E kung hindi kalupad ni Dasig ang atong labog-labog, kaya di po ka, ubos gini.
2: So, pati labog-labog?
6: Naman liwat labog-labog.
2: Pati labog-labog, tabog mo ni sir?
6: Yes. So ako nang ginakabalaka ko, it's easier to propagate fungi kag pwede mo niya ma-spray anytime.
2: How much it will cost the province or the SRA or the local government unit to have this project, sir?
6: Ang pag-spray lang ng bilog de Negros, mga kinananong ta mga 300 million. Amo na. Isa lang nakapas, ha? And I am recommending duha kapas. So mga isa ka 600 to 700 million ang kinalanon ta.
2: Ang ining chemical, sir, locally produced siya? Hindi man siya imported?
6: Imported niya.
2: Okay.
6: Imported niya yung mga chemicals, yes. Amo nang mahal. Ang aeroplano, ginsuma namon, matupa lang sa 600 pesos per hectare. Abo lang na. Mas mahal ba gani na kung i-backpack sprayer mo? Mas mahal ang inabayad na sa tao? Okay, mas ang chemical niya, no choice tada. Kasi hindi na locally made, imported niya.
2: Sir, one question. Maybe this will be the last. If there's no state of calamity, wala sa support sa LGU, what will happen? Can it proceed to realize the project?
6: Well, ang backup plan sa Unified, istoryaw na mo ng amon association members, mabutang kamilin sa amon niyang kalamay nga ginaproduce. Mabutang ikamilin sa kadwa, tatlo kapisos, lima kapisos kada LKG. We will have to put up our own money. Pero kung hindi, wala ta sugar industry. Our sugar plantation will collapse.
2: But
6: kinanan upod malanigagog yun ang mga sugar mills.
2: But it will also cost you that much.
6: Definitely.
2: Hindi it mag-epekto sa presyo sa kalamay by next year, sir?
6: The planter will earn less kasi mapayag kita kag lima kapisos kada bag na ginaproduce ta. But at least masalbar ang aton mga plantation. Atong katubuan masalbar.
2: Kay amuneng ginahambal ta subong, amuneng pinakatsimpos mertos naton subong. But if ini ma-realized, probably by next year ma-mitigate naton ang impact with the low, looking at the low production because RRSI ara kag may ara kita sa production sa kalamay by next year or by opening season, Sir Manuel.
6: Well, kung hindi ta nagpag-tap na ang subong, ang rapid response, definitely ang aton production manahog na maliwat. si Duwana ni Katoeg na panahog, ba ulit, bal na giniguro. Ang bot lang mo, makatibawas pa ta next year.
2: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. So it's really bad. Uh-huh. Really bad.
2: Oh. Alright, alright. Sir, with this, sir, thank you. We hope may aras pagsapol pag-inang probinsya and the latest development for the state of calamity sa mga LGUs. Sir Manuel, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, sir.
6: Maraming salamat kin na, sir.
7: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
2: Inyo na ba't yung mga katropa, ang chairman sa New Defense, mga katropa, Mr. Manuel Lamata, ang proposal, may aras ang systemic nga chemical nga gamiton, but of course medyo mataas-taas ang presyo. Ang problema lang kay ti we're looking at 300 million pesos, and hindi lang na though ano siya, may time period siya, so kinahanglan consistent man ang spraying. This will cost as much, this will cost the planters that much, and the SRA and the government kung magbigo ini mga katropa. But subong, why choice eh? Why choice? Kabudlay. Tistingan ta ba? Si Mayor Bating Escalante, nag-okay siya para lang taon ta. How feasible it is? Because presyo dako eh, no? Eroplano ini. But they're urging that the government will spend for it. Not for the big planters, but for the small planters, mga katropa, nga hindi kaya ya nga magasto sa nga ining chemicals nga ginambal sa New Refed nga makabulig sa aton nga mga planters. There is Negros Occidental. Ang sadya na, di, Katie, amat-amat na mo, dako na. I think though, may 30% ng area, there is Negros Occidental, nga napektuhan. We have on the line, mga katropa, Cadiz City Mayor. We have Mayor Bading Escalante. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
8: Yes, Katropang
2: Win. Aha. Yes. Mayor, may proposal ng UNIFED, ang systemic chemical, but medyo pricey, medyo costly. And to mobilize the fund, they're asking the state of calamity will be declared in the respective LGUs. Anong take mo? Anong sense mo, Mayor Sine?
8: Well, actually,
2: Okay. Pero the okay, ulit na tuntan ni Mayor Bading na sila. Oh, pasensya kay Mayor na.
9: Yes, by the Ang importante na may nagsugod na ba, may nag-implement na?
2: Oho.
9: Okay, para masunod na mo. Kasi, you know, these are people money, among party, okay lang yung mga planters, kasi they're using their own resources.
2: Uh-huh.
9: But this time, yawan mag-declare sa salat ito.
2: Uh-huh.
9: Government fund, no, tikot yung pagkakitibo.
2: Oo.
9: The local chief executive. No?
2: Basulon, oo.
9: Mm-hmm. So, gusto ko na.
2: Mm-hmm.
9: Ay, kasiguro doon.
2: Oo.
9: This stage na, at ng doing ng mga principles, implement gusto namin. That's why the more information, the better for
2: us. Oh. So, ang meeting to last time, Mayor, dito sa Nature's, possibly pa rin masundan, because from your end, you are asking more scientific explanation and probably the creation protocol. And of course, pinaka-important, dito pundo, medyo nakod-ako ni Mayor, 300 million as per mentioned, but this can blow up into a wave of spraying sa mga sugarcane plantation dari sa Negros Occidental, Mayor?
9: Yes. As we can, kung ma-spray kita, mas ma-pahan.
2: Mm-hmm.
9: 500 per hectare para ito yung material.
2: Aha.
9: Pero plano.
2: Aha.
9: Dahil may multiplication ni Naklana from Davao.
2: Aha.
9: Pwede siya at siyempre ba't kung itipo sa proposal ng
2: Pakistan
9: Davao ito something no, corporation 50,000
2: aha
9: 50,000 per hour.
2: For 50,000 per hour,
9: Bo? Per hour. Uh-huh. Isa ko, makapray siya 100 hours.
2: Oo. Uh-huh.
9: Oo. So, pwede yung spray niya
2: eh.
9: Lapad, i-protect, talukan naman sa Negros, we have to consider, may mga sapa, manok.
2: Uh-huh.
9: You know?
2: Oo. Uh-huh.
9: We have to consider, they will be the thing.
2: Oho.
9: Recommendation is systemic. Hindi siya full.
2: Oho.
9: Saan for malatayon.
2: Oh, yeah. Malatayon, medyo delikado. Malatayon.
9: Ako, manual spray na matubo.
2: Oho.
9: So, this another problem was drone.
2: Oho. Yes, sir.
9: Ang drone naman niya, a little bit expensive, so it ito one per hectare.
2: Mm-hmm.
9: So, ang support sa mga drone,
2: uh-huh.
9: 15 hectares
2: uh-huh.
9: per day.
2: Uh-huh.
9: Per day.
2: Okay.
9: Siguro, depende mo na, no? Mm-hmm. More or less, yan.
2: Mm-hmm.
9: Pag dito po dito na nag-attack,
2: mm-hmm.
9: Last Friday, nag-present ng video DC course.
2: Yes, sir. Yes, sir. Sila ning supplier ko na eh.
9: Supplier? Yes.
2: Mm-hmm.
9: Quebec. But there are 4 or 5
2: mm-hmm.
9: Ang LGU farmers and juice farm. No? Sabi ko brad sa pagsugod. Na importante, oh. May

0: Ariman Disador. No?
1: Yes, sir.
0: Only one, makikip ko na niya ang available protocols.
1: Oo. Oo.
0: I will call the police meeting.
1: Aha. Uh-huh. Okay.
0: No? But it was, in principle, agreed.
1: Okay.
0: Not in principle. Some people, sa amon mga mayor, na we attack per district.
1: Ah.
0: Per district, masapot.
1: Oo.
0: We can agree. Hindi, may district level. We can approach. Kung may ar-
1: Yes, sir.
0: Approach the problem.
1: Oh, mobilization. So, if per district mayor ang approach naton, anong available funds nga pwede ma-utilize? Is it from the congressional fund or sa atong local government? Because the, looking at sa proseso sa kongresos mo, medyo madugo po ni sa sort out na lang sa mga pundo, if ever good man, sa mga LGU mayor?
0: Sa pundo yun.
1: Naghahatag sa intention niya.
0: But you know, intention, ara, kung may is mga nisling, we just need material. Material, chemical, chemical, biocontrol, at kami may implement. Ito siya, hindi nga mo nating ito.
1: Naming statement ni Mayor Badingas Galante because they gina present up. Yeah, Mayor, present sa medyo ka ututo ng linya naman. Yes, go ahead, Mayor.
2: Ang istorya naman sa doon sa Mayor sa Kasi
1: Oo.
2: On how to approach
1: this. Mm.
2: Sabay is already very active ang nila sometimes
1: it's a Oo. Using the same systemic using the same chemical
2: there is a habit sa mga may arah na kami kita telefon, biocontrol,
1: may
2: 5 hectare.
1: Imo
2: daw sample.
1: Hindi
2: ko monitor. So, okay, it's an ongoing study.

0: razón. Hace una en el round hace promesas, es un libro por de ahí más es la más.
1: Ajá. All right. Oras na mga tropa, 9:29. Mayor, Dulas Mayor. Ara sa. Ah, okay. Mayor, we will just wait for the development probably because the isa sa mga challenges nato ng RSSIG din yung pesting ni Idris Negros Hospital. Mayor, any message? Pumuluyo ta nga nagahulat si ni Mayor sa solusyon nga probably mahimo sa gobyerno naton para kontra sa RSSI, Mayor.
0: Yes,
1: For this mayor, thank you so much. Salamat kita oras ni mo. God bless, sir. Have a nice day, sir.
0: Yes, thank you also. And
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Mayor, bating eskalante mga katropa sa Sudad sa Cadiz. Damo sa mga gina-explore no? Possibilities to counter the infestation of RSSI, Idris Negros Occidental. But one thing for sure, we are searching out possibilities to end the infestation. Pinaka-importante. And there's that option nga ginahatag, nga ginahimo para matapos ng pamispe, no? What we are concerned about, mga katropa, is the result of infestation which will reduce the production sang kalamay, Idris Negros Occidental. Grand Balta, kitang sugar ball of the Philippines, we're producing 60% sang sugar product, nga distribute nato sa bilog nga Pilipinas, yet subong Negros Occidental is suffering. Kung may tiyempos mertos, amo man yung tiyempos mertos natin, sumugod Marso, no? Pagkanto na Agosto, pagkanto Abriling, no? Ga dugo bulsa sa pinakamakuturan ta because amo na nga mga period mga katropa naga ano kita ga pananom kita so may mga projection nga may ara sa pagnubo sa production sa kalamay nga mga epekto anong epekto sa mga katropa, no? Syempre number one, kung low production naton, low of supply and demand, masaka ang presyo sa kalamay, maipiktuhan ang merkado ta. That will cost also our consumer that much nga ti mabudlayan sila cost of living nila, no? Sino ga consume ang kalamay? Mga paktorya, balay ta nagagamit man sang kalamay, no? Gapangapi ka na, no? Luwas kung Santon Gold coffee mix ginakapi mo, way ka na kalamay. Bulo barato, pero we are looking at the possibility of the increase of prices sang kalamay, mga katropa. And the most matabo is the government will import naman sang mga kalamay, no? There is pungsod Pilipinas, mga katropa, which hambal nila base mag-defeat sang purpose why may ara kita sa mga programs sa paglantaw paghatag protection sa mga planters naton sa Negros Occidental. Ma problema, ma oversupply, madubo ang presyo, pero patay ang mga planters, mga katropa. Isa to gani kilala ta, hambal nila, ngati amat-amat na kami nag silo sa ibang nga cropping. Pero with the latest development, mga katropa, nga ang RSSI can mutate, can develop into something severe ang igo niya, not just sa tubo but sa mga humay. Dito na makatuni. Iguon niya tanan, no? Iguon niya pati pananom sang paho. Ti paho maglantaw ka para paho panay area eh, no? Nga mo ning lagko nga producer man sang produkto sa mga paho. Mga katropa, kag ang palay naton, no? Among delikado kay ti manubo man ang aton nga production sang ano eh, sang bugas diri sa Negros Occidental. So, ang mga planters, sa mga tugani, magdagoy ako nung kaya mo na inilaya mo. Pero ang mga small planters, sa mga problema. Kahit dako na yan. We're looking at 300 million pesos no? Nga ipahaboy naton, ipagasto naton for the first spraying sang sining systemic nga chemical nga posible ganito mga katropa para magpatay sa RSSI. Pabosan tayo naman na. Dasunan tayo naman. Kung may mga development mga katropa, amo na yung concern sa mga planters natin sa Negros Occidental mo. Hindi basta-basta magtanom ka tubos mong no, gasto ka tao, patdan mo da. Pagkatapos, mintinahura mo na. Kung mag-ulan pa, tanawan mo naman. Kung anong cultivate mo na siya. No? Kung mag-init naman, irrigation ka para masustain lang, para may ara ka sa dako ng production mga katropa. Ang problema, may infestation, gaari-ari ang mga tubo, dakong epekto. So, ang imong output nag-gamay, nag-gasto ka. If you're a small planter, katropa, you better change your mode of cropping, no? Para ma-lessen ang damage kag ang impact sang igo, sang infestation, no? Para may income ka. Day bala? Oras na to, 9:35 na sa pagpakaragad na to. May luhan to to, kaduhan to be. Ang karon ang Barangay Felisa, tanahon ta, kung nagsugod na ganyan sila. May dialogo, abi, sa Barangay Felisa, opo mga stakeholders, barangay, committee environment, kagsudad, katropa, para istoryahan ang epekto sang ining baho sa landfill dito sa Barangay Felisa. May ara sa mga documented videos mga katropa kag interviews sa pila ka mga pamilya nga apektado sang baho sa landfill. Ang isyu to bala sang haboy-haboy sang basura mga katropa. Hindi man to isyu sang ano mo, sang haboy sa basura. Okay man da, we can absorb that, no? Why problema? But ang representation, how was it naman para sa pila ka mga kulturan ta nga haboyan kita basura? Basura na mo, it represents mga katropa sang basura sang iban nga ibutang sa syudad sa Bacolod mga katropa. But it was then again withdraw sang Victorias. And here we go, another problem dira sa landfill, may reklamo pila ka presidente sang baho mismo ang Barangay Felisa mga katropa ha. Testingan ta karon lang. 9:36 magabalik kita pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Simple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
3: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para mabust ng akong immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Pag-assisted pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Pag-assisted pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
9: mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9
14: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede
0: nga, nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, 9:14 na. This time check brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
0: Prangka, diretso. Bullseye.
4: Para kinas mga pangalagad ng mga katropa, testing ante niya. Kumalabota ang Barangay Felisa. Kay may mga pilaka mga residente ito, nagpalabot sa ilang reklamo. Pinsar ko, kayo na ning landfill ta. Pinsar ko, sanitary landfill na. Nagreklamo mga residente ito. Balila, may baho. May napatay, ha? Ha? Ang isa ka amay ko no to, may respiratory problem. May problema sa baga. Nagka-problema. Tapos nagtaliwan tungod sa ang isa ka-contributor ang baho sang basura sa landfill. So, there's a filing sa AMB, mga katropa, sa mga reklamo sa mga residente. Mismo, ang official sang Aton Barangay ang naghatag sang ilang complaint, no? For the inspection. This is in relation sa issuance sang ECC, mga katropa, sa aton nga landfill, no? So to take note, mga katropa, is may ang cell number 4 and cell number 5 wala pa naka-acquire sang ECC, mga katropa, madya, no? But we understand ang isa na lang atong isa na lang amo man Japon si Cap. Testing ang terrible, mga katropa. Kahit may filing na, naghinyo sa inspection today, may ara sang forum, I mean sang pag-istoryahan ay in between sang mga stakeholders kag sa mga residente yung nag-plabot sa reklamo nila tungkol sa baho ng basura dara sa Barangay Felisa, no? How severe it is, how damaging it is, mga katropa, sa mga residente dara sa Barangay Felisa, no? Ang syudad ta mamati ayan, ang syudad ta mahatag man ayan sang ilang action sa problema nga ginaambal sang aton nga pila ka mga kulturan, pila ka mga residente sa Barangay Felisa. Hindi ba nila kambal mo, no? Nonetheless, mga katropa, hindi ba nagkambal ang mga residente mo? Dapat may ara sa matuytoy sa ila, mahatag sa ila sang bulik, no, para maka-echo sa ilang reklamo dito sa Barangay Felisa, mga katropa, no? Arika rin sa linya naton si Kagawad Melanie Binyas, mga katropa, kag mapatigayon sang anusbong sang dialogo, no? Kagawad, mga aga.
5: Good morning, Sir Erwin.
4: Aha, thank you. We've tried to reach Kapitan Hilado, pero medyo sako pa siguro. Pero we opted to call you na lang. No, sir, ma'am, may dialogo subong sa mga residente kag sang syudad, AMB, angot sa problema sang baho sa basura dira sa Barangay Felisa?
5: Yes, sir. Thank you gid sa opportunity nga makapabalo man kami, no, kung ano nagakatabo diri subong sa Barangay Felisa. Bunga sang asud-asud namon nga reklamo kag ginkasugtan sang konseho nga magpasa sang isa ka resolution nga magayo sa syudad or mga natungdan nga agencies nga magconduct or magdialogo upod sa ila sa subong nga aga. Ari diri subong ang aton nga City Health Office ang collector sa ang sa collection sang ICEWM, mga residents sang Barangay Felisa, mga principal sang duha ka eskwelahan, Coveto High School kag Felisa Elementary School, kagari man diri ang aton punong barangay, kag council. Angot ini sa problema sa aton sanitary landfill nga nahamtang diri sa aton barangay.
4: Ma'am, Kagawad, ano ka severe ang baho nga nag-iigo dira sa mga residentes Barangay Felisa, halin sa landfill? And sure ta ba lang sa landfill ni Halin?
5: Yes, sir. We are very much sure. Mm-hmm. Kay ma-identify mo man na, sir, ang sa pagpanimaho nga ang landfill nga baho kag ang halinda sa kun diin-diin nga baho nga ginagmay nga baho.
2: Mm-hmm.
5: Once nga ang landfill na magbaho, mm-hmm, tanan gyud kami na apektado diri sa may Barangay Filisa.
2: Oo.
5: Ang reklamo, hindi lang niya isa duwa. Kundi makita mo dayon ang massive nga post sa social media.
2: Oo.
5: Especially sa taga Barangay Filisa nga oo, nagbaho na naman.
2: Mm-hmm.
5: Oo.
2: Mm-hmm.
5: Plus pa ang kwan, ang tagas ang ila basura sa oo, Kabura Creek.
4: Ah, okay. Kabura is labot na sbago, no?
5: Yes, ang lapos ina sir Sumag River.
4: Oo, madumduman ko ka paligo pa kami iskabura da mo.
5: Di, subong, yes sir, ano subong na, hindi na gid.
4: Oo. Oh, subong ano na? Na contaminated ng tubig, may baho na.
5: Para sa akon sir,
2: mm,
5: nang kay bag-o pa man lang nagkuha water sampling ang aton DNRMB.
2: Mm-hmm.
5: Pero maskin lang tawon ta sir, magsiling ta contaminated or hindi contaminated.
2: Yeah.
5: Contaminated gid basta tagas na sang basura ang mag-awa sa aton nga kasapaan.
4: Oho. Ricardo, pwede ko mag-ulan ma'am, no?
5: Yes sir, sobra.
4: Oh. Oh. Pero din natanga level sa aton nga complaint ni na parapot na sa DNR ang inyong nga mga concern.
5: Ako, sir, personally, as Committee on Agriculture, nag-file na ako sang complaint sa DNR. Kaya ang una ko ginhimo, nagpasa ako sang inquiry.
2: Mm-hmm.
5: Kung bala ang aton nga sanitary landfill expansion cell number 4 and the cell number 5 kung may ECC. So, mayo man kay nag-reply man outright si Sir Los Banyes nga nagahambal nga ang ECC is not yet available but on the process. Meaning,
2: okay,
5: wala siya ECC.
2: Uh-huh.
5: Sa amo sina nga sitwasyon, nag-raise na yon sa paminsaran ko nga amo ni wala gali ECC ang cell number 4 and cell number 5.
4: Oh, pero nag-operate na.
5: Inikabaho.
4: Oh, pero nag-operate na.
5: Yes, nag-operate kag nagmanugpuno ng cell number 4 kag nagasigi sila construction sa cell number 5.
2: Mm-hmm.
5: RA 9003,
2: mm-hmm,
5: you cannot operate or you cannot construct without securing an ECC.
4: So anyway, Arina, I believe ang issuance of this ECC may ara matabo nga consultation, public hearing as to the project maybe, which will affect health and sanitation sa lugar. Pero why pa may natabo nga amuna ma'am kagawad no nga so far consultation ni conduct sang aton syudad to check operation nila gin present nila sa inyo. Is there something is there such thing amo na ang gin presentar sang aton syudad sa inyo sa Barangay Filisa kagawad?
5: Yes sir, if I may recall, sang time ni Mayor Alvi, kag si Miss Naping Tres Puentes patong naka in charge sa Benro, nagkandak sila public consultation sa cell number 4. Pero galing that time, gina-consume or ginagamit na gid nila ya ang cell number 4. So gin question na kun nga nagkandak pa public consultation, nga ang kamatuoran ginagamit nyo na ang cell number 4. So ang sagot ang sabato sa namo, ang sabato ni Sir Piansay sa amon, ang engineer nga naka-in-charge that time sa IPM, nga kun hindi nila paggamiton, mabaho ang syudad. Oti, amo to, in short, ang ginhimo nila nga public scoping that time sa cell number 4 is for compliance lang nga, ano, pero ginggamit na gid nila. Pero after that, sir, wala man kami, wala naka-endorse ang council. Kaya wala naman lang sila nangayo barangay endorsement. Amo na siyang natabo. Sa cell number 5, sir, wala gidya public consultation, wala man barangay endorsement. RA 9003, you cannot construct as long ang ECC wala ga-exist.
4: Alright, so at least medyo klaro ni kagawad. So far, ang aton nga barangay, may bilog ni nga posisyon sa barangay ang imo posisyon kagawad?
5: Kung mag-session kami, so far tanan agreement.
4: Alright.
5: Pero kahit at stake na di ang aton nga pumuluyo sa Barangay Filisa when it comes sa baho kag sa taga sang Kabura Creek.
2: Mm-mm.
5: No, pero ako personally Nag-file gin kuya reklamo as Committee on Agriculture sa DNRMB kay tungod sang taga sang ilang basura sa sapa ang aton mangunguma sir nagareklamo na nga hindi nakapainom hindi naman makapatubog sang ila karabaw sa sapa nga ina.
4: Oho. Kagawad man diretso lang ko because if we will ask pila ka mga opisyal ta, this will just boil sa istorya politika, istorya sa may nagasugnod. This is nothing about politics.
5: Yes, sir. This is nothing about politics. As public servant, ang aton ang pumuluyo anay, kaya ang pumuluyo man niya ang nagbutang sa aton sa pwesto.
4: Uh-huh.
5: Ang politiko, ginadangpanta na, kung may dalagko kita nga problema. So this is not about politics. This is all about a health concern sang aton mga kabataan, ang aton mga livelihood. Ang aton nga komunidad kung paano ang pagsinalayo naton nga kada adlaw nagabaton kita diri sang basura ila binagid kay diri sila gaagi sa heart gin sang barangay Felisa diri sa may barangay hall upo gaagi sa may Felisa elementary school. Serbisyo ta anay sir antes ng politika.
4: And if we have some barangay and sakay sa mga opisyal naton dira, how do you want the city government to react on your request and your complaint sa baho sa basura dira kagawad? Anong action ginalauman mo sila?
5: Anong sir, gusto ko ihaboy ang reaction kag ang response una sa DNRMB. Kay una sila ang nakabalo nga dapat sa sanitary landfill ta. Dapat may ECC. Since nga wala ECC, ano ang ila action taken dari? Kay ang syudad niya, sir, ma-operate lang na. Kung pabayaan sila sang DNRMB, nga okay lang gali sang wala compliance. Pag-abot naman sa syudad, ginaayo namon, ginaapila namon kay Mayor Greg, ginaapila man namon sa sanggunian. Nga, tani, insakto ng basura diri sa barangay Finisa. Kapoy na kami. Mga 2008 pa na din.
4: So you want to stop? You want all of this operation to stop kagawad?
5: Yes, sir. Kung ako lang pamangkuton mo, ha?
4: Oho, yes, sir. Yes,
5: personal ko niya, ha? Wala ko yung ginadala ang konseho.
4: Yes, ma'am.
5: Tungod na sa kalawigon nga pagsuprer sang pumuluyo sa barangay Felisa.
4: Oho.
5: Ginaayo namon nga kuntani, kuhaan nyo na lang dari ang basurahan sa barangay Felisa. Kaya hindi nyo man maintindihan ang amon nga hibubunot diri. Kay kung maglabi kami sang amon nga hibubunot, mga reklamo, ang guwaya, hindi pa mga... Ano tayo, ang guwa ni daw ka mga butigon sa amon, uneducated, mga ignorante. So kung hindi ka mo, kung para maintindihan nyo, dira nyo ibutang ang basurahan sa tubangan nyo.
4: Oo, para batyagan Manila eh.
5: Oo, oh, sir, mabatsagan nilang agonia din namon sa barangay Felisa. Lawig na gidya, sir, ya. Wala man kami may ginabinipisyo dere. Kunti ang magsalo lang gid sang basura sang bilog nga Bacolod City, which is hindi man gani segregated.
4: We hope to reach out sa pinakamang opisyal natin sa sa syudad Kagawad and echo this concern. Kagawad, thank you so much. Salamat gid sa oras ni mo.
5: Thank you, sir. Sa liwat, ginaapila ko sa syudad, ginaapila ko sa DNRMB. This is not all about politics. Concern niya sang bilog na Pilisanhon.
4: Kagawad, thank you. Have a nice day.
5: Thank you so much, man, sir.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
4: Mag-istorya kita basura. Nag-istorya kita higko sang aton palibot. Nga ginatipo naton kagapangita kita sang habuyan. Gusto naton maglimpyo ang aton syudad, mga katropa. But kung ang paglimpyo sang aton syudad magresulta naman sa sakripisyo sa isa ka lugar sa mga residente nga ginahabuyan sang basura, minsan taanay liwat. No? Importante compliance, mga katropa, and exacto to mga punto nga may ara sang compliance with DENR, EMB naton, to check the operation whether or harmful siya or naga-comply lang kita sa nagkaigo nga requisitos ginahambal sa atong DENR, no? And we wanted also to see those compliances from the local government unit so that ang mga residente ta maproteksyonan kontra sa baho. Okay, higo. Okay, basura. Tindo ang syudad. Pero may isa naman ka barangay apektado. May isa ka barangay kasakripisyo. Okay man sa inyo? No? This is more than politics, but it's health nga concern, which I think kinahanglan itong mapamatian. And I hope ang aton pila ka mga officials kundi ano, magpamati man sini. Oras na ito mga katropa, 9:56 na sa aton para tuntunan. Wait, oras, buwas naman ta, no? Sa aton para tuntunan sa programa. Sa kay Jansky Gaspar, good morning. Watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. Abang ka lang, thank you. Randy Santisas, Ma'am Juvie Amudente, dapat ot doon ang stick joy niya. Akin nga ni sa ano ni sa sipalay ni nga kaso sang rape, ipabalik ang death penalty sa Pinas sa amuning nga klase sang kaso kaluoy sang bata. Jansky Gaspar niya, kung wala kita kaon, makaon na lang kundi saging. Mga kutsan sa inyo, huwag kita da, arad na. May radyo, matagaan ko rin sa daog. Post lang la perme, para makita ka namon. Basta ikaw madaog sa radyo namon, no? Sir Epehalia, good morning. Sa kay Ma'am Sol Julito, may aga. All the members of Ma'am Bacolo, mga Ma'am Shish, natin morning. Thank you, salamat. Jansky Gaspar, good morning. Pa shout out da sa okay, Barangay Urong. Okay. Wala kita da. Jansky. Relax na. Albert Norbing, good morning. Salamat, Talisay, Zone 1, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. May nga aga sa inyo. Thank you. Rihanna Jastro, nga nakatutok man dira sa Kunalum sa Himamaylan, members ang class. Thank you. Mary Jane Balualio, nakatutok man, member man isang Moms Bacolod. Thank you. Elvira Gilogo, thank you so much. Ria Kabadkalan. Thank you. Cheryl Carisma, good morning, watching Moms Across Philippines, Barangay 1 Chapter. Thank you. Si Lloyd Navales, na? Ang permigadurong sa Mundi Paho. Oh, may harap na? Thank you. Kapangita pa kami. Sir Lloyd Vincent Hebulario, may aga. Dan Share, ginaduso subong ang aerial spraying para sa insekto kuno. Yes. Thank you. Depende pa rin kung magsugot ang mga mayor. Kung hindi magsugot, sugot, proposal lang eh. Thank you. Shirley Arevalo, morning. Shout out diri sa akon BFF sa Villa Concha. Salamat, guys. Thank you. Muna nga itong mga kauturan na nga nag-upod sa program ta. Thank you, Gid. Salamat sa pag-upod, mga katropa. Tub-tubwa. Sa ngalan sa atong technical partner, mga katropa, katropang Jodery Villegano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Rene Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas. Tub-tubwa. God bless. Have a nice day.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold.
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Dan Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ako mula isa. Six the pain para dire-diretso ang training.
0: Six the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Six the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: isang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: XFM 103.9.
4: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
5: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, aging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
6: Endless love.
7: mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
6: Endless love.
7: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ang mga ginikanan mo? Wala ka bala sa mga utod?
1: Retired ng akong amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Kwan, duha sa utod ko ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Kagang kamanghura namon, nakapabusong man kuno.
0: Pila ka tuig ng kamanghura ninyo?
1: Ang 16 anyos, kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya eh.
0: Tindugan man bala niya ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginhimo nila ina eh. Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugila nung liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalaan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo palang ako nakilala, nasugid mo ng privado mo nga kabuhi. Buot silingon, may salig ka sa akon.

gusto. Gabadunot ang mga bulak na ginhatag ni Brian. Apang kinahanglan niya taguon ko ini sa akong backpack. Kibasi kong makita ini sa mga utod ko. Sigurado, gausisao nila ako. Tag-indi nila ako paguntatan. Mintas hindi ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ako sa plano ng isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong dimalason ako. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isulod ko sa backpack ko ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: lang? At ikapablog yapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nag-report. May typhoid fever siya ko, no? At pang nakaibalo ako, nabalibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangka ha ako ah. Nga ginbuhat mo ini. Nakaibalo kagid sa natabo sa mga magulang naton? Nga ginsunod mo pa?
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko ginsinadya nang? Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala nung buhaton ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko ganyan na-expecta. Nagagamit man kami sang protection permi.
1: Omay! Sanggin sugiran ka niya nga nagbusong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Unang. Matuod, nangin gago ako siya. Pang ginilusulan ko na ito. Ugaling lang. Wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri siya. Off-firming cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Apang hindi man ako pag-updance ang best friend niya. Pila ka bisis man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya masugilanon liwat.
1: Gusto mo bala nga ukdan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran nga pagi nang... Nang, sorry kita. Apang inapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadya. Kag matadlong ang tanan. Manginormal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ng amon mangin anak. Pangako nang

sa nabatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapati ako na ginahigog man niya si Nadia. Ugaling, bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyas ang lalaki. Kagusto ko makaupod sa kabuhi. Kagkabay na siya nang gintikana para sa akon. Siya na lang kuntani.

sulod sa duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita nga nagapangaloyag ako sa iya. Bisan wala ko siya ginakaduan na daw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami nga nagasugila nun sa cellphone niya antes magtulog. Duha ka bisis naman kami nagkuha. Naglanto kami sang sine sang last niya nga day off. Kagsasulod sa duha ka semana, nangin perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagpayan. Kaginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo ng mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kagduha ka bisis ko na siya, ganalokan sa kuya. Kunidulong ko siya sa ilabalay. Daw may curfew. Kaya gigan siya sang iamay kung maglapa alas 9 sang gabi nga arapas siya sa guwa. Kagako, wala ako nagasulod sa compound sang ilabalay. Nagapanaog la ako sa akong salakyan. Kagidulong siya kutob lang sa gate. Kag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babay. Kag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaloyan. Nga wala ako sa nga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong nga dalon sa next level ang relasyon namon. Apang naga-enjoy ako.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Strong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Manang kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: si Brian? Hello?
1: Hi, kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Kwan, arip ako sa opisina. May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako tira.
0: Okay lang. Maulat na ako dire sa imo ah.

0: At last, natapos gid man ang meeting. Kay na pa ako bored. Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang ko nga makaupo dire, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko nga akong bag, kaya maglakat.
1: Hi!
0: Hindi. Si Donita. Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita, gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kay ina ka pa? Kuntani, ginambala na niya ako kay ina pa. Para nga hindi ka naayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kay ina? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balay ako halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope nga okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga okay, kid. Tawagan ko pa kung tani ikaw para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson lang ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang kung maghulat-hulat lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

0: Nalo pala ako.
1: Pilakabisis na ako nga nagsulit-sulit sa obra ko. Nagkasala-sala ako. Ano kayo nagkakadistract ako kay Donita nga nagapungko sa sofa nga nagabasa sa magazine? Simple lang ginasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse nga pares. Kag naka-sneakers ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang makeup. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae nga ginadamgo ko.
2: Brian?
1: Yes?
2: Birthday sa inyo na blouse ko sa Sabado. Gusto ko unta ni ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
1: Hinalilang nag-update ang sulok-sulok ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
2: Okay lang sa imo?
1: Sigurado ka? Ngayon ipakilala mo ako sa pamilya mo?
2: Oo naman.
1: Okay. Matambong ako.

0: Nabusogin ako sa ginpanyapo naton. Ikaw?
1: Okay lang ako. Wala ko nagkakaon sa madamo kong gabi eh.
0: Kinanglan nga matunaw yun yung kinaon ko. Gusto ko nga magpangapi.
1: Ay, pwede ka man magka-order sang kape diri?
0: No. May paborito ako nga ginaimnan sang kape. Masaylo kita dito. Okay lang sa imo?
1: Ah, sure. Apang, hindi ako magpangapi. Masunday lang ako ah.
0: No problem. Let's go.

0: Ang mo ang ilang mga anak sa iba niya babae, no?
1: Ay, amo lang ang ginapasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apang sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himali mo ha. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako perme, no?
1: Pero paano gani? Hindi ba nang garantisado nga safe kung mag-condom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak? Paano kung isa ka adlaw sina? Hinali lang minagtawag sa imo. Ex mo gali. Kag magsilinga. Nakadumdum ka sa isa ko gabisad to. Nga nag-upod kita. Kag nalipat sa aton ka og galingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahinasyon mo, no? Pero kung matabuhin na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Kung virgin ka. Ay, anay ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Apang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi hindi imposible na may anak ka na.
0: Oh. Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero ng hinali lang nga ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba to nun? Ina ko matuod nga anak ko siya. Ha? Kaya di, hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matawo siya. Hindi fair para sa akong mga anak ang masilutan tungod wala naghalong ang iya mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga makalilingaw siya kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santo Plus Gold.
0: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko niya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila sa Radiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santhon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: XFM 103.9.
18: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: AM News Central. X7 time, alas 10:44 na. May nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsin ka man sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome. Nadiri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes. Hulyo 13, tuwig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita tayo mag-inup na humali na last 10:30 to balas 12:00 udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues nga aton diri tutukan. Talakayon mga katropa kag diskusyonan sini nga adla. Sentro. Sa mga naga-monitor dira subong sa aton. Humaling kay ina pa nagaupod na sa aton sa pagumpisa pa o sa pagumpisa sang Lunes. Tamyawon ta sila blanay sang good morning dira. May aga.
1: Di na kamo? Sentro.
0: Mga katropa, may nga galiwat sa inyo. Pero sa mga nag-monitor dira sa radyo, mga katropa, mabatian ninyo kami dira, no? Sa radyo, sa FM band kita, mga katropa. Sa radio frequencies, ang XFM Bacolod sa radio frequency nga 103.9 at kag 96.7. Sa norte nga bahin naman sa probinsya, mga katropa, babadian nyo kami sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5, kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, mga katropa. Sa radio frequency naman nga 101.7. Samtang sa social media, malantaw nyo kami dira mga katropa kagbabatian sa aton nga Facebook. Facebook na to, namo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa, kag sa YouTube naman, amo ni ang XFM 90.3 Bacolod. Sa liwat no, XFM 90.3 Bacolod YouTube channel tana. Kag mga katropa, mas ginpahapos pagid para sa inyo ang pag-access sang tanay nga istasyon sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bangol mga katropa, inyo ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mabati andra ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Sentro. Kag sa mga naga pamati sa aton bisa radyo, kung gusto nyo bi mag-message o kung magpadala sa mensahe ninyo through text, meron kita mga katropa sa ginatawag nga text line o kung hotline sa XFM Bacolod. Ari aton nga text line mga katropa, muning 0915-628-7926. Sentro. Sa liwat mga katropa, muning 0915-628-7926. Kag subong aga mga katropa, ano ba lang makaundahan sa aton nga mga talakayan? Aton dapat tutukan kag diskusyonan. Siningadlaw sang Lunes. Dri lang sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
2: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Tinguan ta karon mga katropa ang makapakigangot kita with Councilor Homer Baez. Angot rin mga katropa sa mga reklamo sa mga pumuluyo dito sa Barangay Felisa about sa basura. No? This is another issue or case naman mga katropa. May kang tanan sa sininga bagay. Kay bangod mga katropa, ang Barangay Felisa naman, kabalo naman kita, no? Nga muna di ang drainading landfill sang Bacolod, no? Kung sinin din mga katropa, ang mga pumuluyo nga nag-file sang reklamo dito sa EMB, no? Para sa petisyon ni mga katropa, angot sang basura dras Barangay Felisa. Mga katropa, no? Kay titubtob sa karon, anong mga tawo, duga antos, oh? Gabatsyag sang mabaho nga hangin, mga katropa. Nga ali mismo dito sa gatinumpok, gabukid nga basura. Nga di imaginable mga katropa, hindi ba lang maghahabot barangay nyo bilog nga basura sa Bacolod, di dira ipang haboy. Nagaling nga muna naman yung punto na rin, no? Ari, Nagapangabay ang pila ka mga individual dito sa Barangay Felisa. No, nga kinanglang gini kontani nga issue tani ang cease and desist order. Nga hulat sila no ang EMB NIR makatropa nga kinanglan na ini maka-issue tani sa CDO para untaton ang tanan nga waste disposal operations dira sa cell number 4 mga katropa. Kaydo guys, cell number 4 buta na nimo. Oh, ang cell number 5 ongoing pa to. Te ang punto bala mga katropa, dire ta ibalik. Kung ginsugtan nyo to nga ipadayon mga katropa ang pag-aboy sa basura from Victoria dira sa Barangay Felisa. Even though nga muna ning sitwasyon sang cell number 4, te ano na lang ginaya na matabo dira?
2: Sentro.
0: Oh, hindi na siling mga katropa ang mga basura daan niya nga mga nasala bala nga basura. Kaya hindi nutuyo, tadaan niya mga katropa, nga basura nga iaboy dira sa Barangay Felisa from Victorias, mga residual waste. Oh? Amo na nang bot silingon dira, mga residual waste. Oh? Kaya ang basura, ginsala. Di ang mga sinala, amo na nang ipanghaboy dira sa Atons, Bacolod. Pero mga katropa, pasalamat kita kay napinsaran man tito ni Mayor John B. Bantog sa siyudad sa Victorias, nga ti hindi na lang, oo eh. Kay kung padayuno mo to mayor na mo agad damo gibi masunggod sa imo. Oh, may mga napinsaran man ni Mayor Junbe, ginadayaw tas mayor nagligad tong semana nga napinsaran niya nga may inisyatibo sa kayo gali no. Nakita yung epekto dire sa Bacolod. Napinsaran niya man kay yung mga tao dito sa Barangay Felisa ga reklamo. No, amo na ni subong mga katropa nga ginapangabay sa mga pumuluyo. Nga nagfile sila sang or nagpadala sila sang sulat sa EMB NIR mga katropa para mahatagan giniinis ang italo pango dira. And also issue a notice violation kag administrative fines no. Kung tani mga katropa ang maximum legal fines ang Presidential Decree 15786 o kung na muning pag-operate without ECC nga na paidaw lumini mga katropa sa ang ini naman niya ngalayi sa Republic Act 9275 o kung na muning water pollution due to leakage mga katropa no. Kagang Republic Act 9003, open dumping practice against sa siyudad sa Bacolod kag sa private contractor. Oh, te ang duga, pasensya sa mga nagakaon ha. Ang duga sa basura, mutong ginmensyon ta naligligad mo. Oh, amo nang ginanticipar ta. Ang duga sa basura, mailig sa mga gamay nga creek. Diretso na mga katropa sa mga main water source ta. Which is mangin kontaminado na sa ulihe. Hindi kita nga pakot, dira? O? Oh? Diba si mga katropang ina nga mga ang ina nga mga duga na mailig dito mga katropa padulong sa ano? Padulong dito sa mga wind, main water source tas Bacolod na di amo nang mabudlay sa karon.
2: Sentro!
0: Tunan na. O, kay basi ko makapakigangot, kita bladugidugay mga katropa with Councilor Homer Baez angot sa sining bagay naman, no? Kag tinguan ta makaroon si Councilor, I mean si Congressman Dino Yulo, mga katropa, no? Sang 5th District, angot rin sa isyo sang Red Stripe Soft Scale Insects or RSSI, mga katropa, nga gidugin na pangabay ini sang pila ka mga grupo. Angot mga katropa nga ipaidalom na sa sa state of calamity ang katagsa kabanwa kag syudad nga apektado sang RSSI mga katropa. Kag ibang pagid nga mga topiko kag talakayan aton karong padulungan sa isa hunta diri lang sa tuha palang tuntunan ng sentro.
2: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:52 na mga katropa. Ipakilala ko na sa inyo produkto sang Yes to Health, no? Ang ultimate trio sang Yes to Health mga katropa. Ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. No? Ang Santon Gold di mo naman ini sa mangosteen, amargoso, malunggay, aos kag spirulina. Iting ko binima katropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. Mataasin mo ang sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. And also mga katropa, sugar level mo bigkag blood pressure mo, doon na ka palang lapaw man. O, muna nang sabat sa inyong problema ang Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, kanon pag hindi mga balatian, nga do inyo, da sumubing nga doon ginabatsyag sa tagsakadlaw, amo na ni, no? tumaray nyo bala. Make it a habit na pagtumaras ni everyday, Sang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa. Meron makita Sang Santon Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Imo naman ini mga katropa sa mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranon gid sa vitamin C. No? Makapaboost sa atong immune system, mga katropa. Makabulig sa aton pangadlaw, protection batok sa mga kung ano nga mga pagpamahog sa aton nga ikayong lawas naman. Mangiprotektado kita. Magtumar everyday sang Santon Vitamin C. Mayara magkita mga katropa sa ginatawag nga Premium D3 Soft Gel Capsule, ha? Ang ikatatlong members sa Ultimate Trio, Premium D3 Soft Gel Capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini protekta sa aton nga mga makapahealthy sa cells ta, makapabakod sa aton nga katulanan, kag mga katropa, makapaano man sa aton, makapa healthy sa aton nga mga cells kag also malikaw kita sa mga infections nga kausa ng bacteria kag viruses mga katropa. Ang ining nga mga produkto mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang dira sa dalan Lizares Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, ka don't forget na sa online sa Shopee inyo ining nga mabakal. Alas 10:55 na. Mga katropa, no, kamusta na kamo dira? Ang iban kabalugi ko nagapreparar na ni sang ilang pala niyang gahon, no. Sentro. O nagapanghimos na da kay ti dugi-dugay tigpala niya gana man. Samtang kamo dira mga katropa nagahikot, nagaupo diri sa amon sa XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, idulo to planay sa inyong pinakauli nga lakas ang panahon. Update ni mga katropa. No, kay kamusta na kay do may mga information kita nga na receive. Bao pila ka mga low pressure area from the Pacific Ocean mga katropa do nagasinundan nay sentro bago lang kita to nakagrabing ulan sang Biyernes no batyaga nyo to gabi sang Biyernes bilog ng law sa ulan ng ulan hasta pagka oras ng gabi bao mga katropa ang ulan do kaladlukan no bimo do ay katapusan nga ulan di mga katropa mo ginabasta ma-influensyahan sang bagyo ang habagat. Tayo, tingin dulo nga niya kita to sang perting bubo sang ulan do akigit sa aton. Do akigit to sa aton ng chimpo perting bubo sang ulan but na mailang kay ibang nato nga mga kauturan mailang kay luwas no. Duay gid sang dako nga evacuation bangod sang pagbinaha mga katropa kay bangod ang water level monitoring is ongoing man sa pila ka mga flood prone areas diri sa aton sa probinsya sang Negros. So di mga katropa, magulo aligmat kita, bulubantay naman. Kay posible nga base na son sima ng low pressure area niyo. Kung daso nga mga inadlaw, hindi kita kapakot. Base mga katropa, magliwat naman ng iyang timplada niyo. Oh, mas mainit kung matunaw, balantayan kung maging bagyo. Check na mga katropa ang PDMPD. Base makahatag sa aton sa dugang pagiging mga updates and details sa sining monitoring mga katropa. Sa lakas ng panahon, sining adlaw naman sang Lunes. Makaupo na ito sa piyakalinya, si Sir Dave. Wow. XFM weather update. Sir Dave, may aga, welcome sa XFM. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew, sir.
3: Yes, sir Andrew.
0: May aga, sir.
3: Pero nga ito lakas ang tanong, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, may lupas, pero may lupas, may
0: lupas, may
3: lupas, Wala man tayo sa bilyan. Pero sa subukan mo na ang ato niya weather.
0: Okay. Sir Dave, do may mga monitoring since previous ng gid nga inadlaw, do sunod-sunod ang mga low pressure areas, Sir Dave, nga nakita, no?
3: Oo. Pero wala man ni Sir Dave. Pero ang usun sa buong din na kapag-apik na sunod sa lukun niya, so yung mga eksperyensya sa pagtutak sa mga.
0: Okay.
3: Pero may mga katapakan din.
0: Oo, sir.
3: Kung mga regarding sa mga nag-apit na nangigan.
0: Oo.
3: Pag-apit lang ito sa bright area na.
0: Ah, oo. Gani man, sige. Oo. Pero Sir Dave, ano ning aton nga balantayan ang ining low pressure area? Ano gini? Maka ano gini siya?
3: Wala niya.
0: Oo.
3: Wala naman siya sa Andrew. Ang ining low pressure. Kasi mag-turn naman lang kayo po. Mag-turn sa going Japan.
0: Ah, okay. Sige. Okay. Sir Dave, thank you gada sa sining update. Do. Oo, salamat gid. Do sako gid kamo.
3: Gani.
0: Oh, tupay mo. Yung ning iban sa aton. Why na, nai? Ano?
3: Wala. Yung test ko men din. Mali din lang kamal. Takot na wala.
0: Ah, okay.
3: Ano sa gaglan din lang mo tao. Takot.
0: Okay. Ikaw, ma. Ikaw, nai. Amon, ano ah? Weatherman ah.
3: Oo,
0: kay ito ko may din pong pawai, walukan na patay, bayan mata. Ay, condolence da kay, ano? Condolence
3: sa iya? Hindi pa
0: lupaway.
3: Ano?
0: Ay, sige. Sir Dave, thank you, good. May nga agad, ha? Oo. God bless, sir. Sige, salamat, good. XFM Weather Update. Sentro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Dave Quahaw sang PDMPD. Sa pinakauling update sa lakas ng panahon, mga katropa, eh, no? And, check tang fee, folks, kung available man sila, mga katropa. Batayan taman ang lakas ng sitwasyon ni Bulkan Canlaon. Kaya nagligad itong mga simana, mga katropa. Oh, sumigabong naman siya, no? Sentro. Dungan man sang pagbobo sang ulan. Dungan man ang pagtupa sang abo. Nga may dala nga bato halin sa Bulkan Canlaon. Check na ni mga katropa from FIVOX. Makaupo naton. Update sila ni nga mga observations, monitorings, bangod sa activity or ginapabatsyag naman ni Canlaon. Matapos ang iyan nga nagligad nga paglubok naman mga katropa nga naglabotong iyang ashfall dito sa may probinsya sang Cebu, no? Ilang ka mga LGUs to, syudad sang Toledo to. Nalabutan to sang abong nagresulta sa pagsuspende man sang klase sa mga bulutuan. Ito sa ashfall mga katropa. Check na, available sila. O, dalang-alang pa. Sige, no problem. Sentro. Alas 11-11, ako na alas 11-1 na mga katropa. Drake kita, no? Talakayon, taniblang mga katropa, kay isa ni sa karon sa mga interest sa publiko. Ti mga katropa, not only just for this barangay, maybe sa ibang pagid ng mga barangay, mga katropa. Oh? Kay ti siyempre basta basurang istoryahan isa ini sa pinakadako mga problema karon the proper disposal sa solid waste mga katropa isa ini isa sa mga concerns oh nalakip sa mga concerns sang kada lugar kada LGU and also mga katropa siyempre pumuluyo diri sa barangay Felisa pumuluyo nagapangita na gid sang pamaagi nagapangabay na gid mga katropa nga matagan na ni dapat sang ano sang gobyerno no sang Iktalopangod kay ang ining problema mga katropa ginpangabay na ni gani ang nagpadala na sang sulat ng mga pumuluyo sa sining problema ginakagaw ginakuha nilang atensyon sang Environmental Management Bureau sa idalom sang Department of Environment and Natural Resources o DENR para mga katropa ma padalaan to kuno sang cease and desist order ang nasambiting operasyon dira mismo sang landfill sa Barangay Felisa mga katropa especially dira sa cell number 4 oh paano to kasuloy kay ginabalabagan ta di naman makita no sitwasyon subog sa cell number 4 kay mga katropa tinalikdan nga tuig kung hindi ko magsala do a year ago na nakasulod kami da sa amon nga serbisyo katropa maging katuan kita dira makatropa nga isa ka residente dito sa sulod sang landfill to. Ano pa to sa una? Ano to ganay sa unang aton nga ano? Nalipat ko? Aton bala na-collect sa basura? Oo. Nalipat ko ah. Subong kay ice cream na mo. IPM! Oh, IPM gali, no? Kaysa unang ga-manage na mga tropa sa before mag-start ang ining administration. Nag-manage pa din sa una, IPM CDC. Amo nang pinakalawig mga tropa nga nagapangulikta sang basura sa syudad sa Bacolod. For how many years mga tropa na diri sila sa aton? Tigaling ti nakalusot ato, nakita tayong sitwasyon sa cell number 4 mga tropa. Taas ato. Pila na to kasampaw sang basura nga ginpang dala dito. Tigaling mga tropa, samtang nagalakat ang tinuig. Adlaw-adlaw bala mga tropa, pila ka to nilada nga basura makolekta sang mga garbage trucks naton each barangay. We have sa 61 barangays mga tropa. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ano na lang nakaroon? Tipuno ng tanay nga basura. Ang ibang ganin, hindi pa masipot mo. Pero pagkatayin ko, masipot, gibla tanay nga basura. Diba sing ibang ganin, guro, ginapang lubong na lang na. Kaya mga pumuloy, nag-initiate nga, oh, total biodegradable man ini, ilubong ta, o kumobra, tas ang compost pit. Baga, mga basura, tanga madunot, dratay panghaboy, kaya nga, magamit na paabuno para sa tanong. Ang ina nga compost pit, matamnan ta. Kaya bangod nga mga madunot nga mga basura drata magamit sang tanom. Mga nutrients sa duta. Tay mga katropa, how about ya ang problema sa ano? Problema sa hindi madunot. Tay kinang lang gina mga katropa sang husto nga disposal. Proper waste disposal ina. Tay galing ang punto dire ano sa karon ang pamaagi. Paano ini mga tropa maglala ang sitwasyon kay ang duga pasensya sa nagakaon no kay do kadamak pamatian no sentro amo na ako pag describe mo duga sang basura sentro gailig sa magagmay nga mga sapa oh mga streams mga katropa ti mailig na siya sa tion sang magulan tigululan. Ano na mo ng balblan nila? May oh, patay nga suba muna bala. Sa tion siyang tigululan, gabuhi siya kay gayin again sa tubig. Kung sa tion naman siyang tigililit o kung hindi tigululan, alagyan. Masili ko, alagyan ba? Gali, ano sa sapa na nga. Damo ka namin makita mga tropa, especially sa may nabukid o kung sa may mga umanga porsyon. Pero galing ang punto tayo rin mga tropa, gatiner dira ang duga sang basura. Sa tion nga magulan, dalon ginaisang baha. Sa tubig. Diretso dito sa mga main water source ta. Which is ang water sources na to mga tropa. Kadamo, diretso ang main water source ta daan eh. Kung hindi tanaya maprotektahan, mga katropa, balik na yapon sa ato. Sentro. Ting punto, diretso, husto nga pag-dispose. Ano pagin ang iban nga mga pamaagi para para hindi na maglapad kag malikawan ang pagdako sa problema bangod sa disposal sa basura. Kaya sa karong mga tropa, subong adlaw at toto si Councilor Homer Baez dito sa Barangay Felisa. Doon may mga hinon-anon to sila. Te, are, check tabi. Basi ko na available man siya kaya doon nag-ugyon to siya sa aton nga mag-interview siya this morning. Tingnan na to si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod. No? Kasako sang committee ba ni Councilor Baez, subong? Kasi makatag siya sa aton sa ngayong panahon, matalakay tan eh, para mabalaan tato ano tong resulta sa pagpakiginunanon. Kaya ang pila ka mga residente dito, mga tropa sa Barangay Felisa, ilabi na gid ning barangang kagawad, no? Nga nagpadala sang sulat sa Environmental Management Bureau sang DNR para mapadala ni sang cease and desist order ang nasambit ning nag-operate dira mga tropa o kung nag-maintain sang basura dira mismo sa Barangay Felisa Sentro. Kadako mga katropa sang sininga bagay. Kung hindi ni siya makatropa matalupang dan, kung hindi ni siya mahatagan gid bala sang husto nga ano no, nga pag bisan paano problema katropa atipanon tani. Okay nang lain sang husto nga pagatipan. Oh, pagtataps palibot ta. Kahit siyempre, balik man tani, balikan man tani soli mo.
2: Sentro.
0: Nakulol ba, Andre, mga tropa, ang Balatian, the first place Balatian? Oh. Tika da dapya da niya sang hangin dito sa Barangay Filisa. Pila ka na gani ka kilometros, mga katropa, away from the more than isa ka kilometros. Gano na kita, mga katropa? No? O ka baho na? Dito kita yung kung lapit ka to. Ano, check na ni mga katropa, no? Si Councilor Romer Baez, ang chairman sang Committee on Environment sang Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod, mga katropa. Angot na rin sa sining paghinunano niya man to pumuloyo sa Barangay Felisa sa sitwasyon dara sa cell number 4, mga katropa. Mas maining ma... Okay, sige. Okay lang.
2: Sentro.
0: Kasi kung makatag man siya sa aton sang chimpo yan. Siguro kung nangyay ito nga signal blaw. Sige lang. Purante nag-commit siya sa aton nga mag-istorya sa aton today. Ah.
2: Sige, Sentro.
0: Sige. Iba sekundo, busy pa siya blaw. Okay, sige lang. Kayo doon nag-meeting pa to. Okay lang. Sige ah. So po, nanta ni Karon, mga katropa, para mabalaan ta ni eh, kung ano pagidang iya itong stand angot sa sining pag atubang sa mga pumuloy dito sa Barangay Filisa, no? Testingan ko di siya sa akon. Testingan ko di siya, ha? Para basi pa lang malaw kung makaano siya, makaligwa siya. Sige lang, kay tingwan ta si Councilor para ma-istorya ta to sa gusto. Kay kondo lang alang pa. Try the busy kapitan paran karon. Sang Barangay Filisa man. May number ka mo din ni Kapitan Paran? Ay, hindi siya makontak. O, sige lang. Try ta lang sa liwata. At least ginaparingan ta lang sa. Sige do lang alam mo di sa Councilor, try si Kapitan be. Para makapabat siya lang ta kay Kapitan nga nagapanawag kita, no? Para mas maayo, gini nga si Kapitan makuanta man sang bahin kahit ti do kalaw ay manakaroon nga puro lang sa piya kabahin nakaroon siya interview hunta. Si Kapitan do ay gidbatia.
2: Sentro!
0: Kasi punta ni mga katropa, iya pa ni iya ni dapat ano mo. Iya ganda ni dapat nga tuka mo, no? Sige, kundo ay sa kasabat, nalang-alang man. Ah, okay. Cannot be rich, Kapitan. Katuon ka na lang na namon kape. Para ma-rich ka namon, ah. Sige, ano? Diba si Dos Sako, pagin sila bala. Ma-pause na lang ko ani for a while. Balikan ta lang ni Karon. Timing gini. Nga makaligwa kita sa ila. Para ma-discuss na ni isang gusto ang issue dra sa Barangay Filisa, ano? Basi Karon makabalik naman si Councilor, makaligwa na siya. Mga katropa, standby lang kay supunan. Tani karoon nato ang mga talakayan kag topiko. Angot dari sa problema sa basura dara sa landfill sa Barangay Filisa. Standby, magabli pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain. Si Michelle Nagali is

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9.
2: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: Centro, Kamsa, Bullseye,
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Ayong hapon.
1: 103.9 XFM.
6: The Secrets of Health.
7: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Xanthan Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
8: Gusto mo ba?

0: Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
6: Sa XFM
3: Cebu. XFM Color. Sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Centro!
10: XFM News
11: Centro!
12: XFM Time, alas 11:24 na, mga katropa, nagabalik na ito kapala tuntunan ng Centro.
11: Centro!
12: Balikanta na ang aton ng mga talawgan. Si ikaw, si Loro Merbaez, basi makasabat na. Kundo wala nga lang siya, doon naka-standby man linya ni Councilor Wilson Gamboa. Kundin da

0: Basis kapitan, hindi man pwede. Sentro. Sige lang. Proceed kay Councilor Gamboa, kung dalang alang ah. Kay Councilor Gamboa ta. Last option to si Councilor Gamboa, no? Sentro. May tsindihan na ni sila kahit tipuro ni sila tanan masako ng mga tao. Sentro. Ang isa pati, doon may mga ginatalakay ni sila nga isa ni sa mga pinaka-importante man. O, importante ma-discuss ni isang ustob la. Sentro. Mga tropa. Si Councilor Wilson Gamboa nakasamba sa ato na. Si Councilor, okay, siya ginagdaog sa ato nga rapol. Councilor, good morning. Kaupod mo sa buong sir, si Katropang Andrew. Councilor, good morning. Sentro. Tatlo kit ka tawo, tawgan. Ikaw ay katatlo, ikaw ang maswerte nga nagsabat, Councilor. Okay. Councilor, ang aton bala topic bala for today, Councilor, kiti ibangod sa Barangay Felisa, dra bala. Ang issue dra regarding sa gapangabay pila ka mga pumuloy nga sa pakon sa EMB ang dapat padala ang kuno kontani sa cease and desist para mauntat dira ang kay ang cell number 4 do problema na. Kay ti kabalo naman ko councilor si Councilor Romer Baez do naghinon-anon man to. Pero ti do lang alang gid ang linya subong councilor. Pero councilor, may ano ka man ni subong? May anong stand mo man ni subong dira sir sa Barangay Felisa, may councilor? Bisi may ara ka man.
1: Yes, ti. Bangka alin sa sunso una sir Andrew. Gina muntayan kag gina
0: okay. Councilor, matawag kami blaliwat para ma-plastar na mo ng imodra nga signal. Sige, balikan ta siya. Paliwag lang ko. Mga katropa, noot doon tanim makadaling linya ni Councilor Wilson Gamboa Jr. para makadulo siya sa aton sang maayong ano dra bla maayong kaklaro ng pahayag niya sa sining issue dra sa may Barangay Felisa. Sentro. Balikan ta siya, no? Para ma-plastar tayo sa gusto, mga tropang diskusyon natin si Councilor, sir?
2: Yes.
0: Okay na, salamat. Good, Councilor Liwat, si mga time. Sir, balikan ta to ang sabayin sa Barangay Felisa nung standard ra sa karon, sir?
2: Dugay ko na naiyagi na pausisa ang inang sanitary landfill.
0: Okay.
2: Iti, tuod good man sir Andrew nga damoy na da sila ito sa violation. Wala sa payan na being gintagaan ni na sa DNR sa compliance. Pero ti, klaro kayo na at patubtub subong may mga pagkulang ang ina ng sanitary landfill. Nakita ko na nga ang lisay na da nila nga nagasala abi sa duga sa basura. It's non-functional. Kadua, amuna ko nga ang pinatagwa lang na nila kag, sa sapa. Kay tungod na wala ina ya naga-function sang matutod. Kadua, continuous ina ya nagapati kita nga open dam site ina. So damo pa siling ko ang kalayoon at kagkorehiran sang sina nga sanitary landfill. Rason kung banwa nga nagaupod ako ya sa reklamo sa mga taga Barangay Felisa. Tingwaan din na ton, alin sa una, hindi na nga kuya nga daan ka uyon na ibutang inada ang basura dira sa sina nga lugar. Isa ako sa tuanay, nagaupuner sang sina nga pag-ula sa dira sa nga lugar. Kuti kunara na na, siling ko, kanon ta, paspasan ta, kaya tira-tirahan ta nga makayo, ina, nga manging compliant na ina. Siya rason kong gani. Unaan, nag-upod ako sa waste to energy, kaya ang solusyon lang na da sa bukid ng mga basura, kundi sunugon na naton.
0: Okay.
2: So amoy na yan tindog. So, nag-upod ako sa mga panawagan, kagka mga reklamo sa mga taga-Barangay Felisa.
0: Okay. Pero Councilor, ti dapat nagid man na da taga nagid sang ano no, solusyon dira ang cell number 4. Kay kun lang taon ta ni Councilor do buta na ning cell number 4 sa raw. Buta na ni.
2: Yes, buta na na iya kaayo kag ang nahibal-an ko wala ina iya ECC. So binatino

0: sampai na nila. Kasi compliant dapat mo. Maigo na dang DNR kung tagaan nila ang isusi na hindi pa compliant.
1: Gani man.
0: So, yeah, dapat din man tayohon na lang naton, tagtuturon na lang naton na para masolbar ang hinanga problema.
1: Correct na. Kay Councilor, do ka na ano, damo pagali sang waay na complying ng mga kinanglanon nga ati gin paboran o kung gin sugtan na nga i-operate dira. Ti ang iSWIM nga ni isa ni sa karon sa mga dako nga pala makotanon man dira sa ila, Councilor?
0: Yes, well, dala ka din suburan na nangadaan natin sa tala. So, ang minimo na lang na naton, kundi hagan-haganan na lang na naton na halit ang mahatag sa sina nga sanitary landfill. But, di natinuhaan man ang atong gobyerno sa subong, kapang siling ko, tinuhaan pagid naton, kagpaspasan pagid ni naton. Now, although, siling ko abing ang waste to energy, may mga environmentalism na da nga nag-upunay. Puti ako yan, siling ko wala nakita sa may mahimo pa. Hindi, pasudlo na lang na naton para masunog na naton ang imo nga basura. Kagtayohon na lang naton sa matamat, I hope mahimo na naton.
1: Gani man?
0: Sa matamat, rason kung nga nagpasar ako gani sa isa ka ordinansya, inilang. Ang inilang nga bulan naging pasar namon. Nga ang ordinansya mo ini ang circular economy nga tingawaan ta nga ma-reduce ini nato ng aton basura by more than 60%. Nga kung sa din ang mata ginadaan nato ng basura hindi pa hindi na magadugang pagit sang nagtambak na nga daan ng mga basura.
1: Okay. Councilor, ang aton diri subong nga ginabantayan is kay bangod ang iban nga mga liquid balas ang basura is nagadiretso da sa mga tubig mo. Which is, isa ina sa mga concerns ang pumuluyo, dira kag makahalit man sa palibot. And also, siyempre, balik sa aton kung makalabot balas sa mga water sources. Tabla, Councilor? Sir?
0: Yes, correct na siya ang observation ng imo, Sir Andrew. Pinablang duga nga nag-aabang, hindi lang na ginapagawa.
1: Gaitom na blaw, babaho pa na mo.
0: Wala nga da siling poguluan.
1: Oo.
0: Hindi nag-aabang na da panaog sa aton nga water aquifer. Amo na siling pobla, sulit-sulit nga may liman na da kitang ng mga deep well pang basiwa nga half o kung nang bahin sang sur nga mga konsumitor sa basiwa, amo na ang ginasalidan nila. Ang isa ganyan, ginpasarana nila, ginkontaminar na, kontaminado na. So, pirting halit inada sa sinang basura. Now, binagid na wala man sa insakto ng lisipan para sa laon ang ina na tubig sa tuga sa basura. Kundi, ang imo inada nila, klaro kayo nakita ko na nga ginapatagas na nila, kaginapagawa na nila. Sa gagabihon ha, para hindi sila madakpan, kadira na nila ginapaawas sa sapa sa barangay Tilisa. Na pwerte ang halit nila da, kagindibot, tumangganin ang purok. Patay ng ang mga tanan na da nga bubon na ginasaligan sa tuanay, sa pumuluyo sa Tilisa, hindi na nila maasar. Baho na, kagigko na tayo. Ang sapa ay nagday, so ready, patay naman. Tungod sa nasang basura. So, kabay pang tinguan na ito sa gobyerno nga masulbarin na kag maganadang kag masulbar na suli ang among basura.
1: Correct. Councilor, ti galing amunay bala, no? San o naihan naman na nga mapangitaan sa solusyon ang cell number 4 kay ti siling sang iban posibleng at hindi na pwede magamit. Pero galing ting cell number 5, doon nagmando mo ito ganun si Mayor Greg last time nga ginagawa ng cell number 5 para magamit na, Councilor?
0: Oo, actually ginatinguan na subong ang cell number 5, puno na kayo ang 4. Amula na siling ko, Sir Andrew, the damage has been done.
1: Okay.
0: Nasuguran na naton sa tuanay pa, sa Chimpo pa na 10 years ago, ang ina nga sa nga landfill, yung sanitary landfill. Hindi na naton basta-basta gilayon masulbar ang ina nga reklamo, apang amat-amaton naton. So, siling kawabi ngay double time na ton ang pagtayo. Rason ko nga, siling ko nga ang inyong 4.0 billion nga projects ang DOE kag sa DNR, siguran na na naton kabay pa nga mayo nga teknolohiya nga kung sa diin hindi man makahagalit ang ilang nga aso sa aton nga sangin nga ginahaklok man dyan nila. So, kung ako lang yan para pamangkutun mo, Sir Andrew,
1: yes, sir.
0: Pwerte ni ka bugat, pwerte ni ka pagtabudlay na problema nga sulbaron ni naton tamat-amat, bulig man sa atong gobyerno kag sang pumuluyo sa barangay Filisa. Muna ko nga, nagapanginon na, nung ako yan, nag-upload ako, sinada sila ko atubang sa mga reklamo nila, kundalon na ang reklamo sa ako ni Kagawad Dinyas, akong ginablang na ton, ang kaginapamatian. Pero solusyon ang ginapangita ko na da sa ila. Solusyon din.
1: Oo, sige. Pero, Councilor Horleton, tanik kay kinangalan nagid man ni taga dodalian nagid ko noblao kay ang sitwasyon dira do na samtang nagadugay do nagalain man bla councilor
0: tungod sang tigululan subong dito do noblao nga kung magulan kundi ang usbong sang baho sang basura kung impunan mo gani sang tubig kundi kalaway gid ka kabaho gid ya kayo no so problema gid na ida kayo siling ko ako ya naka mabatsyagan ko ang reklamo kag mabatsyagan ko kung ano kad ako ang problema inada niyo na tubang sa barangay Silisa. Rason ko nga dapat tingwaan man nato kag paspasan man ni nato sa gobyerno na masulbar amat-amat ang ina nga problema.
1: Sige. Councilor, with this, thank you very much for your time, sir. Salamat. Gid may ngagad ra, Councilor.
0: May ngagad man, Sir Andrew. Ha? Kag pabuton ko nga kon nga kwan, ha? Raffle? Lagyaglat.
1: Salamat. Ikaw kita nga, mo nga na dakpan.
0: ako gid, bawa naman nga swerte nga kon.
1: Salamat. Sige, Councilor, thank you kita. Oo, may nga gada.
0: Salamat.
1: God bless you, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batayan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Nga nakatag sa itong singinig at siyempo angot sa problema sa basura na ginareklamo na sa mga pumuloy. Ito actually ito mga tropa dugay na dira. Magaling doon may concern lang ang pila ka mga opisyal sa barangay. Ito dapat nang initalupang doon sa nagakaigo nga departamento sa husto nga departamento sa gobyerno. Ang DNR, especially Environmental Management Bureau, dira kay nga mga tropa. Nag-operate lang na gali, dira, pero wala sang environmental compliance certificate o ECC, mga katropa. Amo isang pinakakulang permi mo, no? Amo gini pinakadako permi nga kakulangan ang ECC nga na yun. Isang din ta, mga katropa, nga issue to, angot sa duta, angot sa palibot, ECC ang kulang permi. Di ano naman? No? May budlay gina tayong i-comply, oh. Hindi man nagkaroon illegal operasyon ta nga do budlay gina i-kwao na oh, kag do budlay gina i-comply.
2: Sentro.
1: Para ma-way na kamudabla problema, padayon. Sulhay ang operasyon kag ang pagtrabaho dira. Padayon. Di pisar may ECC dabla tuod mga tropa pero gina-require na da mo ngalan taon tabi kun anos pumuloyo muna bla may mga balasihan o kung kinanglan nga sundon nga mga dokumento o kung nga mga mga ideal bing mga bagay kaya dapat ikaw sa mga pumuluyo dira mga tropa. Alas 11:39 na. Padulungan ko kung available si Congressman Dino Yulo. Dire kita sa istorya sa Tubo.
2: Sentro.
1: Mayan kita sang tiyempo man ni Congressman Dino Yulo. Ang otro mga katropa sa mando sa pila ka mga grupo ngay paidalom sa state of calamity. Pila ka mga LGUs nga apektado sang sining RSSI mga katropa. Kasi ko makatag lang sa aton sang ligwa si Congressman Dino Yulo sa 5th District mga katropa. Para matalakay niyo ma-discuss ni sang husto kung ano ni ang stand sa pila ka mga kongresista naton diri sa probinsya angot sa issue sa peste sa Tubo. Sige. Konto lang alang man si Congressman kay Winnie ta. Right, si Mr. Winnie Sancho. Oo. para mahibaluan tamani ko na noong panindugan sa ibang nga grupo kay tingin concert sa ibang dira, diba, si Dako Bla. Dako naman ang magasto, dako naman ang mapagwa ang kwarta para sa sinima katropa nga problema sa karon sa sugar industry, labi na gining nga ginigo naman sa peste.
2: Centro.
1: Samtang galakatang tiyempo, mga katropa, galakatang panahon, galapad nga galapad ang halit sang arese sa ato. Abi nyo lang. Di niya siling nga lauglahog ang ining peste, ha?
2: Centro.
1: Wala labot sa ratag sa sapat, may peste man sa katubuan na nagatag sang kabudlayan sa aton nga mga mangunguma diri sa Negros Occidental. Kabalo na makita daan na Sugar Bowl of the Philippines kita, Negros Occidental. Kay iti diri ang pinakadako nga production sang kalamay sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bisan din kita diri makatropa, puro tubo ang dutali. Pero galing ang concern naman based sa mga pagtuon sang pila ka mga eksperto, nagamat-amat gamay makatropa ang ano, ang pila ka mga hektaryas bangod sa ginahimo industrial, residential, kung ano pag itabi yung mga katropa ang mapangitaan sa plangabuyan o kung maging negosyo, no? Para kay ti lapad rin sa aton duta mo makita ta pila ka hektaryas rin daan yung mga katropa, more than how many thousands of hectares dire? Ang isla dan sa Negros 200,000 plus hectares kita, so half sang probinsya sa Negros Occidental puro tanan mga katubuhan. Okay. Lapad ang katubuhan diri sa aton. Kapin 100,000 hectares ang aton diri nga mga sugar farms ta.
2: Sentro.
1: Okay. Wala nga lang gid. Sige, kuha ko na lang ni balita ni pasudlong lang si Sir Mitch dito. Nakakuha ni siya sang interview kay ano, former Governor Lito Cosculuela, ang kundi makatropa sa pila ka mga planters nga nagka-question sa aerial spraying approach for RSSI kag dako nga pundong kinanglan diri kuno.
2: Sentro.
1: Gina-question ina, no? Dugang tani nga mga balita sa Capitol, makaupo na to na tong station manager with Sir Mitch Lipa.
2: Sentro.
1: Sir Mitch, maingod to, please come in.
3: Yes, sa katabangan doon sa nagligad niya Diyarnes, talibaw na po, ang grupo sa UNICAD, tubod man ng taga-asal, ay nag-ingan nito kanan yung mga mayors niya isa-isa, no?
1: Mm.
3: I-localize ang pag tigaras ang state of calamity, agot na makapain, gilayon sa pondo, kag magamit, gilayon ang pondo, no? But ini katabangan doon, hindi galing na kapormihan sa kanan niya grupo man sa mga planters, no? Kasi may mga planters din ang natalinain yung mga asosasyon mo. Pero sa nag-asosyon pa, hindi rin ang Suprema Unicard kita, may contact kita, may NNXP kita, may Panay Group man, may Oriental Group man nila. Sabang sa kay former Governor Lito Cosculuela sa contact, daw ako nga pala lang kung tanong para sa ila. Hmm. Ginahin niya sa iwan na grupo na tinagan dali-dali na mag-declare sa kita wala may ang mga mayors. 2131 LGUs. Ito mo na hindi pa mga kabatang wala mga tanong. Sa anong matabo kung magpatigyan sa ginatawag na aerial na spray? Nangodon ang wind factor sa kabagay eh hindi masabat kung sa tingin doon matapa ang sa himuon at sa basaran ay tumang tatakos ang gastoon sa spraying operation ngayon. That's why may pilat na mga grupo sa karong hindi walang-alang pa apprehensive ang mga plano sa iba na grupo pag magamuhin ang sitwasyon ng katamando na sila mismo sa mga sugar planters to kailangan ng ilang mga sa tiya, pamagi, kung paano nila masagwar ang RSSI na mahimo matugayan pa rin yung problema. No? Pag nag-dalong pag nag-lawig yung problema, nag-resulta yung isang manubong production sa kalamay sa next niya cropping pag kumagnubo naman ang production sa kalamay sa bilog ng Pilipinas, hindi malibod nyo mag-import naman ang bungsod. Kaya kung mag-import naman ang bungsod, wangal naman ang atong mga sugar planters kasi libre pa silang imported sugar para ito na iya para sa atong niya local produce. Pamatihan sa katumahan doon pahayag ni former Governor Lito Cosculuela ay napaglantaw sa proposal sa ilakang grupo sa planters.
4: it sounds good, no? But lantaon ta ang practicality niya. Kung matuod nga ang aton affected area sa Negros is 18,000 hectares, may estimate gani nga supra sina, no? But let's look at that figure as the minimum target, no? 18,000 hectares, if it is true as reported in the news nga ang kapasidad sa aeroplano is 33 hectares a day, it will take 545 days to complete the operation, okay, with one plane. In order to, or kwanta na, hindi man natanan nga 18,000 hectares ang pwede masprayan, no? So let's say 20% of the target area, that's 3,600 hectares, divided by 33, you still need 109 days to
1: complete.
3: Yes, ilang kabahin lang sa bayan nga ni former Governor Lito Cosmuela sa issues ang RSSI. Kaya subong naman din sa SMX Convention Center na katabo ang kinapatigayan niya, Power Forum, ito mga lubang na luyang di ba noon sa nagkalina niya mga stakeholders like business, ang bila sa mga sentiment kaga sa akadin, ano yung bang status ng ato niya, yellow, and red alert status, no? Sa delikatan sa Negros particular at sa Negros Island region. So, ginahibalo pa, kahit ginapahibalo ng mga laan kayo na katulungan doon sa Negros Power na after niya nabatagan pa increase last June 25 na billing ta na nagsaka by 2.42 plus, no? Per kilowatt hour na mabalo ng daan ang Negros Power nga by July 25 na billing na doon may another 2.32 katulungan doon na saka per kilowatt hour. So, kailan na? Makatro, malima na.
1: Malima na. No?
3: Kaga pa ng kabulan. So, amun ng balantayan, kaga ang hanahanon, kang pumuloy o kay Pihin ka ng efekto na sa mahal mo nga ginabakal ng kurente sa Negros Power sa Wisen. Kaga siyempre ang isa ka factor dari ang mapasupresyo sa diesel na among mayo yung nagamit sa ato mga planta yung produce ng power sa Tabangando. So, yun ang balita dari sa Provincial Capital, which Lipa XFN News.
1: Sentro. Alam mo, salamat sa kay Katropa Mitch Lipa sa mga update, mga katropa, dito sa Provincial Capital. Angot sa pila ka mga grupo, no? Gina-question ang nasambit ning aerial spraying. Ito mga katropa nga ano, nga apat gamito ng aerial spraying, and the point pagidari is uyang lang natuod kay nga based sa description sa aton, pagsugid sa aton nagligay to ni Sir Manuel Amata na batian nyo to. Nga ang RSSI, mga katropa, ang peste, why niya sa ibabaw sa dahon, nagatungtong? Ara na sila mismo, mga katropa, sa idalom sa dahon. Dara sila mismo nagapalipod. Dara sila mismo nagapanago. Te? Tapos, mga katropa, ang ina ang RSSI, perte man kaalam. Gagmay lang pro kaalam. Kaya nga, matiner sila sa dahon sa tubo. No? Mga katropa, ang dahon sa tubo, dara sila makuha sa source nila sang pagkaon. Higupo na nila ang juice sang tubo. Gali mga katropa, for their own transport, ha, gamiton ang subay. Isabwag na nila ang mga pag ma-excrete sila mga katropa or masabwag na sila sang juice. Duga, ali mismo sang tubo. Para amagon sang subay. Kay matamis mo. No? Katuo na sang subay. Gali ang subay mga katropa. Grabe, ila nga sakyan. Sentro. Masakay sila sa subay, tapos sa subay makadtoon din na itong area. Kag dito naman sila makatropa, mga take. Sang tanom nga tubo. Sentro. Eh muna, dang pointer ha. Tito, uyang nas kwartang i-real spraying mo. Kaya yung i-real spraying makatropa, sa babaw lang na yung tupa sang bulong. Kaya mga sapat, yung RSSI, liliun mo, natukio mo ng daon sa tubo, aran na sa dalong. Sentro. Hindi mo na ito sila makita, sa babaw pang tuki, abal ang galuyloy ng mga daon sa tubo, ara na sila tanan sa dalong. Sentro. Ito uyang sa kwarta. Tikanugon. Millions, hundreds of millions ang inistorya, Andre, para matap ng ininga pesta. Mga katropa, kung ang taning duga, pagiging mga updates naman sa syudad sa Bacolod, kaupo naman natin, subong nos, piyakaling niya, si katropang Wendell Balinario. XFM. Katropang Wendell, please come in.
5: Yes, Katropang Franch, no, sa Gipatigayan at ceremony kagina sa France. May atutot si Mayor Dragin Pagkuan sa mga ano no, mga empleyado sa Beto Pang France, mga empleyado kung sa Beto Pang France na may ito dito ni Mayor Dragin na dapat sa wala ginagamit sa mga regular nga empleyado Dragin kaya nga mga posisyon agod ka. Natin, for example, pag pag-retas at pag-retas o pag-aksesyon, agot pag-retas sa pang-retas ang mga mayroon sinabi na sa party-party sila dahil sa pang-retas na I don't know, yung may naglambot sa iya, no? Kaya kada pang kan kasi sa karon after investigation nga ang mga empleyado daw ka tong kan nga ti ang balinga gani okay lang man mo kung magsakin ka mo da basta after duty lang kagula kang magsulob lang sang ano ba no sang syudad kun sang uniforme sang syudad ti kay ti likas na sa tawo nga ti ano ino para lingaw-lingaw, rewind kada abi mapa-relax sa inom-inom. Pero ang balya, make sure lang. At wala ikaw draga sa loob sa uniforme sa syudad. Tapos na imo yung responsibilidad ako. Tapos na imo yung GPR. At the same time, nga dapat ikaw wala ang, ano na no, ikaw na ginagawa bilang ordinaryo. Kada da nga, ano yun, nga consumer. Ako na consumer. Ako niya, nagabakal dira sa, ano, no, sa inaabing business at upfront. Kaya ito mod, nga nangibaluan nga mayara sa nga pila ka mga empleyado katapang Pransya, no? Posible, nga naglapot kay Mayor, na ti, inabo lang dinamensyon sabi mga bar to, ilimnan, ano? Tapos sa pag-abot sa bill, pito hindi ko magbayad. Amo to nga nagpakilala nga ti empleyado sa syudad katapang Pransya. That's why nga ining si Mayor Greg na nagpahanundong kaiba nga dapat, ano, no? Nga kung magdamugid ka muna, magdamugid, hindi na ka mo magpakilala pa bilang empleyado sa syudad. Kasi bayad darong kung magabot ang bill, kag hindi pa damiton ang posisyon. So, kung ano ka man na kasi empleyado sa syudad, regular ka da, head ka da, or ano man dang imo yung ano, no, na posisyon ka to pang Pransya. Kaya sunod sa iya, tumadak pa niya, kag tumatapos niya ang investigasyon, hindi na siya kada pang Pransya, siya nga magpa-sensya pa bala ko nagpadugyan na siya nga hindi na pagliwaton kay tungkol hindi mo namin no in the name of the city kada pang Pransya kasi yeah, hindi man mas mismo mo sa kananaw natin kada pang Pransya kaya muna tabi si kay Mayor Greg Redman magabalik kada pang Pransya kaya muna galing mga empleyado kaya nagambal siya nga dapat na wala siya nga mo nagkakatabo na wala siyang libre wala siyang isang discount kaya tayo kung empleyado kada itasin niya mayara ka na pala siyang tabaw sa iba niya nga ikaw ya, hindi ka na magbayad o kung may discount ka na kahit itungod nga empleyado ka sa syudad na mga katupang brand, no? Agin palang buk niya kagina nga tigil niya mismo yung flag ceremony ka mga brand, so sabi nga mga empleyado sa syudad ka tamo na yan naging payag, no? Mayara ka na siyang iya payag sa katupang brand siya may angot niya sa iding iya pangalumdum sa mga empleyado sa syudad.
1: Sige.
6: We're just finalizing some details. I think this is a long overdue briefing sa mga regular empleyado sa Sudan. I'm just making an announcement. Pagkakita mo kapalo ko na dahil yun ang palakpak. Sige. Ma-announce na kami ah. Okay na lang sa mga mails now. Sige. Number two, there's nothing wrong sa mga empleyado kung magkanto sa ilimnan. Inyong nederecho. Kung mag-relax ka mo, okay na. There's nothing wrong with it. Kasi inyong nayatabuhi. Sir Arman, pwede ka pwede kendo. Kung ikan lumuhi sa mga rata sa lingkod. Kasi ito ay mga tsura. Ito gindugdik ka mahal magpa... office hours. Kung anong imuho nyo as to nga hindi illegal yan yung nag-i-attention. But paliwag lang kung magkakto ka mo sa kundinda nga bar, Itumod, gabayan man na sila buwis. May kapital man na sila ni Puso. Ginaparabay ko lang, ngayon hindi ko lang para sa niya. E once makompleto ko lang ang dokumento, sinisya na kita. Okay? Una na nga, kung hindi nga pangkal. It's unfair sa mga negosyante sa pagkulong. They are paying their taxes. Gabayad sila sa ila empleyado. Kapital sila. Hindi nila libre ang ila
1: inabalik. Okay, sige. Oh, Katrapang Wendel, Mayna, kay mismo si Mayor Greg nagpanawag na sa Ilada kung sino man na si Ilada. Purante, matapna na na. Kay ti siyempre, balikan man na si Mayor sa ginobrana nila.
5: Yes.
1: Okay. Sige. Katrapang Wendel, thank you, Ged.
5: Katrapang Wendel, sa mga ano, at very malikot sa kapalod si government na nagmakasa at yan sa karoon, wala kasi pinasama ng panahon na pero pag natumarit sa kapalod at huwag maprotektahan ang atro sa lakas at yan. Para sa mga ugyong ipresyong pagkakas at katrapang Wendel.
1: Sentro. At nabatian mga katropang balita gikan sa syudad. Kagalas 11:58 na mga katropas ang udto, no? Oras ko dugin na ako labos na pro mga katropas nang bay lang kamudra ka magabulos ng XFM Network News. Mga produkto sa Yes to Health mapakal ni gihapon sa Yes to Health Wellness Center nga nag-fundra sa Dalan Lizares Barangay 39 syudad sang Bacolod kay sa mga leading drugstores nationwide mga katropa. Tambay ka magabulos ng XFN Network News, mga katropa sa liwat. Inyong korban si Katropang Franz Andrew Burgos. Nagpasalamat gayon may udto and God bless us all, mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: XFM 103.9.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 coffee mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: System pain.
17: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako Emergency, madyag ko dayon. Wala nang sakit ang akong likod.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: X FM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita da yun mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka, mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Verge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Na.

0: Tropa Pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng FIBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Report.
1: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: X- X- FM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaan nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirect na lang walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin na impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaliadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipiuma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence na huwag kayo mapahala. Pero ngayon nakikita natin unang-una yung pananakop niya sa South China Sea. Pasunguling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence. Kasi talagang nananakop siya, first papalaga natin. Ang nananakop na bansa.
1: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
2: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Buo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories na mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Director Malabon City Mayor Dini Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinabang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabong City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Unsaludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
2: XFM News Nationwide! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga tropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Patuloy na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad, habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghirang, sinabi nitong umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman, kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations, kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang at Elsur na tinangay ng lumargasang baha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa Laloigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong Laloigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Banggaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu, kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha N-Max ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasama. kasamahan na. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNHS ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Kafa sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Sinutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy ng pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon, kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anay ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon, at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda. Samantala, hindi lang pangingisda ang epektado, kung saan pinangangambahan din ng mga magsasagang kanilang mga pananim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka.

0: nilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat, ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera. At Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
2: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagain ng panahon sa Visayas at Mindanao.
1: Sinabi po ng PAGASA mga katropa sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
2: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
3: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
3: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atib sa atin ng Santon Gold Katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay, 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
3: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa tidaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umaasa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama sina Juan Gomez Dilianio at Justin Baltasar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ang pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan

0: rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa, o si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: Pati ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalgid yung efekto sa akong sang
6: Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Samuel.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ako nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sang Edisyon sa ato sa pagparagad sa programa. Sa pagtalakay sa mga nagakadapat nato sa ring himuon, nagudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sa ring pamalatian, nagahalin man lang ini numero uno, gid kakulang sa nutrisyon sa ato sa ring lawas. Ikaduha ang ato sa ring lifestyle. Katulad na bisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, gainom, gapanigarilyo, kag mahilig sa mga matamis ning mga ilimnon bala. Pagkatapos ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrients sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pareho sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries. Mga bakery products, bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream. Ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man maka palain sa ato sini nga lawas. So ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Kung sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok na support sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pagabot sang malawig ka panahon nga pagsupot. Dinikada kon kaysa amo ni nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Ambal masami kon magpa-check up kita sa may symptoma ng imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala. Mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita mag-suffer sa malala nga mga balatian kon insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas. Pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga concerns ka muna, may mga pamangkot, parte sa inyo sa ninyo lawas, labi na sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo himuon, ano ka, saan o ninyo dapat sa ninyo imnon, kung may ginabatsyag ka mo, anong nagkakabagay sa ato sa ninyo mga produkto. Labi na gid sa mga waypat may ginabatyag ang ato sa ning mga produkto ang tinutuyo sini mapunggan ang pag-set in sa mga malala nga balatian. Katulad na bisa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amo ni ginatawag na ito sa ning Ultimate Trials sang Yes to Health Incorporated. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Di man kamo na hamtang ano sa nga upod sa aton sa ring pagpangalagad. Welcome gid sa aton sa ring programa sa ring edisyon. Isa na naman ka topiko. Ang amon sini pag istoryahan ululupod kita tanan ano kag libre man kamo maka share sa inyo sa mga opinion dira or kun may ang termino sa kilala naton Sir Josiel ka kun maripahan balang sakit mo. Pwede ka man ka pamangkot. Kung gusto mo, kilibre man lang.
0: Oo, kag ang mga aton sinay nga tinutuyo gid sa mga kauturan tabala nga vulnerable ng edad, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang ila sinay nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sinay nga balatian. Sa timprano pa ang aton sinay pwede mahimo dira is mahataga na to sang nagakaigo ang supplementation.
1: Correct, Sir Josiel. Bala no may hambalan noon kita, actually biblical din, no? Nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto sila Sir Josiel, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw ka sulhay man lang. Pero dapat Sir Josiel, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwiso kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat Dok Leo penandigan ta aton bala niya kasulatan ha.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impyerno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuhan ni mo alam bala kay buhi ka pa ginhambalan niya. Sila galagaw kanoy buhi ka pa, sila pro kalagbo to na sa impyerno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kay Isabela Doc Leo sa aton lawas. Galakat ka matuod kay gahulag, mahambal nga siya walking time bomb na, anytime niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: Ina, bangod kay, balanta na gid niya, gamasakit na kita, hala pa kita kapasaway, mahambal, ti may bulong man ah.
1: Correct. Pero isagid sa halungan na Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita.
0: Oh.
1: Amunang alandaman na ton, ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs na ton, tokibo na ton, kaupod ka Sir Josil, kagupod man siyempre sa inyo, dari sa ton, sir, kapagpangalagan.
0: Abi, istoryahan tang inyo sa nang mga habits, balang inyo sa nang nakagawian. Kung kaysa tigamay-gamay malana, mahambal nga... Ah, mapreparan lang ko isa kaputo sa tinapay siya, igula na, tapos pa niya, pon siling niya, hasta magtagtulog, isa kaputo sa tinapay, maubos siya.
1: Mm-hmm.
0: And that's additional consumption sa imo siling niya lawas, wherein ang inhabit na ni mo nga kadagabi, hindi ka katulog yan kung ikausap tinapay, even though bago ka kapanyapon, eh, hindi managuro magwa sa gluttony, no? Which is a, ano bala, tawag nato sin immortal sin Doc Leo.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi nasuno sa imo sining ikaayong lawas, kapin pa pag-abot, yes, pagkaon, hindi uman kinahanglan, pero sige kagyapon kaon, partly, Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag gluttony dere. Magluwas iya sa iban, iya nga daw, ginasiling bala nga termino na to, no, kaysa nga daw, dalok, gidla. Nga hindi iyawan blasang Panginaon, kapin pa, bisan na balaan, nga pinakadelikado galing nga oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon, Sir Josil, problema daw gida na, isa kasala nga nahimu naton sa ton tugalingon, amo ang pagpabaya sa ton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salay na.
0: Ginasaway lang hanikon kay isang silingya ba, silingya na ano man ang imo batasan, silingya daw gamama kalangya mo permi, kay kada kita sa iya, may ginausang lang permi Doc Leo.
1: Mabal ganit sa kilala ko sa ito, kanding ganit. Huwag pa huwag usang niya.
0: Sige, usang-usang niya. Pero mga magagmay na ito, sinin nga man ang kagawian, bala, muna kon kaisa nagasululupot, kagkibot ka lang kon kaisa, lala nang imo sinin nga pamatsyagan. Nabi isa sa hontabi Doc Leo, lifestyle. Anong masaming, mambal, gamay-gamay malani, ano malang, talagsa malang ni. Pero masupot Doc Leo nga mga nakagawian ta or habit or vice or vices Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, gagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita kati nami gani aton sini pamatyag. Kada mo sa mga bagay Sir Josil gani himo naton nga manami para sa aton nung kaisa masunggod pa kita kon sawayon kita kay mahilabtan ng aton sini nga enjoyment.
0: Oho.
1: Kaisa nagasunggod-sunggod pa kita pero aton to kibon nga ang intention gali posible sa nagahambal sa aton tungod lang sa kabalaka sa aton sini.
0: Ang habit gali Doc Leo naga develop lang sa tao.
1: Mm-hmm.
0: In short, why man tagin bun agabing kada gabi may mausap kay mo pag tinapay tapos mapanyapon, no? In short, sinigin bunag kita, natawo kita, nga dapat kung tani, kahibalo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta. Ang iban sinin na hambal, tinaan na doon ako mo.
1: Mm-hmm.
0: Why is it nga na doon nyo, abing akong mga pika mo, dumdumon nyo, gini dapat Santon Gold Coffee Mix or ni gani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Tungod Sir Josil nga kung maanad kita, sosto sa nga mga ilim nun, health nga to, sa nga maani o kung beneficyo. Ang punto ko lang sa nidari Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman ka dako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Oh, kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedo Clay no.
1: Mm-hmm.
0: Ang Clear Skin na herbal soap kagang aton nga Santon Plus herbal soap Doc Leo. Mahambal sila ti amo na nang naanda namon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay amo nang ginapadala sang akon sining pamilya linto sa abroad o kon ginapadala dari sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na pang habon mo aw sining ti amo malang ni ti sila na anda don ako abi panada nyo balang inyo sining lawas bala kon mang habon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and there is a bar product so mag-inom kamo for example why kuya ka pangapi gapang tea lang ako ti Santon Plus Gold Herbal Tea, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapunto mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o konperwiso ang aton sa nga anihon. Pero yung pinakapunto lang, Sir Josil, since yung bagay ni Sir Josil, masapos, iya mo, magkadto sa Balaan nyo na kung di na padulong ah.
0: Oh, sa nagadaba-daba nga kalago.
1: Ambal sang kilala ko sa iban yung stasyon niya, itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang ambal sa iban si Nadok Leon, balan mo ka na no? Si ano, litson baka. Kati ka daba-daba ang kalayo, antes mo litson no ng baka mo.
1: O kung hurnuhan man. Ano? Ang pinaka-point lang natin sa ni Sir Josil, kinanglan gid man sa medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa ton ikaing lawas, pero sigurado kita Sir Josil na kung husto ang aton sa didalan na gina subay pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang. Kaya ang mabudlay, Sir Josil, ang makapaayo sa aton sa lingalawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung ma-practice na aton. Kag siyempre, makaugalian na aton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic kidi ang implo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos na aton pupo nga ginahugasan ta? Is because nga nangin ways na naton. Nangin, ano na naton, reaction. Tinga binga gambalan lawas ta bikaon ka man masustansya, tinga ang indikit masustansya imo kauno na bipili a masustansya bisan pa kon kaysa nga sa primero masulo sa gapragid man, pero kon maanad ka ti okay man pareosly iimplo lang ha ang mga vegetarian ken non-vegetarian. Pagkatilaw iya sang non-vegetarian sa vegetarian foods ni indi takok saho. Tinga na sauan man sa mga vegetarians. Ang iban sini hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian, nasawaan man nila. It's because nga, gin-disiplina ang kaugalingon, kag-gin-paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So, amumaning sa mga, nutritious nga mga pagkaon. Panadon ta kay, amuganing hambal naton sini, tama kahapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay ko no pagkadto sa lugar ko no may everlasting life eh. It's just like ano ko no eh, baka nga magi sa tanog balasang dagom ang pag-agi.
1: Kamilyo
0: Ti kabudlay. So amo man na anadon ta ko galingon ta bangod kay parius ni pagpanigarilyo nga agin bun agita sup-sup da kita ka upos kas garilyo ka daw man Dok Leo.
1: Nabunag kita Sir Josil nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino. Aton sining ginatawag utok. Ang termino, Blesar Josil, nga kung ano makita mo na ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sang bisyo. Kadamon, Sir Josil, sa primero, gaubo-ubo, galingin ulo. Kasuka-suka pa gani, maghitit sa garilyo. Pero sa kadamo, sining Sir Josil, nga mga rason, barkada, para ma-in sa grupo, para nga doon hindi man maulihi. Gintuloy-tuloy na lang Sir Josil hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason. Ambal nga ti naandan ko na ni kunik panigiliyod lawas ko siya ti panigiliyod lang ako ti alang-alang pa bi ano himuon mo sina kay ginadipinsahan niya ng bisyo ya Dok Leo.
1: Kag dako na kapital sa Ibandra budlay na. Total na kuanan na naasik-asikan kag nagibudlaw ko nabasa kan ibalan paligo kan na lubos-lubos.
0: Oo, kag ti may sabat man dira dok ang may bisyo mo. Seling sang way bisyo, seling niya ang gin sigarilyo mo na o gin support mo, subong seling niya kapatindog ka na balay. Seling niya ti mo may balay ka wise, niya wise, niya panigarilyo ka wise, niya wise, ti way ganit niya patindog siya sa balay, way ka magpanigarilyo.
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian nga na apid sa ato sa nga lifestyle. Amo rin mention tayo isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpong away sa kapanigarilyo.
1: Correct, Sir Josil. Pero ari, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, base sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang sigarilyo mo sa isa kadlaw, para sa langya po nga may negative effect sa ito sa ringa lawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamati na ito, especially sa mga smokers, aman ka mo permi kung andam o kung reserve ka mo permi, dapat sa bulsa nyo, sa inyo, sa ringa pantry, dira, may aray ka mo sa isang Santhon Vitamin C. Nga man, compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sang tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala. So dapat may ara iga mo pirme sang vitamin C, especially sunthorn vitamin C sa inyo sa inyo nga panimalay o kung balon-balon niya sa inyo nga sling bags, shoulder bags, kung smokers ka mo kay kinanglan yung gid ang alalay sang vitamin C, bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josiel maka-reverse ako na naman niya damage dira, pero bisan paano mapalawig-lawig man lang ang imo sa inyo nga pagkahutay kag ang defensa sa lawas, bisan paano kumpara nga naganubo na nga daan imo vitamin C kasi garilyo kapag indugang ano pagid nga uay ka malang sing dugang-dugang bisan paano Sir Josiel.
0: So morning problema sa panigarilyo kay nga kon magsuyop ka sa sigarilyo ay ka kay balo kon anong atoto sa sulod basi kon kibot ka lang bala mambal nga bulaga galing mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta. Kay daw na anad ka naman lang kon kaysa sang sinyalis siya. Natural gina na kay nagaedad na. Dala na malam la kon kaysa skulumuron sang baba nga ti may edad na. Pero again, ang pagpanigilyo contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa korason, sakit sa baga, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel. Kagari lang ha. Paliog lang ini talang pag-normalized. Ang ginatawag mga ginabatsyag na itong symptoms sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa ton sa ni bad habits. Hindi na ton dapat pag-iangot, ina. Kaya nga aman, kung nagbatsyag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo kurason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why mo ginpamangkot o galingon mo? Anong lifestyle mo? Kaya nga aman, may iban nga napatay man lang, balong tanig man literal ha, napatay man lang, why man sa nga amusin ha? Tungod sa ila sa nga lifestyle, may nakong factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Sunthorn Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthorn Vitamin C.
1: Actually, Sir Josiel, kadamo sa nakilala ko sini. Kargado sa bisyo, pero kargado man sa ton sa nga Ultimate Trio. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthorn Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw, nag-inom. Tisko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibi mo kung anong ilang rason. At least, malam, isang paano, dok may palawig-lawig, kang may pulupaliwansan, malang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, tagi na hambalo ko, ito gubli lang gasto nyo. Ang punto, Sir Joseph, kasi may kasarang mas la, kasangkol mas la sa pag-bakal, sina, hindi man naton sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Sunthorn Plus Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C.
0: As always, ulihin pag hinulsol, tandaan tagid na firme. Kaya kung mag-abot ka ng tiyempo, kung sa diin nag-delirio ka na, amo nang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amo nang hambal ko, no, kinatawa lang sa makako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko na tanan kong sala, Doc Leo.
1: O, inaya, kung sa bibi ka na Sir Josiel, sang tuman ka apike, kagini mayo sa nga sitwasyon, kag kondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita chance sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pag-abot sa ton ikaing lawas.
0: Tike pareho sin ni Doc Leo, pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga sigarilyo gid ya permi bitbiton mo magpahubot to sa sagwa kun din ka to manigarilyo. Nga hindi ka magbitbit abisang food supplement just like Sunthorn Plus Gold Capsule kag mag katuto sa sagwa mahambal nga lipatan ko ni karon imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josiel, depende ina sa aton sa mindset. Pero kung naton sa ninga gidatuag pinaka target gid kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto nato niya magbago sa aton tugalingon, hindi lamang sa aton tugalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members nato, like sa komunidad sa pangkabirugan, kag sa nasyon nato ni, kaya healthy, kung na Sir Josiel nga nation, ginakompose niya isang healthy nga citizen. Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josiel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ilay kayong lawas ni, mahina manangin mo sa nga pagtalupangod. Galing individual na lang nato ni ginapanawagan, Sir Josiel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sa nga ikayang lawas, kundi aton mismo ko galingon kay nga man. Kita man yung magpili. ara available sa butika, Sir Josiel, tama kahapos baklon sang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, especially kung halin ka sa bisyo na gusto mo, Sir Josiel, sa transition, paguntat sa bisyo, pagkanto sa bago, Sir Josiel, sa ninyo kabuhi.
0: Oh, tina, panagiliyo pa lang. Ang isaman niya, sige kakatawag ka Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ng Santon Vitamin C, ining mahilig lang lang maghalaka pungko ka maghiwod-hiwod bala even after meal, Dok Leo.
1: Ari Sir Josiel, no, amo maning matawag na to no, kung kita kabalo magbalanse, may bentaha kag disbentaha.
0: Mm.
1: Sa unang panahon, tanan na lang halos kinang langgid Sir Josiel manual.
0: Oh.
1: Bisak sang kahoy, sagob sang tubi.
0: Panglabak, uso, pakagpakang.
1: Correct, Sir Josiel. Ibang sanay ko na nag-init ulo, linas. Oh, ginalinas nila. Pero kalabanan, pakanggin, Sir Josiel. Eh.
0: Oh.
1: Pagtapos, antes ka magpakang-pakang, sina, alin sa'yo mo balay yung kaysa lukdohon, no, pasan ang linabador kung sinako pagkatusuba kung sa sapa.
0: Mm-hmm.
1: At part na, Sir Josiel, sa ato, sir nga pag-exercise. Nga, which is, ang abis ang iban sang una, Sir Josiel, budlay ang aton sa ninyo kabuhi. Pero may binipiso gali sa aton ikayang lawas. Kaya kinanglang kita maghulag, kagintuga kita para maghulag, ni para magsigil ang kaligid bilog hadlaw. Ang isa naman kadisbinta sa teknolohiya na aton sa mga Sir Josiel. Ultimo, magsailo ka sa channel sa mga ninyo TV.
0: Remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na,
0: Oo, pagkatapos mo lang tao, siraduhan mo pa na kay may ara pa na sa sang... Ano na ganit, daw roll up, roll down, pero side by side la.
1: Correct, Sir Josiel. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na.
0: Mm.
1: Kagmala na, Sir Josiel. May aragan iba niya, nakapiod na. Amuning disbintaha, kay na-deprive na to ng aton tugalingon sa nagkakaigo, Sir Josiel, nga paghulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs? Ukon sa aton sa nga sistema, ang kulang sa paghulag, Sir Josiel. Ang kakulang sa exercise, ginaangot, Sir Josiel. O kung nagaresulta, eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na, way palabot sa aton sa nga unhealthy, Sir Josiel, nga lifestyle pag-abot sa pag kaon, te ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag, nagakontribuer sa high blood pressure, mataas ang kolesterol, poor circulation. Ara, Sir Josiel, cardiovascular palang ina.
0: Kagkagasto gidya kon why kagahulag gid bala, Dok Leo? Buta ba doon kulang ang imo sa nga physical activity? Kaya tinambo ka, bimo kung anong galastuhan dara, Dok Leo? Mahal subong dilargo kag bayo.
1: Ayaw,
0: pati brief.
1: Oh. Kapin ba, Sir Josiel, kung kaisa, why ka na sa may mabakal blang igo si mo?
0: Oo.
1: Magpahungod tagad?
0: Mm.
1: Kisa, iban nga sa strig, kapapresyo man.
0: Ambal sa stribaw, sila nga doon hindi ko katabo, sila isang hawak ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josiel, nga sa stream, may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Dagom.
1: Sang dagom.
0: Mm.
1: Kaghilo.
0: Mm.
1: Sikreto niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily, gina. Adlaw-adlaw, gina. Basta kay, masiling ka, Sir Josiel, paano, no? Magluwas nga na, andad na saya. Pero, why santi para? Kundi, tanda lang sa gyapon, Sir Josiel, kaya tinaw niya sa panulok, maintenado niya ang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo, sinong gaganan siya? Number one, optometrist, ophthalmologist.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, kanto ka sa optalristahan niya ka. Kanto ka sa opto, at ilaban-laban sila niya, kinanglan mo dagin sila niya, antipara. Te, after all, pila lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero aray, Sir Josiel, baliwala ina. Kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar panulok mo, mapangitaan ni diyang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kay bisan milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati huwag gid pulos.
1: Budlay gid, Sir Josiel.
0: Ang problema huwag galing kay, parehos na ibala sa nakagawian nato sa una. Kung nagkapakang pati mo magpanglaba, mabalpigado, gisi kwantos, niya huwag ka bakal washing machine.
1: Mm-hmm.
0: Ang washing machine, sa, halin sa una, pag guwaya gid ha, do status symbol na kung may washing machine ka, magaranon kay imo mo.
1: Iban ganit sa una component lang, Sir Josiel eh.
0: Oo.
1: Nga naka-CD pa na ha.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa sa una, ganit ang walang kilala ko. Sa may bitamak ka lang ganit.
0: So, that's it ha. Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Amunin nga sa una, ambal ni Dok Leo, manual ang tanan. Huwag ka mo kay balong ang paglakat mo, halin sa balay nyo, pagkatos bubon kay maligo, kapag dala mo sang isa ka balde nga tubig pa balik sa balay nyo. That's a form of an exercise.
1: Correct.
0: Sunod pagid ang, tiyan mo na yung poor diet ng tanong, huwag pili bala sa aton, sinigin na bangal bala, Dok Leo?
1: Madamo, sinisir Josiel ang na biktima. Anong rason? tungod nga manamit Sir Josil sa aton sa nga panamilo kon panabor.
0: Tiha mo man ako nung alagyan pagkadto sa linaw sang kalayo Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Tama kahapos.
1: Mm-hmm.
0: Daw highway kon mo daw 8 lanes highway.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon magkadto ka kuno gani sa Himaya to. At tiha mo nang hambal nila nga tanan nga karigimuot kuno kag tanan nga ka nga discomfort magyani mo. Pero pag abot mo dito sa inangan niya, alayhay nang pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Joseph, ano, kung nara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo.
0: Mm-hmm.
1: Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo.
0: Oh.
1: Pero hambal man sang isa, di may madanlog man, may ukrama ka tukabang.
0: So, tiya mo ni sa poor diet, at anong bisan ano na lang ibang alta sa ato, sari nga hingod-ingod, balalabi na ginama manamit, kaya mga... Ay, kon kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas amo patong manamit ang mga damo sa sustansya kitang makuha pamatsyaga naton bala daw hilo.
1: Correct Sir Josil. Pero why bala ka mo nag-question sa inyo ko galingon? Why bala ka mo matingala? Nga nga madamo subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josel, hindi na sabi ng kalibutan ha. Sa mga Pilipino, ang nagpanguna nga kausa sa kamataan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Why bala ka mo nag-question sa inyo ko galingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-iinom sa makahulubog na nimnon?
0: Oh.
1: Nakibot na pagpacheck nga ang may FDL kung fatty liver disease nga non-alcoholic nga ang may cancer si nanay nga ang may cancer ang akon sa nga utod nga may cancer nga akon sa nga kakilala nga daw kabuot man siya dog pililion man ang iya sininga ginapasulod siya sininga lawas dog ka stricto gani siya pag abot sa pagkaon. Nag-question bala kamo ang advance ni pag-abot sina kun nga kadamo sa mga balatian nga sang una daw ay manigani binati-bati Sir Josil.
0: Oh, ang natawag nato sini nga poor diet lang mahina nato nga choices sa pagkaon kay mayara na Dok Leo nga kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bata ya nagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobrang katulugon niya bala namuukan niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa abisang nanay siling nano siling niya. Nagwa sila nga patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Way sa kabalo gali nga tsokolate may matulog. Kita mo lang.
1: Kagdelikado na Sir Josel kay basi sumangal sa tutunlan ha.
0: Uh-huh.
1: Makablock yun na sang alagyan sang hangin. Amo na bilang mga konsiderasyon na kung dapat naton huna-hunaon bla Sir Josel ti imagine bla ginakatulugan na lang sang bata ay ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Atong balon may mga dapat ti kita i-correct sa aton sa ninyo ko galingon especially pag-abot sa pangginawi naton especially pag-abot sa mga ginakaon naton sa mga mahilig sa mga matamis added sugar mga makalamay mga maasin dira processed kag ultra processed food ginaangot Sir Josel kay nagaresulta sa heart disease kay nga man cholesterol naton gakadula sa balance. Ang isa rin nga level kag range ang blood pressure na to na muman nagatinaas man nagadugang pagid sa irritation nag inflammation kag ara man Sir Josil sini ang ginatawag pag-react sa aton sini nga liver tungod sa excess calories kapin pa sa mga mahilig sa junk foods refined carbohydrates nga nanging kamangdanan sang fat build up sa liver kag isa man Sir Josil sang balubantayan dira ah, ang pagiging overweight sang isa ka tao kag kun hindi mapunggan Sir Josel pagkato sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon. Amo nang hambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka kulang pa gani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Josil. May hambalan nun balaan kita sa Ingles pero hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta naapektuhan Sir Josil kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas. Pagabot sang panahon nga madamo na sila sang kwarta didto nila gastuhon man Sir Josil para mabawi nila ang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo ning amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ang kwarta mo subong hasta nga nagmasakit ka ang tinipon mong kwarta kulang pagasto mo sa masakit mo naghambal ka lang tani nga hay ko nabalaan ko lang amo nang dangtan so tani gin-enjoy ko lang ko.
1: Mayara mga na iban Sir Josel nga pangintos lang ko na kaya kung patay iban na yung pulos awayan pa
0: alaban. isa pagid ka mga makonsider na ton mga magigagmay malaning mga nagkatabo sa ton kaginahimot akon kesa slawas ta pero kay balo ka mo gahibi ang ato sini nga korason, pagkatapos nagabangiris si diabetes, kag hambal sa inyo sini nga bilbil ay patalon tanang bilbil ang inyo bilang love handle da sa nga welcome to the club. Ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog, Doc Leo.
1: Kadamo sa mga Pilipino subong Sir Josil ano nga halos may amogid sini nga sitwasyon, kakulang sa tulog. Anong rason? Kadamo sa factor Sir Josil, maglawas sa mga trabaho sini nga panggabi. Ang gadget gid naton Sir Josil isa gid nga epekto sa aton.
0: No.
1: Ginaagawan kag ginadalukan naton ng aton tugringon sa nagakaigo nga pagtulog. Kadira sa pagtulog panahon sa pag-repair kag pag-recharge yung tani sa aton sa nga lawas. Pero ano ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa gadget nagaemit sa blue light inaabsorb sa aton mata, nagapastress sa aton mata, gakulang kita sa nutrisyon tungod nagahina absorption, apektado ang aton sa nga tiyan, apektado ang aton sa nga blood circulation, even ang aton sa nga melatonin hormone nga kun tani nagapabatyag sa aton kita sa matuyo, madisturbo Sir Josil tungod sa sige na to natubang sa aton sir nga gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime why na kita nagatubang sa aton cellphone, why na kita kung tani nagatubang sa aton sir mga laptop or desktop or hindi magani ko nagatulog kita Sir Josil sa sulod sa kwarto as much as possible lang aton sir mga gadget tani dito sa gwa medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog kung nagasigi-sigi bisan ginagmay lang, in fact sunod sa pagtuon Sir Josil, bisan isa lang ko oras ka nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi sang husto nga pagtulog Sir Josil ha?
0: No.
1: Or labi pagid kun isa kagabi ngaway halos matulogan na isa katao nag-aafekto ina sa yasin nga insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amuning damo diabetison Sir Josil isa sang maangot sa nadirang kakulang tulog, magluwas pa apektado aton kurason, high blood pressure, heart attack, stroke, nagataas ang risgo sina, and even ang aton sa Sir Josil mental health condition, ang anxiety, ang depression, and emotional regulation problems, ara dira. Kag, hindi man manigar Sir Josil ng obesity, ara man.
0: Mm.
1: Kaya kung kulang ka sa tulog, pero may gahilabi mo dyan, may cravings ka, gusto ka mangima-kima, gusto ka magkaon-kaon sang mga matamis ng mga kalanon, tigilim nun.
0: Amuning ginasaling naton nga, hindi gidman naton manigar, kung kaysa kinanglan tagid magpulaw, pari sabi sa mga may baby.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos wala sila bisang nani o kontimbang sa balay, sila ang masikaso sang bata kung gabi, so kinanglan mo gid magpulaw. What you're saying is, samtang nagahimo ka mo sina, suplementuhan tang lawas ta. Agud to nga bastante kita sa supply sang vitamins and minerals. Kaya after all, ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa nga to sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa mga nagapulaw, ano, nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan Sir Josil, di lamang tungod sa pleasure nila tedo ano bala, hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag. Hindi na mahapos Sir Josil kag sa mga nagapulaw sa BPO tungod nga nagacater sila sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan, nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon gid Sir Josil, ano, ara ya intindihon man nato na, pero sa pihak man nga bahin hindi man na Sir Josil maka discount o kung makapalikaw sa aton sang resulta sang kakulang sa tulog. That's why nga ba ni Sir Josil kinanglan na lang naton na supplement tuhan kag tibagabot sa panahon nga daw may tsansa try ta nga magreset sa aton jugalingon pinaagi sa paglikaw sang indi pagin makapaayo sa lawas, indi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ang imo sini mga choices pagabot especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo kag younger generation na nag-start, Doc Leo, ang mga changi bala nagabaligya pagkaon, mga karinderiya or ang mga refreshment, panilagan mo bla nagakapanos up to the extent nga mapanos ha, kay white may nagabakal utan.
1: Correct Sir Josil.
0: Pero ang fried amo na nga nahambal nga sila nga timang nga 15 minutes pa ni sa ti hulaton ko.
1: Ang fried, ang mga pasta, instant noodles.
0: Mm-hmm.
1: Aray Sir Josil, kisa ginakulang pa gani.
0: Pero kung utan nga ni Mahambal, ay, may nabilin kong utan siya pa, amanat na ka-utan niya, hindi lang, away, matmay makaon na to sa balay.
1: kagang masami sir Josel gina pangayo sir nga sabaw bala pagabot sa niya sa mga kalanaan instead nga sabaw sa linapuhan sabaw sa nilaga sabaw sa kung ano nga mga meat based nga mga pagkaon which is why man problem sir Josel as long na makakaya pangimo sir nga lawa sa pagbulubalanse sir na dira pero kung may mga health concern ka na mas manami kung tani try taman abi tutukan ang mga utanon
0: oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, na muna nga, gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo na kakuha sa madamo sa inyong mga nutrients because may mga gusto ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sa viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C ang Santon Vitamin C kay pareho sini kakulang sa pagtulog delikado kita sa mga heart diseases delikado kita sa diabetes kag laban-laban manambok gid kamo bangod kay ti ang cravings ninyo bala kon tuyo kamo kulang amo sa pagtulog laban-laban mabatyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambaldo gutom ko ha bike daskanta pero daskan mo ti gamay-gamay ya ti daw busog naman ako dugay-dugay hilab naman daskan mo naman ti gamay-gamay asta nga nagdamo nga nagdamo ang imo sini in between meals
1: yeah, correct sir Josel may tani ikaw no kapulao ka ang imo sini nga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga malunggay may ampalaya abi may okra abi kag iban pa gid nya masustansya nga mga utanon san paano sir Josel makabawi bawi ka pa sina ya
0: dili na puhan nga dahon ka kamuti kag ginbutang mo lang sang kamatis kag bumbay
1: correct sir Josel
0: oh
1: kag butangan mo pagid sang ahos bala kay may ara kapag sa isang phytobiotic o kon antibiotic nga natural makabulig papabakod si mo resistensya
0: o galing kiti nambal nga ay lang tamara mo nga magimo siya natuyo pa ako sila matulog anay sila nga order lang to kron siya sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin na lang, tumarin nyo lang sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Pwede pa masulod sa bulsa, anywhere you are, pwede ka makainom.
1: Correct.
0: Ang isa pa gid chronic stress as always amo ning hambal naton dita kung kisay ni Maria Lizar nga under stress gali kita magluwas na kun nagakaguba na aton sini nga mudo bala pero ining adlaw-adlaw na lang ang tanan patiagan mo bala daw gasunod ti mo sakay Atlas. Buta malusin ang paligban mo kung nga ginabit-bit ka, ginalukdo ni Atlas yung globe. Mas na-stress pa ko kay Atlas. Sa Atlas siya, physical stress lang imo ya. Grabe yung stress sa lawas na panumdum. Nga, ginapasaan yung bilog ng globe. So if we speak about chronic stress, na muning pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Pabalik-balik, kagpadayon, bala? Kaya yung problema, sa natin ginaproblemahan mo ya si Atlas. Tapos masadyag list at last list turya lang. Chronic stress. Ginaangot, Sir Josel, kung nagasigisigi ni high blood pressure. Kag problema sa aton sa nga kurason. Sino ba lang, Sir Josel, blood pressure nga magkalma sa kung masami ka stressed? Always mataas yung blood pressure. Ang imo sa nga cortisol, Sir Josel, hindi mapahamtang stress hormones. Or anxiety, or ang depression nagalala, Sir Josel, kung ikaw sa nga masami nagka-stress. Pati imo sa nga tiyan, Sir Josel, affectado man. Arang irritable bowel syndrome akon IBS ara ang pagbatyag mo Sir Josel sa paghilab sa sulok-sulok pagsakit kag pagpinot sa mo sa nga dughan nga nagainit tungod sa acid reflux sa symptoms kag nagapahina man sang aton sa nga immune system
0: again ini nga mga komplikasyon bala or balatian nga ginatumod naton actually mapahagan-hagan tay ni or if not mapunggan ta mag set in kon ang lawas ta may bastante nga galamiton nga gatong anong gatong sa aton lawas nutrients sa Doc Leo
1: correct Sir Josel vitamina minerals bioactive compounds sa sa tanom mga antioxidants para nga maprotektahan kita masuportahan kita mahatagan kita sa nagkakaigong mga material para nga magamit sa aton sadinga cellula aton sadinga organs kag systems sa padayon nga pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man Sir Josel ang kabakod sang lawas
0: tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang mga edad 60, 70, 80, nga kulang na sa nutrients from the very start. Pagkatapos, ti damo na may ginabatsyag subong, pamangkuton mo bala? Mambal ka, iyay, tiyo, itindog, biyanay, sinibo, sakit, siling yung akon, siling yung alawas, kaya pamatsyagan ko, siya halin sa panit, pagkadustulan niya, nagkapala nakit.
1: May ara, ganito, Sir Josel, sa nga termino, nga halin ko no sa punta, sang iya sining nga buhok, pagkato sa punta sang iya kuko sa tiil, nagabatyag sa sang discomfort kag daw gangilo kag daw gapananakit nga hindi niya maintindihan. Tungod din sa Sir Josil sa madamo nga nagasobra kag mga kakulangan man sa lawas resulta sang gidatawag bad habits nga masiling Sir Josil nga ginagmay man lang to sang una. Galing na supot kag subong ng resulta.
0: Okay, sa sining mga bad habits naton kundi naibaluan niyo naman kung ano mga organs naton at risk bangod sa ato sining mga bad habits. Ti istoryahan ta naman nabi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Diri kita sa mga ingrediente nga ini para nga malikawan naton nga maglala ang aton mga balatian because of our small magagmay nga mga ginahimo classified to be bad habits hindi manami para sa ato ni kayong lawas. Anong may ara, Dok Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon? Makita nta sa aton mo lang sining sulod balay lapugan ara man sa aton sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detox of Gel Capsule, Dok Leo, nga makahatag sang dugang nga resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Dok Leo.
1: Antes sina Sir Josil, may isa lang ako ka masiling man nga kabigo naton nga bad habit man Sir Josil. Kon indi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon ang pagpabaya sa pagpa-check up Sir Josil kay waay kita sa may ginabatyag. Bad habit or good? Bad habit nga man. May mga ginabatyag kita nga sa primero way sang resulta. That's yung encourage naton sa kada program na lang naton Sir Josil. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry balan Sir Josil nga hindi makapakonsulta kay ang ginauna panumdom kag paminsar ang consultation fee. Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira kay sigurado ko may mga suki na gimana dira Sir Josil. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kagini manigar ang kamaturan nila Sir Josil. Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon kay dira ang aton sa ring alternative medicine consultant nga nagahatag sa sining libre nga serbisyo. Pag-abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo sa ring ikaing lawas, especially pag-abot Sir Josil sa nutrition, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sining himuon sa imo kagalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan imo kagalingon para madasig ka mag maulian sa imo Sir Gidabatyag nga baratian.
0: So tidira tudloan sang insakto bala sining dapat manginhabit naton to maintain ya sang healthy living hindi pag-maintainar sa masakit. So, kadto lang mo sa clinic da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Inisya bukas from 9 o'clock in the morning, may consultant kita dira nga magagiya kung ano nagkakadapat ng himuon. Pero kung sa produkto inyo ginapangita actually, sa Bacolod City may Yes to Health Store man kita. Why dira consultation, pero may mga products kita dira kompleto. Initanan quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Yes to Health Store ang pangalan sini sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tiyo mga produkto na pang-mention na naman ni Dok Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa mga butika. Pamangkot lang kamo. Basta siguraduhin ninyo nga may tatak Yes to Health, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala, gaan talang gamay ngayon, Fasis, Sir Josil, the biggest silent damage diseases. Kung nga kinanglan kita, Sir Josel, mangin intentional sa aton sa nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, huwag kita sa maginabatyag sa nga San Tomas. Ano ni mga dalagko nga silent damage diseases na ginatawag na ton? High blood pressure, often no symptoms until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatyag na yun, Sir Josel, how? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josel, sa nabalaan na ton nga nagkakakibot sila pagpa-check na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagkakatingalang ibang sinik. Kay waay mang ko sa may nabatsyagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

0: is nga may guba, pakaayo na yun.
1: Correct, Sir Josel. Kaginila, Sir Josel, manatisyahan mo nga may guba, ah, kung importante ganda ang preventive maintenance. Na samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josel. Amo na nga gina-encourage, ganda mo ni Sir Josel, nga kinanglangin na to ng pag-exercise, adlaw-adlaw, kay mga pundasyon, inisang healthy lifestyle. Kinanglang kita magtulog, pito, tumtubulo ka oras, kung kaya, kag malabot lang naton mas bintahagid. Kagindi kita magsiling, Sir Josel, ah. Nga samtang nagaedad kita nagadyutay ang pagtulog ta. Mm-hmm. Kinanglan ta ginagay kay gyung pagtulog bisan nagaedad kita. Kag ila binigid ko nagaedad kita. Kay hindi na nagabago nga aton sa ringa lawas, kinanglan sa nagkaigong ang pagpahuway kag repair. Kag, of course, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, may mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ha, pahagan-hagan, ang madasig sa ringa pagkaguba, pagka-damage ng aton sa ringa lawas, tungod sa ila sa ringa nutrients na ginaangkon sa mga sangkap nga nagabugos sa ringa aton Ultimate Trio.
0: Actually, is a myth kung nagamalam ka o nagalipot ang inura sa iyo masinigin na tulog. Actually, kung sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sige na tulog sa mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Dok Leo. Sa uma, no, lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, kay available na subong. Sang una, mapanakaluya, pagkatapos, ilagaon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani kape man mga pisya, and that's good for 30 minutes, 3:30 dala na sunad sang tinigang para nga pag alas 4 luto ng tinigang at 4 o'clock makuha sang karabaw niya pagkatapos mapaharab at 5:30 in the morning up to 6 o'clock in the morning ara na sa tunga sang araduhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Which is Dokadamo na Sir Josel, hindi makarelate sa nasubong?
0: At iway na kainchindi ganing iban kung paano ginarado sa unang talamnanan, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Gagawin man ganing kainchindi, Sir Josel, eh. Kung nga nagkabalatian sa kurason.
0: Oh.
1: Kung nga nagkabalatian sa sabaga. Nga nagdamage, na-damage nga sila nga kidneys. Pero kadamo, sa mga testimonya, Sir Josel, nga mabatian naton, nga kung pamangkuton mo nga nagubay mo kidneys.
0: Oh.
1: Nga may kidney failure or CKD ka. Abi mo kung anong masami nga sabat tungod sa iyan lifestyle sang una. Kagang masami man, Sir Josel, sari nga ila, sari nga mapanugyan kung mahimo palang baguhan nyo ang inyo sari nga pangginaway samtang mas temprano pa.
0: Ang masakit din siya nangyari, ang mga uppers ba lang nga ginainom ta.
1: Mm-hmm.
0: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why unod ang ato sari nga tiyan, kag why kita tinulugan? Because tanawon ninyo ang component niya sina, tama kataas ang caffeine content, hindi e ka mo pagpatulugon.
1: Correct.
0: Pagkatapos may tawag nato siya ni upper booster nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas nyo gahambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuway kaya hindi ka katulog is because of the ingredients nga ra dira. So ang tendency sa lawas naton will break itself. But tama na siya ni maguba na lang gidya ang lawas, tama ang lawas na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry gid. May balatian ka na.
1: Correct, Sir Josel. Tungod nga nasagad na nato ng threshold sa ato ang siringa lawas.
0: Mm.
1: Ang yan siringa tolerance. Tungod nga ginapilit na ito bisan kinanglanon pa sa ang ginatawag pahuway. Pero arib lang, Sir Josel, isa nga masuggest na ito sa ila. Kapin pagid matintar ang isa katao, Sir Josel mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko. Ako yung literally may na notarangid ko, ha. Basi masiling ka mo sa nga kung ano, ha. Wag kita nagahilabot sa personal sa nga preferences ng tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbarahan gina ko, ya. Pagaling ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapungko. Pagbalik ko, nagapungko. Kag sigurado man ako, nga ti, sabi nung adlaw, dalos nagapungko. Kati, makita o man, Sir Josel mo.
0: Oo.
1: Ang point ko, ano ba lang pagkantuan? Sini? Pag-abot sang panahon, dugangan pa sa hindi healthy sa nga lifestyle. Pero ariblaw, kung kulang nagdang ka mo sa nga exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, ka mo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliun na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix.
0: Mm.
1: Ang problema sa iba nagaluya sila, Sir Josel, kinanglano mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsik aton lawas, kundi sunod aton ang aton sila nga mitochondria. Para nga, kumbaga, kung sa cellphone pa, Sir Josel, fully charged kita. Kung hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade, 75, Doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Santhon, Sir Josel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
0: Those were the days.
1: Mm-hmm.

0: santo pa ni nga tiempo that tawag dato sa ni Doc Leo, chubby is the term for sexy.
1: Yes.
0: Those were the days. Mm-hmm. Nya kon buyunan kay gani, mamba sila manggaranon.
1: Mm-hmm.
0: Those were the days manggaranon kay istambok. Mm-hmm. Bad cholesterol base ara da. Kag ang imo sininga too much nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sining iban sining mga organs. Those were the days. Dapat natundum-dumon nga ang mangga do ay ginatakos sa katambukon, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Doc Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang pag-deprive man aton, Sir Josel, sa aton tugaring ang sakinang lanon, Sir, nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josel mo? Gakaon ka sa mga high calorie nga mga kalanon, nga mga pagkaon, pero waay man sang ginagamitan ng emosyon nga lawas.
0: Mm.
1: Kaya sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Dalulid bala, Sir Josel?
0: No.
1: Kung nagpatambok ka, nagpatambok. Pero, depende sa kung ano mga ginakaon naton, kung gina-equate naton, Sir Josel, sa aton paghulag, kay trabahuso kita, ara, Sir Josel, ma-maintain naton sa natira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
0: Actually, ang physical exercise dapat sining himuon man naton labi na gid kun damo man ang ato sining mga food intake bilang nga dapat iproseso sa ato sining lawas kay ang aktibo naton sining or ang ato sining paghulag aktibo kita buta malo sini madasig man ang metabolismo nga katabo sa sulod sa ato sining lawas.
1: Correct, Sir Josel. Actually minimang ko sa Sir Josel tis doc kun kulang ko sa ulag tapos ginom ko san Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C makabulig o kung may pulos man bala, actually, tuman ka mapusla nun. Though, hindi niya makabulos, ibo sa nga pag-exercise. Pero, kisa sa, why kagin sinisang ginatumar, nga bisan paano, makabulig sa pinsapin sang problema nga sarang maidulot sa resulta sa imo sa nga unhealthy lifestyle, palakaon ka sang permi pinarito, permi makalamay. O kung hindi gani, permi man maasin, tungod nga process, tag-ultra process ng imo sa nga maginakaon, kagkulang sa sustansya, at least man lang, may ara ka sang pulupanimbang, pinaagi sa ton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. That's why, kumpara sa una, Sir Josel, mas labi yung kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation, yung kadamo na sa hindi nila makaon, sila sila nga pang adlaw-adlaw ng preparasyon.
0: Oh. Kagkaibalo ka mo ang sexual activity sa form of an exercise that you can burn, according to statistics, Doc Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sining ma-burn.
1: Wow, tipila ka mo ka session, dra.
0: Timahambal sila nga kada panokturok sa manok, ha. Amalain lang sila kung lapit kas Bulacan.
1: Ba, iban siguro sila, bugto orangos nila.
0: Oo. Oh.
1: Kasi, why kontat pamalo manok to?
0: Siya na, kontat pamalo ka manok kasagod ko, pero ang manok ko sila, sige siya, pamalo yun.
1: Base, balang balon ka mo sa partner niya nga. Ay, salamat sa, kwan, salamat sa 3 sessions.
0: Mm.
1: So, kaisa pa lang gani, sino yung pagdugangan na?
0: Gina-advance lang pasalamat, ha. Sa muna, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amo na yung nag-atiner sa lawas, ta. Amo na yung actually nag-cause gin sa obesity mo.
1: Isa Sir Josel.
0: Ang mga unburned na ito, sinang mga calories, sobra nga kinanglanon sa lawas, ta, nga calories. Amo ni ang rason ko nga, nag-support man dito sa ito, sinang sulod sa lawas, kag nag-adugang man ina-complicar pagid, nag-apalala, nag-contribute lang, ha, sa pagpalala man sa ito, sinang mga balatian.
1: Correct, Sir Josel. Kag abis ang iban, blado, linabay-labay lang nga especially kung medyo nag-edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades, Sir Josel. Pero kung nagapermiso palang lawas na ton, Sir Josel, yung hormone na ton, himuon gindi na kay kabahin na sa nga ton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na, kabahin sa healthy lifestyle and healthy relationship sa mag-asawa. Ang premise na ton, Sir Josel, sa mag-asawa.
0: Mm.
1: Bakit na nag-encourage sa may mga dulo diversyon, dira, ah? Kaya ba si mabasulan, patablak ron?
0: Mag-asawa, hindi kay mala-asawa, ha?
1: Kag-literal nga mala, ha?
0: Uh-huh.
1: Pero may araman mga remedyo sa nadara, Sir Josel. Ang maka, binyo kong nano, kag-club of waska, makabulig, Sir Josel, balanse sa hormone, eh.
0: Mm-hmm.
1: At ito ni both sa kababayenhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan, Sir Josel, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo.
0: Oo.
1: Kay sa rason niya kadamo sang bisyo iya sang lalaki. Kag kalabanan, Sir Josel, damo sang trabaho ang lalaki, bla. Kag ang hambalan nun sang iban siya ni Sir Josel nga, di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa... kulang sa nisa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon iban Sir Josel nga hindi mo gin mabakbak Sir Josel ah.
0: Kaya ang iban siya may balibad man Dok Leo mo. Mm-hmm. Sina kiti lalaki man niya pala trabaho ti saligbat man babayit niti kung gusto mo siya balis kadana ita ikaw suksok bra kag ikaw suksok siya sa pante kag ikaw pang napkin.
1: May damdaman ka Sir Josel nag-follow up yung texter ko no. So nagligad na ito sa nga program about sa turbo dietary food supplement bala. Kay budlay ko no actually yung topical arthritis bala. Budlay ko no magduso, budlay ko no magbutong. Tungga pala nakita ang lawas. Nasa laot lang ang turbo, Sir Josel, ang turbo food supplement. Pero naminag laya, kahit ipanday sa mo.
0: Mm-hmm.
1: Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala
0: kaya
1: naman
0: sakit
1: na
0: ng siko.
1: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement ka, Sir Josel. Kaya nagpanami sa blood circulation. Ginapabakod ang tuhod, nagabulig, magbaskog nga ton sa nga lawas, aton sa nga muscles. Ginabuligan na mabalik ang gana, sinika ginaamat-amat balanse, kaya ginapataas ang nagnubo ka na imbalanse ng libido.
0: Kag aton lang reminder sa masamisin nga pagbaylo-baylo sa klimang hilanat kag trangkaso ginabatyag ta. Kung kinang lanon yung mag-inom sa bulong, hilanat, trangkaso, tawag na ito sakit sa ulo, palanakit sa lawas, kung hindi nakamukha batyag, kung hindi nakamukha gwanta gali ah, kag kinang lanon na mag-inom sa bulong, inom ka mo sang sis the pain.
1: Correct, Sir Josel, and proper hydration makabuligid. Kag isa pagit, Sir Josel, sa mapanugyan na ito, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylong tiyempo, damo sa breeding grounds ang lamok. Isa gid sa preparahan naton amo ang paglikaw sa ni sa dengue infection, Sir Josel.
0: So ini na kinanglan niya mag-ubra ka muna sa rapa o sarapan tawag nila. Inang salmonan mo lang gasobla Dok Leo. Ang iban sila mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang haboy-haboy blas na tabrog-tabrog na pali na gaso.
1: Nagaso.
0: Oo.
1: Ang iban sila Sir Josel nagadabok para matabog ang lamok. Pero kung may problema kasi rin sa respiratory system, problem kag affectado man, Sir Josel. Ang isa sa pinaka-practical, convenient nga mahimo na ton sa ni, tabugo na ton ng lamok, pinaagi sa pag-apply sang pwede na ton apply sa ton panit na nagabugaw, nagatabog sa insekto, sapat-sapat, lakip ang lamok na nagadala sang dengue, ang paggamit, Sir Josel. Like for example, sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Kaya tikin ang lano na ton na almost daily subong, no? Labi na gid ko namo na lamok, blatig lalamok. So kinanglan na ton na daily, especially during daytime, kay daytime biting mosquito na kadalas ang dengue.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, makaproteksyonan ang panita nga hindi iya mag-dry. Kaya ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos, matyagan mo, daga chlorinot bala. Ang panit mo, daga masunog. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, manami ini kay nagapa smooth pa sang aton sini kay nagapahumok bala sang imo sini nga pamanit Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, rason sina tungod siya sini duha ka sangkap nga paborgit sa aton panit. Ang virgin coconut oil or VCO kag ang moringa oil nga kargado sa vitamin E and oleic acid nga manami para sa aton sini nga panit.
0: So ini tanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health kay kadamo sa managa feedback diri sa aton nga may ginalibot siya linya daw iya makono ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatak gid ina siya nga Yes to Health YES number 2 and health.
1: Kagwain ni Sir Josel ginalibod da.
0: Oo.
1: Sa mga butika kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers.
0: Sa stores and wellness centers or clinic lang ni mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle o kon sa glass bottle. Wala ang tananta naka either blister pack or gani ang Sunthorn Plus sa herbal oil ara sa plastic bottle. So wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tana nasulod.
1: Kag naka-box.
0: Oo, kag naka-box nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may ari ni Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Dari na nga ito siya nga team song abi Dok Leo. Alangala, nagigitas tiyempo abis sa ito sa ringa pagparagad mo. Kabay pang naka-impart naman kami sa inyo ni Dok Leo sa mga mapuslanon sa ringa mga tips and informations. Labi nagigit party sa ikayang lawas kung paano tamamligan hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kuwanta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: May nagsaligbat dari sa aton to because, Sir Josil, no? Ginagmay nga mga pangginawi na aton pero may dakong efekto sa aton sining ikaing lawas. Especially, pag-abot sa baratian. Singa, gamay malang ang turbo pero makapadako, man ko, no?
0: Sang performance.
1: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig. Kaya makapalaba man sa aton sining pwersa. Kaya bisan pa, Sir Josil, sa pasensya, kinagabuli gini panayanaya sa aton sering paminsaron.
0: Iti basi bala kon may suhan bala paros ang kilala taman to taga aton man Dok Leo. Balya pagkagas niya ma baklay tato sa piak siling niya ma saka tato sa bukit niya nugay kagani da way kagani kasaka ma nanugali mangulabo ta siling niya dito sa piak bukit. Siling galing tag-astos niya kaya na niya may papa saka na sligbat sa way nugay gani way gani taklad niya bakulot gabi niya masaka kapas lubi
1: sa job kasi Sir Josiel kon hindi kalakad sa kapayas katumban sa ginagmay naton sining mga pangginawi nga nagadulot sa ton sang balatian nagkapahamakan pwede magaling sa ginagmay naton sining pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat kon naton sa limaandan magaresulta sinisang mabakod naton na kalawasan gani ang amat-amat naton sini pero regular nga kagsigisigi nga pagtumar sa isang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santon Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sa dilawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat aga pabakod sa aton kalawasan mga banatian aton malikawan sa kinahandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pasigresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kaya nga pala, sir, nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Philippines.
1: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap ko yung mga balita. Blabs yung namin. Pagkatapos yung mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
0: May how kita.
3: Oo. Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C, tandaan!

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire's Skin Beauty Salon.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

Hello.

Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

对吧？

Pablo, ina ninyo? Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na naging

Kela? Na keso taksin, keso korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap?

nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin niyo na yung puting pinang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika. X.
3: XFM.
2: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inami ang music ah.
5: Nga XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ko pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kanya.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply.
5: May how kid dapat.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
11: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kanga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
12: Kompleto.
11: Kompleto.
12: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. So mag-inom ka sang premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
11: Yes. Na, ha?
12: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
13: So, ba't ang pag-inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
12: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
11: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinalakas.
0: kini pinahusay Sunfon Plus Gold. Gawas sa pinakarong mangustid, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold.
11: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masyur naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
11: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold may balunggay,
12: mm-hmm.
2: Ang premium D3 May moringa oil.
12: Si premium D3, may BCO, may vitamin D3.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
0: Vision X, slay ang kapitibo.
12: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan, law-adlaw. Ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
0: Vision X, slay ang kapitibo.
2: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: XFM 103.9.
14: Mga katrupa, exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
15: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
16: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: XFM.
18: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akong ginahandom para sa akong tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari na magkitakaroon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase osteoporosis
19: osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanig a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
20: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Sa aton kumon nga lingwahe, awat ginirama, ang isa muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya, dugay na bala nga ginasufrir. Nagapala nga bukabok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan, kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni, ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma, joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamurisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
20: Evergreen herbal capsule.
19: Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate. May vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sini nga mga tulaan. Tayang ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na dayang kaon.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Color sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa mga sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dan Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy.
4: Tama si Nanay.
3: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
10: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
16: Timo!
10: XFM 103.9.
13: Wait!

0: pare, ang dami namang mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
1: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente, ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
2: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM.

0: Please, mababatian kita sa 106.5 XFM with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antike, mabatihan kita sa XFM Antike 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct.
1: I love you, Kuya Jay.
0: Pila sala mo?
1: Isa.
0: Hara na naman.
1: Aduwa ka. Dela kita. Mampu ko, anay.
0: Pila sala mo?
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon ako na ako.
0: Nakalipad. Oras, 27 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal.
1: Kaupod nyo, si Troy Tisoy.
0: Kahit si Dolphy lang ka, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Taas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Septum Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa programa nga.
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy, gwapo na LL Pal.
1: Kagwa silang ka, bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sektumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nation. Wine. Pwede na makatawag sa XFM call and text line para makaisurehan ay kita tatlo.
1: Please sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And we've got a caller on line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi. Sino dya?
2: Si Raymond Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Diin sa Antique, Raymond?
2: Diyo sa Sibalom, Troy.
0: Si Balom. Pilang edad?
2: 40, Troy.
0: Pila?
1: 40?
2: Oh, Troy.
0: Gulang-gulang ba?
1: Oy, hindi.
0: Hindi man.
1: Oh, kasi nila, life begins at 40.
0: Weh, di ko magpate. Oh. Sala na na, Subong. Hindi na, life's begin at 40. Sala na na, Subong.
1: Di, ano na gali?
0: Ha?
1: Ano na gali?
0: Life's end at 40. Anong kaso?
2: Kaso, Troy.
0: Aos, so sabi ko may kaso. Sabi ko gani, kung at large ni, hindi ni at large?
2: Kailangan mo, Troy, mga Troy, kung may kaso, wait mo, dopresuan ko, Troy.
0: Extra large. Din ka da. At large ako ni extra large.
2: Awara,
0: gid. O, sige. Ano man ang status mo, balo buhi, balo patay?
2: Laon, Troy.
0: Ay, laon, Dol.
1: Yala.
0: Gagit ka nubya?
2: Troy, why?
0: Hindi ka man gwapo.
2: Gatawa na, Troy. Hindi man gwapo. Hindi man laway. Patangkama na.
0: Oo. Tani, kung hindi gwapo, dapat makawiwili. Makawiwili.
2: Media, Troy.
0: Uwe.
1: Oo.
0: Kung sa artista, daw, sino yung mukha look-alike?
2: Daw rock
0: ito
2: naman kalokalay
0: ka, Troy. Daw si? Oras
2: maan, Troy.
0: First
2: time lang
0: ko nag-intra, Troy. Paras na bala arang mag-joke-joke ka mo sa mga friends mo kung kaisa. Ara ba lang imo nga friend magwapuhan sa imo tapos tawgon ka sang kalokalay mo nga artista. Daw sin o ang kalokalay mo artista nga natawag na si imo sang friend mo?
2: Dora
0: ko ito naman, Troy, ba? Ay, buta ka, rawai ka niyo mo. Wala kita, nabisan isa. Jericho Rosales, Daniel Padilla, Shasha Padilla.
1: O kung si Carlos Padilla lang.
0: Ha? Daw si?
2: Daw si Jericho, Troy.
1: Daw si Jericho.
0: Jericho Rosales o kung si Jericho Nograles?
2: Hindi man yung kalatro yun.
0: Ang height, ano kataas?
2: 5'6", Troy.
0: Taas?
1: No, taas.
0: May abs?
2: Di tayo na, Troy.
0: Sa agtang na, hindi sa chan?
2: Ano, Troy?
0: Sa agtang na ang abs o kung sa chan?
2: Aregi sa dugan, Troy.
0: Ba sa dugan?
1: Wow, sa dugan ka dya.
0: Dula, inayay mo yan, may abs ang dugan, ha? Ba si ano na? Ba si arang ano bala? Nang ano tawag sinagani man? Hindi man na acne ang arang sa dugan.
1: O kung ba si naglako lang akalunggo?
0: Oo. Peklat.
2: Hindi, man.
0: Abs good. Anong work ni Migo Raymond sang si Balom Antique?
2: Ano, Troy? Sa'yo, mahal ang Troy?
0: amo gali nga may ano siya, may mga abs. Kay kasagaran na construction worker.
1: Gani
0: ang ara sa uma nagatrabaho kay healthy-healthy sila permi mo kag permi sila magwaandol.
1: Ba tuod.
0: Balhas.
1: Gani.
0: Oo, kay syempre gaguna mainit sila. Ga pasan sila sang mga mga paray.
1: Na
0: mga muna saging. Ano ang mga kararuton sa inyo uma, Amigo Raymond?
2: Ano nga ara man try nga no try nga palay tapos nga ara man manis.
0: Na mabugat na kung matingob na siya bala. Kung ipadulog mo na siya sa merkado kag ibaligya na mabulubugat ta na. That is why nga gusto ko kita ni magubra sa uma.
1: Ba?
0: Oo, siguro basi kung isa pa lang kasako malipungan ako.
1: Ano pa kita ayan gulo kung kinaing na gid.
0: Amo gani ari kinaing ni lagi na pasaan. Oo. So
2: sinako Troy.
0: Oo.
1: Ha?
0: Sinako.
2: Sinako.
0: Oo. Oo. Pero ang aton subong i-troubleshoot sa imo ang imo dugan kay wala ka love life. Wala ka man kanubya, wala ka man kanubya biskan sarang.
2: Mi ara man ta, dami troy sa layo.
0: Taga diin.
2: Taga diram troy sa Negros troy.
0: Kamaan ka to nga girlfriend mo siya or ga-assume ka lang nga girlfriend mo siya?
2: Wala mo ko gasa troy, tiyo-tiyo lang distant na relationship.
0: Paano mo siya nakilala? Ang ginambal mo ng LDR ang inyong relationship, paano ka mo nagkilala, hay?
2: Pagi mo sa programa mo, Troy.
0: Ah, oy, sa programa mo, gali. Pero, nagbulagay na ka mo?
2: Kiroay na kami ito sa communication sa nag-i-resource ko number, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: Pero nakita na yung mga kamo personal?
0: Nakita na yung mga kamo personal?
2: Ha? Why?
0: Labot gani sa ito ng hapon. Nga nga dako yung question sa imo nga marayo. Nga pwede raman na maadtuan kung si In ka dyan nag-stay sa Negros kung willing gid ikaw ka dyan nga makipag-meet up. Galing kay wala man timo naga
1: nagapangabudlay.
0: Nagapangabudlay kag tawag ni gani naga reserve sang time para makita mo kadya ang girl nga imo nga karelasyon LDR.
2: Pero why di kami mo troy kay bisan lugar naga san lugar gani why na nanogin ko din nga kutsabihin nga lugar.
0: Nga wala mo man tana guro ginapamangkot kung taga diin sa Negros.
2: Ginapamangkot ko tana pero ito nung sabihin sa Negros wala siya kapat na ugin.
0: Amo na gali nga nag-change number ka dayon.
2: Si Atroy nag-ilis Troy.
0: Nag-ilis ka man?
2: O ayaw mo mangyapot number ka Troy.
0: Ah, ambal mo kina nag-ilis ka number. Subo mo malang gali Japon. Ano gid bala?
2: Why kami ito sa mutation ko ng ito sa kang masang number?
0: So ano man napangita mo sa isa ka babae? Nga tiga yun nun to sa bunga gabi?
2: Simple lang ang try. Ano, medyo ginoo pero medyo basto siya.
0: Medyo maginoo.
1: Pero medyo basto.
0: Agi ka haw?
2: Why pili? Single man o hindi?
0: Di may maginoo wala nga babae.
1: Ang maginoo ya sa lalaki lang na yan.
0: May maginoo sa lalaki sa babae.
2: Niara man Troy pero medyo basto.
0: Ah, agi niya ginapangita. Hindi babae.
1: O gani man.
0: Agi na pangita mo kung babae.
2: Babae di Troy eh.
0: Di pa, ano man nga nag-come up sa mind mo nga maginoo.
1: Maginoo?
0: Ano man ang pag-intindi mo sa maginoo? Lalaki na, babae?
2: Ano? Babae, Troy.
0: Maginoo, babae? Are you sure?
2: Troy.
0: Oo man ko, no.
1: Basi, di tiyak. Okay.
0: May maginoo nga, babae?
2: Namin ko, Troy, ano, nga may kadlok mo sa Diyos, pero kundi sa away man.
0: nga nga istorya na ta parte sa Dios. Kay naman kot man lang ko kung ano
1: ang
0: nang
1: Ginoo.
0: Ano nang maginoo sa pagintindi? Pamati, bala ano nang maginoo sa pagintindi mo? Ay, ambot ah. Amo na galing nga wala ka ginasugiran sa kung taga-diin ang babae kayo. Hindi ka man galing kabalo kung anong ginapangambal mo.
1: Gani man.
0: O, number plug, 09?
2: Ang hindi nga rin, ang number ka, 0931-98-49-490.
0: Okay, goodbye. Pinangkahalit tayo. Okay, goodbye. Ano sa imo maginoogan, idol?
1: Gentlemen.
0: Are you sure?
1: Of course.
0: How about the ladies?
1: Ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, please all stand for the invocation of Philippine National Anthem, followed by
1: a prayer.
0: And the presentation of the candidates from 1 to
1: 1 to 20.
0: two minutes before 10 in the evening. Mabalik pa ang phone. Palawin yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Kang sikatropang Don Bilangka.
0: Nagkapamati ka mo sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ining XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: sa trabaho ko, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na agi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nation. Why? Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: May caller ta sa line number 1. Check ta. Ay, na-auto die yun. Langit. Line number 2. Basi siya man ni Japon lang. Atong caller. Hello, mayang gabi.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy, kasi nabad naman ko sa imo live, Troy.
0: Ngalan, ngalan, ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko po na, ay, Troy.
0: Amot ah, kadugay, sa imo magsabat. Ang ngalan, ah, ngalan, ang bla. Napay-blood mo ko, ah.
2: Sino nga,
0: Troy, ah?
2: Apple, Troy, ah.
0: Apple. Sino nga, Apple man?
1: Si Ruth.
2: Ang
0: pag-aspan, siya ka na wala man kami, wala man kami, wala man kami. Pamati, bala! Wala man kami kakilala sa imo nga mambal kang kilala ka na namon.
2: Ang mambal mo, sabag tawag.
0: Anong man, do kulang-kulang man ni siya man. Di bala na yung magkadlaw, bala tapusan na yung... Tapusan, bala na yung isuryan, tapos magkadlaw, bala para klaruhay ta. Kung kaladlawan, kaladlawan, ginaya. Okay. Taga-istansya si Apple?
2: Oo, Troy.
0: Okay. Pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Dure lang pumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani dapit sa istansya kay kalapad sina. Ayam po.
2: Sa?
0: Sa
2: may merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami da nga vlogger nga... Nagapang ano, nagapamutbot. Sino gani ngalan niya na? Da taga-istansya na siya, no?
2: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani, nga naga-vlog-vlog.
2: Si Lloyd Barwa.
0: Oo, doon. Muna bala mo? Lapitay ka mo?
2: Layo, no, si Troy, layo.
0: Pero katol-tol ka sa balay na? Katol-tol ka sa balay na?
2: Oo, katol-tol eh. Balasa na siya.
0: Ah, balasan gali kay pabutbutan ko tani akong upod. Kaya daw hindi ko kaintindi subong siya costume daw sa pyramid sa halin. Nga daw man, ugya churampot.
1: Sa kupon, ito na lang gini pabutbut ang color sa hen. Kaya ano mapabutbut ka man?
0: Kaya gusto ko tanong mabalaan kung ano ni nga si Espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kung sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw. Mabuligan mo ko na?
2: Oo.
0: Bahu, umun sa kuno, pasakay man sa dulpo.
1: Namugi dya eh.
2: Galay ka mo kermi mo ay siyempre kermi kini na katutok sa ano, cellphone.
0: Oh, sa cellphone? Wala sa radyo?
2: Ah, wala mo ko radyo, Detroit kay.
0: Bahu, kung lapit-lapit ka lang tanay sa amon, magagaan ka ginamon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gan ka naman. Gan ka naman sing Bluetooth speaker. Galing wala tuner. Hindi ka man Japon makapamati.
2: Okay man.
0: Nga nga nakatawag ka sa amon sa bunga gabi. Maano tani. May kinahanglan ka nga. Patapusa ko ba na hambal-bala? Wala pa kuya gani katapos ya. May kinahanglan kang ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi sa bungang gabi. Pamilin-milin. Tatigan.
1: Ano gusto mo? Gusto mo na ba sa ako ng emotestamento?
0: Oh, 29 years old, ikaw bro, ikaw the apple sa istansya o kun mama, papa, Japon?
2: Ikaw bro, Troy.
0: Ano work mo da sa istansya?
2: Sa restaurant lang, Troy.
1: A waiter?
0: Waiter cook.
2: Waiter lang, Troy.
1: Aba. Uy, hindi ko na pa ilang lang ang waiter ay.
0: Anong nga lang sa inyo restaurant, man? Basi nakahapit kami da sa pagpabalasa namon.
2: Ano, Troy? Pagusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pagusto ang ngalan. Dito ka, ang amo na hapitan pag hindi. Pagusto o kung pang hindi. Naamo na. Ganon. Ano da ang inyong ano da ang pinaka the best nga menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, B?
2: Nangyayari man di, Troy. Kalop.
0: Ang pinaka the best na ginapamangkot, Kuya Ya, ano gid ang pinaka best nga gina-order?
1: Ang best seller inyo gid bala?
0: Oo. Best pa.
2: Talaba, Troy.
0: Wow. Talaba?
1: Okay.
2: Oo.
0: Adamo man na di sa... Ang wala pa na mo na kaon ni Dolphy? Mayara ka mo da salsalon nga adobo? May mga... Uy, tuon!
1: Ah, tuon!
0: Exotic, no?
1: Oo.
0: Sigurado ka, Paul. Basi, balaga lang ulang mo. Ikaw, bla?
2: O, ganito lang nangyari, be. Isa... Nakaubusan na, be. Isa kay... Yutay lang ang anong ano namon, boss. Budget, siguro. Binata, boss.
0: Ano na ang mga buaya ginaluto nyo? Amo nang involved sa flood control? Amo na inyo
2: ginaluto?
0: Ay, dali lang. Tuod gid bala nga buaya gimang naluto nyo? Siguro duwa bala. Ano bing luto sinasang buaya ang para namit nga ginasisig nyo? Ang sa amon.
1: Ganyan kita daw gina... Daw ginabawalan man na. Kaya
0: hindi mo na pwede nga ihawon. Ang amon. Pamati, bala apple. Apple ang amon, diya buaya. Iya, ginabalsamarik ta mo.
1: Amon ka siya.
0: Inyo ginasisig. Lain man na guro, buaya nga ginasisig mo da.
2: Hindi ah. So, prod, tod, na try, tod.
0: Manamit na kung makatilaw kami sang imo buaya.
1: Gani man.
0: Ano ka dako imo buaya, Paul? Kadlaw si Dolby yung mamanggot ko ba?
1: Oo eh.
0: Ano kung ka dako imo buaya?
2: Dako
1: na
2: buaya ko, Troy.
1: Ati ko na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako gid man, may ano gid. Ano gid abi ka dako be? Leo bitakos be. May pulgadera ka da.
2: Why try why?
1: Measuring tape.
0: Dangaw.
2: Why, ma'am?
0: Pila ka dangaw?
2: Ha?
0: Oo.
1: Ano?
2: Isa kang tunga.
1: Isa kang tunga. Kuno nga dangaw.
0: Be, isa. Galing kay ti, pila height mo ha? Kung mag-isa kang tunga ka dangaw, pila height mo?
2: 6'5".
0: Kung isulok-sulok ta kami. Pag 6'5", mo gani karoon na.
1: Taas pa sa kay Kwan ba?
0: Kay Balingit.
1: Balingit.
0: Pila height mo?
2: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6".
1: Nuhangag sa iyo, kadlo-kadlo sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Huwag ipulo si Apple, sorry ako na. Amo ni guro nga, sa subong, wala pa sa nubya, no?
1: Ang bukid eh.
0: Dokulang-kulang nga bala, Paul.
1: Man kung buhi, pato si Mauricio, nalong tagit ka sa Liganes.
0: Ay, ang bot, si
2: Mo. 5'6".
0: 5'6". Ano, oh, nakanubya?
2: Wala, ganun mo biya mo ganun nagtawag ko sa imo Troy pinawag ka kon mga alam nabi.
0: Wala ka nobya, wala ka man kakatingala nga, wala ka pa kanobya. Maasa ka pa.
2: Katingala gani ko.
0: Ay, hindi ka na magkatingala, ah. Kami, wala kami yan na tingala, kung nga nga wala ka kanobya. May kabalo na kami. Hindi ka laway, pero laway-laway, amo na.
1: Hindi kayo siling sang iloy mo, yung tawo ka sa adlaw ng Martes mo.
0: Oo. Ano pa kaya ang imong itsura daw ara sa Martes Santo? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang bot sa imo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo ba kung gwapo ka ba?
2: Nagtawa ba sa comment ko, ala ara ba, Troy?
0: Anong ngalan mo this comment?
2: Si Kevin Cunios Formalis, Troy.
0: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang? Nagito ka higda?
2: Hindi na yan.
0: Ah, Kevin Cunios Formalis, gani, ang nakaslibles?
2: Amo na siya.
0: Amo na ni ang gwapo? Makita. Makita ni sa nga kung nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks Lutong Bahay. Mambal siya nga makinamot na lang ko, Troy.
2: Laway na, Troy, laway. Sumagami, wala nobya na laway.
0: Ha?
2: Sumagami na, wala nobya na laway.
0: Pero may tsura-tsura, ah. Hindi kaman totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo. Laway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga laway. Ginman, ah.
1: Oo, gani.
0: May tsura lang. Pag magambal kami gani, may itsura lang dol. But silingon, ano na siya gani?
1: Laway.
0: Bawalin pa kay Dolphy. Laway ka ko, no.
1: Brakanay, naging nga istorya.
2: Papatay
0: na gina, Troy, ha? Ay,
1: tuod gina, ya. Huwag na di pasakay, ha?
0: Oo, ha? Yung pasakay, ya, man, ha? Nagahandom ka pa nga bawion namon ang ginambal namon nga laway. Hindi na, ya, ha? Ano gani, Dorp?
1: Ha?
0: Ano gani? Hindi tayo pagbawion, no, nga? Ano siya gani?
1: Nga laway.
2: Masunggod, di ko siya, Troy.
0: Ay, bala. Kada ko masunggod ka man kami.
1: Kung gusto mo nga maging gwapo, te, ano gusto mo magwapo ka?
2: Hindi lang, ah.
1: O, hindi ka manggali, pues. Mantinirin na lang ginaang pagkalaway mo.
0: May kapigali sa friend ko si Ma'am Kix Gonzales Malundos ang ano, Kix Lutong Bahay kay si Bob's Abilada Mapa arada sila subong kay si Judy Abot nga si Jerone.
1: Oh, si Jerone.
0: Wow, grabe. Ilang nga video kakanta-kanta sila kung wala na customer, ha? Adult.
1: Makanta man ko na bala.
0: Oo, mabidyo kita to. May bidyokihan to.
1: Oo, saan o?
0: Ha?
1: Saan o?
0: Pagtapos na di subong mo, ama.
1: Pwede.
0: Matubattle sa to, ah.
1: Pwede, ah.
0: Oo, ina kung bukas pa eh. 12 midnight patangadan mo. Oh, Apol, ano na pagkita mo siya sa kababayi?

0: so meaning wala igi diya may gapanawag. Number mo na lang ilawag kay para at least may choice sila kung matawag sila, ma-text o kung hindi.
1: O, te, lawag ka na.
0: Ah, hindi ko yan pagsukuha. Paninguha, kadaya sa kagalingon mo, hindi ka na yan manugo.
1: Ano ko, Jaya?
2: 0991.
0: Okay.
2: 868.
0: Ah, oo, nadumduman ko na sa... Liwat be, liwat be. Liwat be, liwat be.
2: 09-991-868-7130.
1: Oh, isa pa, isa pa.
0: Isa pa, isa pa, isa pa.
1: Isa pa, isa pa gani.
0: Kasi gana, ginapagustuhan ka na gani. Gani?
2: 0991-868-7130.
0: Sige, magliwat. Ano?
1: Ano request mo?
2: Ano lang ah, pitbull niya.
0: Ano? Pitbull ko no.
1: Pitbull?
0: Anong ido gakanta? Oh. Petfully? Journey. Alin ka pa sa it ha? Asa nagpitbully naman ha? Apple? Last mo na ni ha?
2: Last ko na na.
0: Ano oh. Ano ang ano gani ang tunos ang pitbully gani di what be?
2: Di na try
0: ah. Ah, paano ko nakaroon mabalaan kung pitbully gani na ako na pili di? Ang tuno anay?
2: Hindi na ah. Ah. Ito, try, ah.
0: Pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing ano lang.
1: Tuno.
0: Tuno.
2: Hindi na
0: ah. Ah, tuno ah. Anong tuno ang pitbully ang bal mo?
2: Ang
1: pirot
2: na lang
1: ah,
2: hindi
1: magamit. Ah, iyan ni sa kampo ni Lajo. Amo na?
0: Sa kampo ni Lajo, may nagadoko-doko. Ginhaboy ang ulo sang bato, nag-oklo-oklo. Bye-bye, Apple. Salamat. Good night.
1: Ay, ambot lang na pitbull din na. Basihan mo na sa salingan, ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano, nagtalang-talang.
0: Alin pa sa it, ha? Sa nagpitbull din.
1: Ay, ay kakadlaw man ko itong ang tabi na ba?
0: 10:35, mabalik pang phone mo. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Excited!

0: ko si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
3: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Bugto naman ginawa niya.
1: Correct.
0: Padayon kita sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na. Kutis artista pa.
0: Wow! Sana all. Mabakal sa tanan nyo ng mga suki nga butika. Pareho sa Mercury, mabakal nyo man sa South Star Drugs, sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy. May gabi kay ano nai? May gabi nai kay Christian Nathaniel Hagos. Ma-request ko sa song My Worst. Really? Bad day mo siguro subong niya kay Your Worst, right?
1: Yes.
0: Your Worst o kung War. Di wala magtulog-tulog sa akin mag sinya-sinya sa nga mga binuang mo.
1: Pwede hindi ka magtulog sa akin.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line subong evening.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Damo ka request subong nga. Mayong gabi man sa kay J. Vince Rieta. Dahil lang gina, hello lang gali sa mga taga San Jose Antique. Kag-request ako sa kantang I Knew I Loved You by Savage Garden.
1: I knew I loved you
0: before I miss you. I have a dream to with tonight. Ang mga uso-uso na sa mga Westlife sa una kaga.
1: Westlife, A1.
0: Backstreet Boys.
1: Yan, mga amugin na sila.
0: Yes. May caller sa line number one. Good evening.
2: Hello, sir. Good day.
0: Anong mayo sa gabi sa tingog mo, na? Naka-shot ka wala?
2: Why?
0: Nga nga daw hubog ka na. Mukha lang ginamagambal.
1: Ano, pre? Pre.
2: Yo.
1: Oh. Oh, ano?
0: Natulugan ka na o kung nagbugtaw kagit kay para maka-intra ka?
2: Wala man
0: ah. Oh, ah. Pangalan na pangalan.
2: Nugnog ay sir ah.
0: Sinugnog.
1: Perte nga ngalan ba?
0: Kada mo damo sing pangalan nga anugnog na pilian mo. Oh, paki-explain please.
2: Sige, amo na ginatagsaton.
0: Taga din sinugnog.
2: Taga-crossing.
0: Crossing?
1: Crossing
2: din? Sagay.
0: Uy, taga-sagay.
1: Ano itom ka man, kag-kulungbo?
2: Hindi man ah.
0: Puti ka?
2: Mm.
0: Walo titi. Baboy gali. Nga nakapanawag si Migo Nugnog sa crossing sagay?
2: Mangita tada partner ah.
0: Partner sa?
2: Mga buhi.
0: Aba, mga buhi ka na ginog. Pila na gani edad mo, Nog?
2: 46.
0: Oh, 46? Ano may asawa ka sa una o kung wala?
2: Okay na. Solo parent.
0: Ano, ano, ano?
1: Ano siling mo?
2: Solo parent.
0: Ah, solo parent, solo parent ka na. Siya. Ara si mong bata o kung ato sa iya?
2: Ara sa
0: akon. Oo. Paano mo nakuha?
2: Gagay ara naman ginasakot.
0: Ah, ikaw man ang nagbata, hao? O kung nagpaubaya si, ano, si girlfriend mo sa unang itulin niya si mo inyo bata?
2: Waya.
0: Anong waya man? Taro nga, bla mag balbla. 46 years old. Sa 46 nga na, ano gin ang ginapangita mo sa isa kababayi para ma-ano ka na? Ma-plastar ng imong panginanglan? Mga buhi, oo.
2: Ang mahila magdala.
0: Magdala sa
1: ano?
2: Mga buhi.
0: Aw-aso, sabi ko gani kung ano gid nga magdala.
1: Gani
0: man. Kay kung ama mo na ganing imo ginapamangkot, hindi mo na pagsigihon kay may mapinsara naman ang akon upod. Kay ang maayo to nag maayo to magdala sang una, wala na subong. Kay? Kay? Ginkuha sang iban.
1: Correct.
0: Te, hindi, wala ka man gakahadlukan nga ang ginapangita mo nga maayo magdala, kuhaon man sang iban, kay nanamian man sila bala magdala.
2: Hawaii man.
0: Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike nognog? Si Blackjack?
2: Oo.
0: Oo, dayon.
1: Oo, dayon ba?
0: Siyempre, sa ngalan lang ko yan, nag-base nga nognog mo.
1: Oo.
0: Amo ka man na kataas kay Blackjack o kung nubo-nubo ka lang gamay?
2: Nubo lang.
0: Nubo. Ano ang imong hobby? Like mga sports, abi? Anong imong paborito? Basketball? Volleyball?
2: Basket.
0: Ba? May ball wala. Akong basket lang gid.
2: Basket lang gid eh.
0: Ah. Yung sudlan utan?
1: Ang ratan pa na sa una.
0: Single ma'am, okay lang? Kung may matext sa imo matawag nga single ma'am nga nagapamati sa itong subong gabi?
2: Pwede ah.
0: Sige. Ano to gani ang bal mo? Mayo magdala? What else?
2: Kabalo pala mag tingang, kabalo mag magluto.
0: Napagid.
2: Basta harap na na.
0: Ah, timbang ang imo ginapangita. Okay, hindi hindi asawa.
1: Ano? Pangitaan ta ka sa agency?
0: Sa agency na nasa subong ginakuha ang kabalo magluto, kabalo manghugas, kabalo manglaba.
2: No, okay na.
0: Di sa agency ka na lang marikta, tani. Wala ka na lang agi sa amon. Gin-bypass mo na lang kami. Di ba? Kapili ka pa.
1: Gani.
0: Oh, di ba? Oh, ano man, ano plano?
2: Ang kabalo lang magano.
0: Magano?
2: Magdala sa pangabuhi.
0: Ah, puros ka lang tanang kabalo magdala. O, ano number mo? Number 09?
2: 0912-53-96029.
0: Sige pa, isa pa.
2: 0912-53-96029.
0: Salamat, Nugnug. Do, may tupad ka na nga nag-video kayo. Oh.
2: Aras,
0: kapal balay. Oh, ito, onda mo lang radyo kay masinggit ko nga. Unta tayo na na. Kay ang video, kay asal lang alas 9.
1: Oo.
0: Tawgan, tawgan ta balang pulis bala para mo unta. Killjoy. Lamat, Nugnug. Ming gabi.
2: Gabi.
0: 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Masunod ang At My Worst sang Pink kag I Knew I Loved You sang Savage Garden na gin-request sa aton nga programa. Ini ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: 26 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa phone palang programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Kambya palang gani, utod ka na dayon. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Kag, ang kape nga pinaka-the best sa aton nga kayong lawas.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabasguga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: May maintra pa da, pwede pa ka makatawag, XFM call and text line.
1: Sir,
0: 912-0076-793. 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Thank you po, Kuya Troy, sa pagplay ng song na At My Worst. And Alan Javillian, namo yung gabi, Sweet Dalen, Vincent Tobianosa, nalingaw isa kuno sa aton, oy.
1: Wow, salamat gin.
0: Tagaasa man ni may oy-oy man ni.
1: Kay Victoria Tandual, mayong gabi lang da sa inyo.
0: Ah. Ano naman aton, Soki, si Manananggal de Amor.
1: Wow.
0: Doon na intriga ko ni kay Manananggal di Amor.
1: Gani man.
0: Namit man ni siya guro, no?
1: Kabay pa.
0: Wala man ni gusto uslo awak, ya? Ang gusto uslo, ang hawak lang ako.
1: Oh, correct, ya.
0: Diskan, wala na ang katunga. Ah. Ang buli, ang kumuson, eh.
1: Ah, correct, ya, eh.
0: Para sa tabi ko, maka-boyfriend kasing manananggal doll.
1: Oo.
0: Lalaki ang manananggal. Ang akong gusto, ang hawak lang yun, bala na wala na yan, ano yan, wala na yan pambabaw yan, hindi lang ko yan sa hawak. Ikaw naman niya, ano version mo kung manananggal ng lalaki ang iyong nagustuhan?
1: Ang sadalo man eh.
0: Ang hawak man?
1: Oo eh.
0: Ah, paano ba karoon kung one inch lang?
1: Ha? Basta may ara.
0: Patalik doon mo eh, no?
1: Ha?
0: Patalik doon mo.
1: Bis kang gamay lang eh ako malipay kaya ah.
0: Ay, tuod sa bagay. Kontento ka na, no?
1: Correct.
0: Wala man sa padako-dako ang balnila.
1: Oo, sa performance man.
0: Ah, pero gusto ko ganyan maubo-ubo ganyan.
1: Ha?
0: Ha, kabati ko mo lang. Oh! Naga mo na ba?
1: Ah, grabe ba?
0: Oo, yan.
1: Nang dumatokan ka ganyan.
0: Nakaagi ka na na.
1: Oo, ah.
0: Nga ginduso mo sa pabalik. Atras ka bala gamay.
1: Ano yun mo? Nabla. Lumakot pa sa bala. Oh, shoot na.
2: Oo, oh, ang ganya pa.
0: Alam po, tagani akong sore throat.
1: Sore throat. Ang sore throat.
0: Anong throat man? T-R-U-T-H? Throat?
1: Ang mga ganyang balya.
0: Throat akong throat.
1: Ah,
0: ano na?
1: Basta deep
0: throat. Oy, dari sa XFM, padayon sa gyapon namon panagtag sa tag 3,000 pesos kada simana. Every Friday, amon nga draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ang mga Yesol products nga pagabaklon nyo para maka-join ka mo sa amon nga paraffle, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanang XFM stations sa Negros, kag Panay Island. 3,000 pesos every week ang inyong madaug kung magabutan ang inyong pangalan. Kag sa grand draw, nagulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulot tanan katag 5,000 pesos. So, ano ba naulat nyo?
1: Intra na ka mo.
0: Kag may palabuton man kita nga promo sa tanan naman nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, which is wala labot, nagapanghatag kami 3,000 pesos, manghatag pagid kami sing tag 5,000 pesos sa lain naman iniya nga sponsor. So bantayan nyo na kung makabayad na sila sa amon. Amo na ng paghambal namon kung ano ang nag-sponsor sa amon. So pabayron tanay sila. Pero ang pinaka-importante, gin-announce ko na advance, kay basta may ara ka mo pala abuton nga 5,000 pesos, wala labot sa 3,000. Manghatag pagid si Boss Rems, kag ang XFM, sang 5,000 pesos.
1: Wow!
0: I-divulge na lang namon ang amon sponsor kung makabayad na sila sa amon. Diba, Dol?
1: Correct.
0: Excited ka na?
1: Of course.
0: Ano gusto mo, 5,000 o kung cellphone?
1: Pwede both.
0: Ay, do again?
1: Oo.
0: May grocery pa.
1: May unod niya laki?
0: Ha?
1: May unod niya laki?
0: Depende kung anong gusto mo, lalaki o kung babae, pwede taman papainan.
1: Correct.
0: So, muna, groceries?
1: Pero hindi ah. Bisan sa grocery na lang
0: groceries?
1: Ko. Oo.
0: Hindi lang kay grocery. Groceries, gidya.
1: Groceries, gani.
0: Kaya may isa ka sa akong bugas, may mga dilatas, basta kadamo pagid. Tapos, cellphone nga brand new. Kabalo ka kung ano ang model sang cellphone.
1: Ano?
0: Folded phone.
1: Wow, toon.
0: Yes. Kita mo akong cellphone?
1: Ang pilo-pilo.
0: Ang pilo-pilo. Mm-hmm. Nan. Amo na siyang unit. Oh, galing kay wala lang ano, LCD.
1: Nga man. Kudebud live ba?
0: Pilo-pilo sa to.

0: Bahasa nakal cermin. Ada Samsung.
1: Ay, ang bot sa inyo doon. Mababay na kami, ah. Dado, di pa din karoon malabot ako ni Suryan. Makika naman to karoon si Rodel.
0: Patay ko na siya, Rodel.
1: See you tomorrow. Madabong salamat sa mga nag-join, sa mga take on duty sa buong evening. Salamat gid sa pagpasulod sa amon nga pagwaragwag. Kag sa tanan nga station manager, sa tanan nga XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Kag madamo man nga salamat sa amon boss, Boss Rem, sa amon CEO, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
0: Muchas gracias.
1: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa pa sir.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, kaya mga DJs nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how, kita,
4: pag, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbea.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kapitan.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. May harap kayo sa mga balita blam. So, namin bigit mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Cellphone Plus Gold.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na akong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Namamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
10: Sa XFM Cebu.
11: XFM Bacolod.
12: Sa XFM.
9: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Come on, guys. Centro. Come sa Bullseye.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training. Hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kay pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila. Kanya,
11: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
8: may how, kid, dapat.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
12: Timo!
11: FM 103.9.

0: 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary na kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
8: Sakit

0: Banbuena na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan. Subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Huwag gagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sang kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Nga, XFM kid how?
14: Kay pagbugtaw ko, balita da yun mo.
13: Nga, XFM kid.
14: Ay, nami ang music ah.
13: Nga, XFM kid.
14: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila. Kaya,
15: wala isang konkreto nga sabat.
16: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Di mo!
0: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Sample Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sample Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sample Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sample Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blabos.
14: Wala sang konkretong asalat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how, kita, pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
1: Tiyo!
0: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: namin ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magtawag lang, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
3: Di mo!
2: XFM 103.9.

0: 93.9. Southland Plus Gold.
1: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Southland Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal.

0: sa Iran, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Sanfone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
1: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
8: good news.
7: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, and welcome, welcome! Sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas, sumungyang adlaw sang Martes, mga katropa! July 14, 2026 na kita. Uy! Adlaw kaya sang Martes, kag mga katropa ba, mainulan na mga nakatun nga panahon. Kagabilin sang, ano no, sang medyo hapon-hapon. Medyo hapon. Halin alas, shit, di mo katropa, grabe ang bu sang pag, ano no, sang pag-ulan. Kag di mga katropa, subong, ato pag-idbalantayan kitong udya. Nga ang tropical cyclone, mga katropa, nag... Sulod na sa Philippine Area of Responsibility. No, as of July 14, 12:30 a.m. Kaida mga katropa, ang tropical storm nga may international name nga Haishin ang nag-enter na ako nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Kag mga katropa, ini ang gitpangalanan sa local name sini nga Jose. Kag ang tropical cyclone, mga katropa, karon na ginabantayan. Bangod mga katropa, kati kahapon na low pressure area parang ni siya kagsubong. Isa na siya ka tropical cyclone. Kati mga katropa, bagyo na ini siya mga katropa. No? So, batayin niyo dito sa inyong mga lugar. Kaya itong huwag yung meron naman sa gihapon sa mga thunderstorm advisory mga katropa. Especially sa mga ano no, mga LGUs. Ang ginexpect target na magkapatsyag una dras may Morsha, Bago City, Valladolid, San Enrique, La Carlota City, Kagpulupandan. Subungan ng San Carlos City, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Moises, Padilla, La Castellana, Pontevedra, kag Don Salvador Benedicto. Batayan ito mga katropa, no? Karon magpatakang alas 5, ito na i-update rin ang no? Mga... Taya sa lakad sa panahon, gaginadulong sa inyo sa Negros Occidental Operations Center, kagisang GOST Pag-asa. And subong aga, mga katropa, Martes! So, syempre, may classic at may obra sa gihapon. So, sa mga nag-tutok tira sa aton, kamusta ang inyong mga paghikot, ang inyong mga pagdigamo this morning, di ba? Ano naman ginadigamo nyo dyan? Ano mga ginasunad? Sumungyaga aga. So, imagine ang panahon na nakadasig lang, no? O September, nakita dahil yun. August. After August, September nakita. O July 14, August, September na the sun. Mag-ibot talaga kita, masing kita. Happy New Year! Ang mali lang dapat is seize tang every moment of our life, day by day. E nga, dito na ito ganun mabalik ang mga inoras, mga inadlaw. And syempre, nasig siyang panahon, makibot ka na lang imong anak nira nga nagkakamang pasubong nagadalaga na inabuas. O kung na yung mga manghod nira nga, taga-hawak mo pa lang, that's when ikaw taga-ilok yun na lang. Yes, that was based on experience. Amang hood ko sa una. Feeling ko sumunod taga-ilok ko lang siya. Subong ako ang taga-ilok yan. Sa kataason. Ay. Anyways, oras natin alas 4:51 na. Good morning! And syempre mga katropa, live na live na kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian naman kita sa inyong mga tagsika radio. Ara kita mga katropa sa 103.9 and 96.7. Sa liwat, ara kita sa inyong mga radio. Ara kita sa FM band. Sa inyong mga radio sa 96.7 and 103.9. Kaga, subuga aga! Pag-una naman yung mga videos trending online. And of course, ang aton yung mga... musika ang ready na para sa inyong atanan. Ano? Samtang nagahimos ka mo da. Ay, ti siyempre, Martes pa lang o. Oh, may mga klase. Di ang mga assignment yun da. Ha? Hingagawa.
Sa mga nagabiyahe man subong aga, nagapamasada na tira ako na padulong sa ilang mga kadtuan sa ilayang mga duty. And oh, kung iban pa puli pa lang. Inay-inay lang sa pagbiyahe and good morning! Ang mapagtaw ka dyan. Basta wala ka kabalong aga na. Na? Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Nakatutok na sa atin yung Facebook Live. Amalia, good morning! Ma'am Wendell and mga katropa. Ina-shout out lang niya ako ng mga friends sa La Villa Contra Subdivision. Sa mga buddies sa Q. Sa mga buddies, yagali ko no sa Irams West Malia. Miss you all ko no. Ay. Sa mga body, ako nawa ni Ma'am Shirley Arevalo sa La Villa Contra Subdivision ay sa Irams West. Good morning! And of course, sa mga katropa peeps natin sa ilayan ni Jillween, good morning! Kay JJ Asosena, mayong agaman. Nagatutok sa aton subong sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, ang programa nga pampukaw sa inyo yung mag-aaga. Gagati mga katropa ha, kay subong nag-amat-amat na sugod ang pagbinaha. Nagbaha-baha na naman sa pilaya ka mga lugar no? Sa Bacolod. Hindi yan sila nga baha, gigit ako. Pero nung mga kanal-kanal dyan sa inyo lugar, mga kasakalsada, gagati mataas ang tubig o kung nagtaas ang tubig bagod sa pagbinaha. So mga katropa, dapat nga maging aware kita nga hindi kita mag-ubog, drakay. Kataan nga no, ang ihi isang sapat nila o kung ang mga lamok man sa karon mga katropa. No? Preparahan natin kasi pag sugod sa tigululan, nagsugod man ang mga masakit. No? May mga masakit man yung nagatululuhaw mga katropa. So dapat always clean and always healthy kita. Sa ilayan na Kim Harisco Rodriguez, good morning man! Pa-shoutout yan lang ko ng familia sa Dos Hermanas, sa Rodriguez family, kag Piera family. Good morning! Kay Sir Benji de la Cruz Palmes, good morning man. Mayong aga sa inyong atalan mga katropa. Oras natin 4:54 na. Kaga, hindi natin patumpik-tumpik pa. Aring mga musika na makapabugtaw sa inyong mga aga. Makapasadya sa aton yung mga vibe mga katropa na sa itong makaagahon. So are you ready nga mag-kembot-kembot kay Sike? Ikembot!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihingi po, ito po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-equate time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

nagbabalik sa inyo mga Rachel. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa liwasan ng programa Dria sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, welcome sa programa nga Pampuka Kun Aga. Dari lang, siyempre kaupo si katropang Wendell Balinaria. Good morning. Good morning, good morning. Oras natin alas 5:07 na. Alas 5:07 na sa aga. Kagkamusta na yung mga niluto? Gito, kinagutom na ako. Kinaguok na ako nga chan. Tungod ba sa kain ka, tulutog na usang panahon, nakagulutong gino. Anyways, ang inyong drang mga tinigang, make sure nga na sunod ako na on, manang inyong mga rice cooker. Saling-salig. Kada karoon nga luto na napagkatig, wala mahaw na agoy. Dapat ano gali? Mm-hmm. And of course, good morning man sa mga nag-biyahe na, no? Nag-baligya na. Proceed na subong sa ilay mga pakaduan. Especially sa mga estudyante, kami medyo layo-layo ang mga. Ibiyahe pa ako na lakton pa. Ngayong aga. Sa mga nanay dira, garaga baka-baka subong aga. Baka-baka pamalansya, panglaba, panghugas pinggan, kagdiga mo. Good morning. Good morning man sa mga tatay. Tada, ati, aga pa nagainit sang tubig para magpangapingape. Good morning sa inyong lahat and sa mga lolo and lola natin dyan, sa mga tita and tito dear, sa tanahan yung mga miyembro sa pamilya nung nagatutok sa atin. Good morning. Kaya syempre, speaking of kape, ganihang balkot, eh matamat na ka mo dira. Init sa inyong mga tubig kay mga katropa. So wag aga, wag ka perfect kini mga pisa ang aton niya, mga kape dira sa Yes to Health. And of course, una dira ang aton niya, pinakabago nga kape, ang aton niya, Santone Gold Coffee Mix. Ang ating Santone Gold Coffee Mix, mga katropa, ang isang kape nga pinasahi. Mga katropa, ini ang kape nga healthy na, damit pa, skin care mo pa. And mga katropa, ang Santone Gold Coffee Mix, ang mayara sa malunggay, chia seeds, turmeric, mangosteen, coffee beans, and of course, gindugangan pa sa glutathione and collagen. Ang kape, mga katropa, nga makapagwapa kang makapagwapo pa sa imo. Hindi lang kape, kundi skincare mo pa. Dari ka na sa Santone Gold Coffee Mix. Kung gusto mo naman niya sa kape, mga katropa, nga kape-kape ang lasa at kape-kape ang aroma. Mga katropa, mayroon magkita sa ato niya nga Premium D3 Coffee Mix. Ang ato nga Premium D3 Coffee Mix, ang perfect good sa may mga mataas ang sugar, ako may diabetes. Pagod mga katropa, ang Santone, ako na ang ato nga Premium D3 Coffee Mix. Ang mayroon sa mangustila, vitamin D3, and stevia bilang pampatami. Sini magkinahangal lang ito, mabutang sang kalamay. Timplahon mo na lang sa mainit nga tubig. Kahit tungod ang stevia nga gingamit, mga katropa, healthy bilang pampatamis. Arigato nga Premium D3 Coffee Mix. And sa mga mahilig naman magpainit-init sa ilang mga tiyan, kung aga, like me, kati allergy sa caffeine, o kung hindi masawaan sa tiyan nila ang caffeine, mga katropa, no? Nag-sulab that, or allergy ka gindiya, no? Gusto, pero gusto mo mag-inom sa something sa agang healthy, kapabusog sa imo, or makapainit-init na si musik mura ka, makahatag sa healthy nga benepisyo, nara kita sa Santone Plus Coffee Mix. Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mangosteen, soya beans, and malunggay. And of course, Santone. Kung sa tingin mga katropa nga, healthy good, naging mabilog ng pamilya. Para sa bilog ng pamilya, ine, no? Para sa mga kabataan yung nag-eskwela, parisibla, pandisal ko naga. And perfect na solve ng pamahaw with the Santone Plus Coffee Mix. Oras natin alas 5:10 na. Alas 5:10, alas 5:10 na mga katropa. 5:10 in the morning. 5:10 in the morning. Anong 10? 5:10 in the morning. Kag mga katropa, syempre, nagatuto ka mo sa gihapon. Adri lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. And kapod sa gihapon si katropang Wendell Balinario. And ito ko, ang mga nagpatamiyaw dari sa ato, no, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Matamat na ka mo dari comment sa ato niya nga live stream subong, no, sa Facebook. Agod niya nga matamiyaw, no, sa nga maayong aga. And of course, mga pag-greetings nyo da sa may mga birthday. Nagasalibrara sa ilang kadlaw subong yan, mga katropa nga, July 14, happy, happy, happy birthday! Happy.
Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng buong may kapal. Happy birthday! And ari naman wa sa ato naman niyang Pampa good vibes, no? Dugang, Subong adlaw sa inyong mga aga. Mga katropa, uso ni Subong ang mga AI balahaw, nga kati ang mga dance step. Pwede mo lang siya nga i-upload ang picture sang baby o kung sang sapat o kung sang makisaga, ibiskan veggies, no? And then, masaot na siya. Gina nga i-upload mo nga photo, ibiskan ganit sa bangko kung i-upload mo siya. Sundon niya ang saot sa original nga video nga nagasaot. Diba? Amo na ka high-tech. Amo na ka amazing, you know, sa ang technology, I mean, sa ang modernization when it comes to digital, mga katropa, or what we call the artificial intelligence, sabi, or AI. And, pariyo, uso ni Subong, kayo kung mag-scroll-scroll ka sa TikTok, makibot ka na lang gid. Kaya nga, mga katropa, makibot ka na lang gid. Kaya ang mga gasaot, gulpin, hindi na mga dancers. Ako na, makita mo na mga kita mo, ay, sagad-sagad, magsaot kay AC, no, kay kay Kirsten, tapos ang una, basta international dancer na siya nga idol ko. Oo, ako ng mga dancer, dabi sa, ano, sa Showtime, ako ng mga hip-hopper dyan, o. Oh. Gusto mo makibot ka? Pag-scroll mo, cute-cute ang bata, tapos gulpi, nag-tumbling, o. Gulpi, nag-asaot. Diba? So, mga katrapari, balaop din nyo na ako Subong live sa ato niyang official Facebook page. Siya rilang taon to balang isa ka bata nga. Imagine, makibot ka niya kung may kung amuni ba'y bata mo ka dako. Kaya magsaot sa amuni. Basta malipungan ka niya. Because this is not normal for at this young, no? Ang bata nga makasaot sa amusini. Pero, you know, AI can do it. So, ti-enjoy ta na lang ino. Mga katrapare, live na live, Subong sa ito niyong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yari na! Tiktok ka na! Te? Hey! Grabe ang piti! Hey! Ganda agad! Grabe ba lahaw? Kaya may facial expression pa na. Tapos mga baka ganyan nga grabe yun. No? Grabe ganyan AI. Like, diba? Kung hindi ka kabalo magsaot, pwede mo lang AI self mo. Ay, kabalo na kung saan. Diba? So, pero kung in real life, as what I've said, makibot ka niya kung diba, pagka tulugi mo bata, pagka bukas mo kapertahan, pagka lanta mo, gamunan isa sa, ano, sa bed. Ay, makibot talaga. Malipungan kapag gano'n. Kibot kaya. Nag-locking na yung bata. Nag-hip-hop na. Nag-boom, boom, boom. Ay, grabe, no? Sige, ah. I-enjoy ito na lang mga amusin ng bagay na. Pero hindi talaga paggamiton sa kalainan ng artificial intelligence. Kaya syempre, we know that we can do so much with AI. But let's choose to use it in a better ways than to a negative mga kinabo. For example, gamitin mo yung mangguba, mang-scam, etc. So, mga katropa, use it well. Pero sa aton ang ginatawag nga control. Kagat, mga katropa, para sa aton ng responsibility, okay? Oras na aton, alas 5:16 na. Masaot, mga katropa, hindi ko ito kaya. Ang amugid ito kasagad with facial expression. With facial expression, grabe na talaga ang mga bata ngayon. Diba, makahambal ka gina, no? Grabe na gina mga kabataan, Subong. 6 months old pa lang or 9 months old pa lang, hip-hop na. Sa time na mun eh. Sa time na mun, gahambal na kami na apple. Saka lang. Gahambal na kami na papa. Ay, hindi. Gahambal naman ito mga buto ko dako. Ay, gabasa na kami gali ano. Rat, cat, mat.
joke lang. Anyways, mga katropa, alas 5:16 na. And, ari mo, padayunod ang inyong mga music. Ano sa mga aga, no? Music, pag 5-5, mga music trend sumong. Maka, ano sa inyong tagipusoon. Sa inyong mga vibe. Pero hindi na mag-ano subong. Ari mo, trend giniya. Magsin kita yung trend niya daan. Halin sa una, hasta subong. Pak na pak, yapon. That is what we call trend. Kung masaling naman kita yung ano subong, sikat na sikat subong, pero later on, madula siya. That is fad. So, kay trending ang mga video. Ano dapat fad video na tawag, no? Ang ugali, no? Nga. Nalimutan na natin. Sige lang. Good line. I-correct ang internet. No, kaya nakatakot ako. Nagiging the whole world na nagagamit sa word nga trending. Pero when you say trend kasi, meaning, ano eh, kumbaga time by time nagabalik siya nga before nagsikat na siya sumuliwat diba? Pero sige na mga katropa sumunod na pag-aaga bago na naman mga soundtrack na naman ni Bong Navarro ang ato niya pamatian dali lang sa liwat sa Exciting Pilipinas kapat si katropang Wendell kasig na matutoy bibota with Bong Navarro.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: na migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Audrey, sa programa natin na Exciting Pilipinas. And oras natin alas 5.30 na. 5.30 in the morning. And of course, thank you so much sa mga nagupod sa itong programa sa buong aga sa Exciting Pilipinas. Hambal ni Ma'am Elvira Gilogo, good morning. Hambal ni Kenneth John, good morning. Wala na Bini Wendel Galing. back to black hair na tayo. Hindi na tayo si Bini Mika. Si ano na ta? Si Binitin. Kay Jom, good morning man. Mayong adlaw. Kay Tristan White Gulay, good morning man. Nasa mga katropa naton. Kay Jim, good morning. Kay Ma'am Maria Sol Julito, good morning man. Kay Arnais Irida, kay Leah Ramos, mayong aga sa inyo. And of course, ito na yung mga listeners natin sa ilang mga tagsaka radyo, sa ilang ni nang Mary Ann Aldesma dyan. Good morning. Sila ni Tita Daisy, mayong aga. Sa tanan ng mga nagapamati sa ato, Nodria, sa probinsya sa Negros Occidental, sa malambutan sa atong yang signal ng frequency ng atingog. Good morning. And syempre, himos na din ang apa, maahaw na, paligo, panot brush, yeah. Para ikaw ang healthy and clean. And oh, di ka man magkantoy, skulahan mina, o kung olobrahan, o kung lalagawan. Good morning sa Liwata. Kang ingat-ingat sa inyong mga pakatuan sa mga nagabiyahe. Good luck sa mga may event today, kung mga performance task, quizzes, and etc. Now, good luck everyone. And don't forget kung magpasalamat today. And pray for your safety at the same time. Always bring your payong, umulan man na uminit para ikaw sa balatian, aside from taking our vitamins, of course. Para sa atin, 5.32 na. Kitain naman kita buhas mga katropa, dri lang syempre, sa programa nato na sa Liwat. Nga pang puka kunaga sa Exciting Pilipinas. Happy, happy Tuesday, everyone! And good morning!
0: Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Sample Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Nabili sa mga butika.

0: ka. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sahit sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikaayong lawas. Pag-amlig ta sa ikaayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton sa guro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato sini nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sini nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
2: Welcome sa lewat Sir Josil. Kagamuman gina-welcome naton ang aton sini mga tagbalamati sa kutob sa marabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag through Facebook Live man nga nagatan-aw kag nagaupod sa aton. Sa sining talakayan namo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing aton ini mabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suestyon para ini marimedyuhan, tubtub ma, solusyonan?
3: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Travel Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Layo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Layo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Kumpirma sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
3: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanihapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Doc Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang aton sininga pagtulog, ang aton nga pagkaon, Doc Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, no? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo pala

0: ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency na ton, mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotice na ton. Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Plus gold. Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
0: Isa sa rason Sir Josiel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josiel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamu o kapagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josiel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josiel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sininga panihapon.
2: The secrets of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice pasta.
0: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali inito naon kag madugay ang pagtunaw Dok Leo.
0: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na to na ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
0: Correct Sir Josiel no? Kung temprano pag ita naga panihapon especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sa naginakaon like sa ginhambal ni Sir Josiel kagina itong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josiel.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abisin ni Dok Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ng easy to digest para nga hindi nagtalabutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
0: So dapat Sir Josiel miyara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sining pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein na ton, gina-encourage sining as much as possible plant source ang aton sining protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josiel. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josiel, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi ara man ng virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
2: The secrets of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
0: Pwede Sir Josiel.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawan ni mabudlay bala kag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible. Kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
0: Hindi bala Sir Josiel ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially Sir Josiel, pastries, desserts nga mga matamis.
2: 7 Plus Gold, the secrets of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Dok Layo?
0: Ang isa sini Sir Josiel nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
2: The secrets of health.
0: Problema sa ibang gali sa Sir Josiel, kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa antyan. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Kaya mo nang abim mo may kuring bla, kaya manukib, kaya nagahila, bangila sini nga siyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep, tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josiel, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sa nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi na aton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya kagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secrets of health.
1: Sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep and before bedtime.
2: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sini nga pagkaon panyapon na Dok Leo.
0: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: The secrets of health.
0: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa nga VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pa gid, ginarecommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pa gid sini Sir Josiel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pa gid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCTs o kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
2: The secrets of health.

0: Kung nagagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod na ton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi, kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kung nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why, kung nga aton sa cortisol levels, gani karon mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Bunga Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagapa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga selula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa nila sa nga pamatsyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gidni sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa nga insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The Secrets of Health.
3: And then, amon ng Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ng makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sa nga skin.
1: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, yun sa aton sininga panit, nagakurinot sa aton sininga mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sininga mga joints, nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sininga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali nato ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sininga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon

0: sa mga hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buoan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas, Sir Josel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakihan.
3: The secret of health.
1: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sini nga lawas sa maginakaon naton, ilabi ni gid ang mga unhealthy, kun indi naton mapagwa, masupot sa aton sini nga lawas, magaresulta pa gid sa iban nga mga complications kun constipated ang isa ka tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sini nga cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sini nga digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sini nga higko, kag regular nga mapagwa sa aton sini nga large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala, gamit kamo pamanyos kamo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sini nga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palang-alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglang, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria, nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secret of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala natin, Sir Josil, ano, sinya ako na Dok, bisan hindi kin nga hamis-hamis sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na sulbarman Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi naging ka mo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa ibang sinin Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: Sisdapain.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Please, mga bukika. The secrets
1: of health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagaglugarhom garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secrets of Health.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin nyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At tulidamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, ginsin siya obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa siya manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone. Kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag inom mo, why nagidya hulaw-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Center. Mga balita nga una mo babalari mo mamatiyan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. Express Balita. XFM time, alas 6, 17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At lao kita sa buong mga katropasang Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinat.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton, paagi sa ilang mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies, ga 103.9 kag 96.7. Yara magkita mga katropa sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang Facebook, sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Ang ato nga official streaming app, ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Kag mga katropa, may harap kita sa ato niyang text line sa 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban, padre lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Para sa aton mga katropang lakat sa panahon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Bag-o nga bagyo nagsulod na sa par rehiyon, mangin magalumon ang aton nga panahon. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Isa sa mga suspek sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa separado nga lugar sa siyudad sa Victorias ang nakilala na.
2: Amay nagbuno sa iya umagad nga babae matapos makita ang iya bata nga lalaki nga naglutang sa kaugalingon matapos sila mag-away.
1: Sa baylo sa duga nga duha ka pesos, mangin 20 centimos na lang ang adjustment sa July bill sa kuryente sang Negros Power. Kag para sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Sa kang 4 pesos sa kada litro sa diesel, ipatuman, subong adlaw. Samtang gasolina, may sa kang peso. Kag sa kerosene, may 4.22 ang saka.
2: Rear Admiral Tarilla sa Philippine Navy, ginatudlo nga balasulon sa paglala sa relasyon kag China.
1: Datang nga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Amerika nagapanindugan nga bukas sa Strait of Hormuz sa piyasang pahayag sa Iranian officials.
2: South Korea nagpangayo sang bulig sa North Korea sa pagpangita sang nadula nga Coast Guard.
1: Kay para sa atong nga balita sa sports. Hampag sang apat ka teams nga nakasulod sa FIFA hiwaton sa Hulyo 14 kag 15.
2: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, ang vlogger nga si Sajna mga katropa, kag ex-boyfriend sini ang nagbulagay tungod sa utang.
1: Kag para sa atong balita espesyal, kaupod si katropang James King. Mga katropa, tong karon ni balon ang istorya sa likod sang kontrobersyal nga tinapay sa Thailand. Alas 6:21 na, mga katropa, niyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibad pa. Kagining ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
3: Express Balita, local news.
1: Nakilala ng isa sa pito ka mga suspek kara sa likod sa pagtiro patay sa duha mga persona sa Sitio 5 Gawahon, Barangay 11, Siyara si Victoria sa agas ang Hulyo 10. Kumadumdumaan ang mga biktima, kinkilala kanday Jerome Sibalyos, caretaker sa Nduta, residente sa siyudad sa Bacolod kag Alex Cunanan, residente sa nasa Batman nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang Chief of Police ng Victoria City PNP, ginapreparar na nila ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso nga murder batok sa isa sa pito ka mga suspek nga sa likod sang krimen. Dugang pa ni Santa Ana, ila pa sa karong ginahulat ang pamilya sa mga biktima para makuha ang dugang ang mga detalye angot sa natabo nga pagpanglutang bangod ginasikaso pasang himata ang pagpalubong sa mga biktima. Nagagawa sa investigasyon nga may kang tanan sa mga Communist Terrorist Group o kung CTG sa ang sa likod sang krimen matapos sila nga ginako ang nasambit nga pagpamatay.
2: Mag-asawa patay matapos magluntad ang insidente sa pagpanglutang kag pagpamuno sa sulod sang ilang balay sa Porok Tilapia, Barangay 3, siyudad sa Bacolod, hapon sang Hulyo 12. Suspek dakop sa natabo nga insidente kag napatihan ugangan nga lalaki sang isa sa mga napatay. Ang mga imbolbado sang insidente ginkilala kanday alias Leonora 28 anyos kag ang bana sini nga si Private First Class Erwin 31 anyos katapos ang Philippine Army, samtang ang suspek kagin kilala sa kay alias Edwin 54 anyos amay ni Erwin kag ugangan ni Leonora lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Conan Nagadayan ng officer in charge sa Bacolod City Police Station 2, may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sa mag-asawa apang ginaligar nga gintiro sang army ang iyang kaugalingon kag nakita man sang suspek ang natabo sa iyang bana kag gilayon sini nga ginbuno sa kapila ka beses si Leonora sa kilid. Dugang pa ni Gadayan nga lunsay gagipangdala sa ospital ang duha apang gindeklarar nga dadon na rivals ang doktor, samtang ang suspek gilayon man nga nagsungka sa kapulisan kag sa karon nakahunong para pasakaan sang nagkaigo nga kaso.
1: Decide daw magpasaka sa kasong pamilya o kon ang amay ni Leonora nga gibuno patay sang iya ugangan nga lalaki sa natabo nga kinagamo sa tunga sa mag-asawa nga nagresulta sa pagutas ang kabuhi sang iyang bana ng isa ka soldado sa Barangay 3 siyudad sa Bacolod hapon sa Hulyo 13. Kumadumduman ang mga imbolbado sa insidente ng kinilala kanday alias Leonora 28 anyos kag ang bana sini nga si Private First Class Erwin 31 anyos katapos sa Philippine Army, samtang ang suspect ng kinilala sa kay alias Edwin 54 anyos amay ni Erwin kag ugangan ni Leonora lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Ariel, ang amay ni Leonora, nag-outing ang iyang pamilya bangod nagasugalaw sa kaadlawan ng isa pa kabata sini nga babae nga mangod ni Leonora kag upod man kanday Edwin kag Private First Class Erwin sa lugar. Dugang pa sa mga amay sang biktima, inaligar nga ang bata sini nga si alias Bebe ang makapila nga gintiklod ni Edwin sa swimming pool kag inaligar ginahika pang dugan sini kag nagreklamo sa iyang magulang. Sang nagpauli na, ginaligar nga ginmuno sang biktima ang iyang abana nga sawayon ang iyang amay apang may nagresulta sang hindi pagintindihan ay sa tunga sang mag-asawa. Kag dito na ginutas ang soldadong iyang kabuhi sa tubang sang iyang 11 anyos kabatang lalaki kag mismo sa iyang asawa. Nakita ni Edwin ang natabo sa iyang bata matapos sa pagtiro sa kogalingon sini kag gilayon nga ginkuha ang pataloma kag ginbuno sa makapila ka beses si Leonora apang nakadalagan kag nakapangayo pa sang bulig. Gipagdala sa ospital ang mag-asawa apang ginbawian sa kabuhi sunod sa doktor. Sa karon ang suspek nakauna sa ustedya sa kapulisan kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
2: Natigayon nga madakpan ang suspek nga nagsulod kag nangawat sa isa ka simbahan sa Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod sang tinalikdan nga Hulyo 7 pagi sa isa ka drug bypass operation sang kapulisan. Ang nadakpan kay kilala sa kay alias Alog kag residente sang Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ginpatigayon sa Bacolod City Police Station 7 sa pagpanguna ni Police Captain J.R. Reyes. Ilang nga ginlunsar ang drug bypass operation sa Porok Progreso, Barangay Alihis kag natigayon nga maaresto ang suspek kag paagi sa interrogation ginako ni Alog nga ini ang ara sa likod sa pagpangawat sa nasambit nga sibahan. Ginpahayag man sang hepe nga ginakompirmar sang suspek nga ara sa isa kagatos ka milyon kon 100,000 pesos ang balor nga sang ilang agin pangawat kagin tunga sini sa iya mga kaupod. Nakuha sa suspect sa drug buy bust operation ang 7 ka sachet sang shabu nga nagabugat sang 8 ka gramos kag nagabalor sang 54,400 pesos kag isa naman ka unit sang caliber 22 nga revolver kag 4 ka mga bala. Sa karon nakahunong na sa kustodiya sang kapulisan ang suspect kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 apang ginahulat pang desisyon na sang sibakan kung magapasak asang kaso batok sa ginaligar kawatan.
1: Nagpanumdum si Bacolod City Mayor Greg Estataya sa tanan nga regular ng mga empleyado sa syudad nga hindi paggamito ng ilang posisyon agud magpamintaha o kung magpalibre sa mga negosyo sa Bacolod. So na sa alkalde, may responsibilidad ang kada empleyado kung magpakita sa maayong pamatasan bisan wala na sa oras ng trabaho. Gilagayan man niya ang mga empleyado kung magkadto sa mga bar o kung nilimnan. Hindi na magpakilala ka silang empleyado sa syudad o kung magsuksok sa uniforme agad magpangayo sa espesyal nga pagtratar. Doon nga panigas sa taya, kung maginom sa makaulubong ilimnon, dapat hindi himuon lang sa wala sa duty kag dapat ining himuon lang sa wala sa duty kag siguruhon nga mabayaran ang insakto nga katidad sa ilang abila. Hindi man dapat gamito ng ilang katungdanan sa gobyerno agad makapangayo sa libre ng serbisyo o kung produkto sa mga negosyo. Samtang padayan ng investigasyon sa alkalde nga may kagtanan sa sining insidente, nagpandam siya nga hindi na ini dapat pagliwaton. Dugang pa, sa oras nga matapos ang investigasyon kag mapamatudan nga may paglapas, natala na nga magapatuman sa city government. Ang city government sa nagkakaigong atikang batok sa mga responsable.
2: Nagpanawagan sa Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa mga empleyado sa syudad kag sa publiko nga magbinuligay sa pag-report sa mga nagahaboy sa basura sa mga lugar nga hindi dapat haboyan o kung wala gintalana o kung magahimo sa illegal dumping. Suno sa kay Mayo, hindi dapat magkakadlok ang bisan sino nga magkuha sa video bilang ebidensya batok sa mga nagalapas sini. Bangod, wala sang laying nga nagadumili sa pag-record sa amusineng aktividad sa pampubliko nga lugar. Ginpahayag man sa City Administrator nga ang mga report kag video mahimo ay palabot sa iyang opisina kay Secretary to the Mayor Attorney Mark Digo o kon direkta kay Mayor Greg Gasataya agud dayon nga maksyonan. Dugang paniya nga makigordinar siya sa City Legal Office agud mapaligo na ang legal nga proseso batok sa mga madakpan nga nagahimo sang illegal dumping. Agud masiguro nga mapasakaan sila sa nagakaigo nga kaso kag mapatuman sing estrikto ang nasambit nga ordinansa sa syudad.
1: Sa baylo sang 2 ka pesos nga mahimo increase sa bulan sang Hulyo mangin 20 centimos na lang ang ipatuman sa Negros Power sa per kilowatt hour. Inibangod sa ginkonsiderar sa Energy Regulatory Commission ang hingyo nga sarang nga may nga mautay-utay o kon amat-amat lang nga pagpatuman sang adjustment sa increase base man sa presyo sang wholesale electricity spot market o kon ang WISM. So na kay NEPC Energy Sourcing Manager Christian John Villena nga bangod nakapatuman sang dakong increase sa bulan sang Hunyo, hindi na dapat magpatuman sang sunod-sunod nga saka sa Hulyo. Kani iara lang sa 20 centimos ang nadangatan sang increase. Payag man sang NEPC nga basis sa tinagagikan sa ERC sa sininga bulan sang Hulyo, amat-amat ang magapanaog ang rate bangod sa nagbarato ang diesel kag sa mahimo sa bulan sa Agosto nga bill mabuhinan na ang rate sa per kilowatt hour. Sa rebeluan nga sang bulan sang Hunyo, may 2 pesos ka 40 centimos ang saka sa per kilowatt hour bangod sa mataas nga rate sa peak hour considering madamos ang oil-based plant ang nag-ooperate kag bangod mataas na subong ang presyo sa krudo kag bunker fuel.
2: Hindi tanan nga sugarcane planters sa Negros Occidental ang nagakumpirme na lang isang plano nga aerial spraying sang pesticide agud matap na ang pagpalapta o kung ang paglapta sang red scale soft o kung red soft scale insects o kung RSSI sa mga katubuhan. Suno sa kay Anay Governor Rafael Coscoluela nga subong mana anay sa kay SRA Administrator nga madamo sang palamangkutanon ang nga wala masabata halin sa iban nga mga planters group ang pag-spray ang magagamit sang dako nga pondo bangod eroplano ang gamiton. Dugang sini amo ang kalawigon sang operasyon kag pila lang ka hektarya sang katubuhan na matupan sa tagsaka flight operation. ginapamangkot sini ko ng klase sang pesticide ang gamiton ang hindi makahalit sa tawo o kon sa kasubaan nga ginakuhaan sang surface water supply sa mga water districts. Sa nahibaluan sang Biyernes ginhinyo sang Unified President nga si Manuel Mata ang mga mayors nga nagtambong sa meeting nga magdeklarar sang localized state of calamity agud makapain gilayon sang lokal nga pondo kag madali magamit sa himuon nga ground operation.
1: Samtang nagpatigayan sa graduation ang ikapulong batch sa mga benepisyaryo nga nagtapos sa mandatory reformation program para sa mga individual nga may kaso sa illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod sa Balay Silangan. Sino kay Lord Lynn Pereira, ang Center Head Social Worker sa pasilidad. May kabugusan nga 18 ka mga graduates nga nagkumpleto sa programa. Nga ginalikapan sa 15 ka mga lalaki at 3 ka mga kababaihan. Ang mga nagtapos ang may kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 bukod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay ginakabig ng small-time drug offenders. Ang reformation program nagalawig sa 6 kabulan nga natunga sa 1 kabulan nga comprehensive in-house intervention, 2 kabulan nga livelihood kag employment phase kag 3 kabulan nga aftercare program si dalam sa Department of Social Services and Development o DSSD. At is nagsulod sa programa kinahanglan nga ma-recommendar sila sang parole and probation office bilang kabahin sang ila probation kag ma-endorso man siyang ila tag sa kabarangay. Nagpatigayan sang graduation sang nagligay nga Biyernes sang ang grupo sang July 10. Bisa nagtapos na sa programa kag nakabalik na sa ila tag sa kapalimalay, padayong gayapo na monitoring sa ila sa sulod sang anong kabulan. Sunod sa mga nagdumala sa programa kung may matabo nga relapse o kung pagbalik sa daan nga binuhatan, may mo sila nga ipabalik sa reformation program.
2: Padayon ang pagdamo sa mga senior citizen nga nagakadto sa pasilidad sang Bacolod Senior Citizen Chapter agud nga mag-avail sa nagkalain-lain nga serbisyo nga ginahatag sang opisina lakip sa mga masamig nga ginapangayo nga bulig suno kay DSSD Head Dr. Rachel Manga amo ang assistance to individuals in crisis situation o kon AX pagproseso sang senior citizen identification card kon mga IDs kag pagbulig sa mga kinahanglanon sa pagproseso sang ilang pension. Suno sa opisina nag-average naman sa 300 o kung 3 kagatos ka mga senior citizen kada adlaw ang nagabisita sa ilang pasilidad agud nga mag-avail sa mga serbisyo kag assistance nga ginatag sang lokal nga panguluhan.
1: Alas 6:34 na mga katropa niyo nabatayan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginiginadulon sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At ang napatulungan ng mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Para sa atong pinakauling update sa lakas ng panahon.
3: Express Balita. Weather update.
1: Nagsulod ng tropical storm Haisin sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Last 12:30 kaina sa kagahon subong adlaw Martes, Hulyo 14. Sa pagsulod sa pungsod ginatagan dinhi sang lokal nga pangalan nga si Josie. Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA, namtang ang sentro sang bagyong Josie sa kalayuan nga 1,085 kilometers sa nasidlangan sang Eastern Visayas. May maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos tubtob 80 kilometers kada oras kag nagahulag ini pa northwest sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Sa Western Visayas padayon nga maka-experience o kondiri sa Negros Island region ang sa magalumon nga panahon kag may mga posibilidad nga sa gyapon sang lapta-lapta nga pag-ulan pagpangilat kag pagpanagooba dala sang localized thunderstorms. Mangina ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay man nga pagbalod sa kadagatan.
2: Ginbasol ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei si Jay Tarilla kag iban pa nga mga opisyal sa kinaligar paglala sang relasyon sang Pilipinas kag China. Suno sa kay Goo, adlaw-adlaw nga nagapalapta sang kabutigan kag kaakig si Tarilla kag nakaapekto ini sa relasyon sing duha ka pungsod. Ginhimo siniyang pahayag samtang gindumdum sang Pilipinas sang ika-jesa nga anibersaryo sang desisyon sang Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea. sa nasamit nga desisyon. Ginbasura sa tribunal ang 9-line claims ng China kagin kilala ang kinamatarong sa Pilipinas sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang sabat, ginpahayag ni Tarilla nga kung magsunod lamang ang China sa international law, kag maguntat ang pagpanghara sa mga Filipino fishers, kag sa mga barko sa Philippine Coast Guard, kag BFAR, mangin maayo ang relasyon sa duha ka pungsod. Gindugang sini nga ang matuod nga solusyon amo nga talikdan sang China ang illegal nga claim sini kag respetuhon ang kinamatarong sang Pilipinas sa nasambit nga kadagatan.
1: Pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang lauman sining adlaw Martes, Hulyo 14, sandig sa ginhatag sa Department of Energy o DOE nga mga range para sa mga pag-adjust ang presyo sang langis para sa sininga simana. Sa gasolina, 1 peso ang saka o kung may 1 peso ang pagnubo sa 1 peso per liter nga pagtaas. Sa diesel naman, 2 pesos and 62 centavos kada litros. Top-top, 4 pesos and 62 centavos kada litro ang pagsaka naman. Sa kerosene, 2 pesos and 22 centavos kada litro. Top-top, 4 pesos and 22 centavos kada litro nga nagtaas. Ang pagtaas ng presyo sa langis kasunod sa pag-atake sa US-Israel sa Iran ang ginabasol sa pagsaka sa inflation sa Pilipinas sa umalit sa Marso. Pangbisan pa sa ginapaabot ng normalization sa pagpadala sa langis sa Strait of Hormuz, ang mga analysts na nagsiling mahimo maglawig sa pilapakabulan natin magbalik ang presyo sa gatong sa pre-Mid-East nga war level.
2: Ginmando sa Office of the Ombudsman ang pag-file sa kaso nga usurpation of official functions sa batok sa Anay Overseas Worker Welfare Administration Administrator nga si Arnaldo Arnel Ignacio. Bangod sa 1.4 billion pesos nga property deal nga ginaligara nag-bypass sa board sa ahensya sa Rasakay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka. Pahayag sa DMW nga natukiban sa ombudsman nga ginpermahan ni Ignacio ang kontrata sa pagbaligya sa deed of absolute sale kag addendum kag ginaprobahan ang pag-release ang public funds nga wala sang kinahanglan nga otoridad halin sa OWA Board of Trustees. Ginkakas si Ignacio bilang OWA Administrator sing 2025 bangod sa pagkadula sa pagsalig kag pagsalig may kaantanan sa 1.4 billion pesos nga land deal.
1: Alas 6:38 na mga katropa inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kagining inidulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At ito na padulungan ng mga detalye naman sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang Amerika nag-insister nga ang Strait of Hormuz nagapabilin nga bukas. Walay sapayan sa pahibalos ang Iran nga inisirado. Sa tokas ng liwat kapagbayluhanay sa mga pag-atake sa magtimbang bahin. Madumdumahan nga nagbaskong liwat ang inaway sa nagligad ng simana matapos ng pahayag sa Amerika nga naigo sini ang masobra 140 ka mga target sa Iran. Ang nasabing ka mga pag-atake ang ginaligar bilang sabat sa puwersa sa Iran nga nag-target sa isa kabarko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz nga ginaligar nagagamit sa hindi otorisado nga ruta. Ang isang Domingo, ginisister sa Iran ang ila control sa nasabit nga alagyan kaginanunsyo nga sirado initutob sa dugang nga pahibalo.
2: Nagapangayo sa nga bulig ang South Korea sa North Korea agud makita.

0: Palabot ang mensahe sa Pyongyang na ginyawan ang gobyerno sa South Korea sa kooperasyon sa North Korea sa pagpangitas kagluwas nga pagbalik sa ladula nga Coast Guard samtang wala pa sang pahayag ang gobyerno sa North Korea angot sa ining nasambit nga request.
1: Alas 6:41 na, mga katropay nyo na batayan ang mga detalye sa balita sa international. Kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Ato na padulong ang mga katropang balita naman sa sports.
2: Express Balita. Sports.
1: Pagkatubang ay na ang apat ka teams nga makasulod sa semifinals ng 2026 FIFA World Cup sa masunod nga konsubong nga semana. Una nga magasambuwa ang France kag Spain sa sininga adlaw Martes, Hulyo 14 sa Dallas Stadium. Pagkasundan ini sa semifinals match sa tunga sa England kag Argentina nga patigayon naman sa Hulyo 15 sa Atlanta Stadium. Nagapabili naman nga buhi ang tsansa sa nga defending champion nga Argentina nga makuha ang back-to-back win subong nga season sa nga torneo. Alas 6:42 na mga katropa, balita sa sports, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:42 na mga katropa, padulungan ta naman ng balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, ang sikat nga vlogger, mga katropa, no, kag-artista man, at the same time nga si Sajna Laparan, ang ginbuyagyag na ang rason sa ilang pagbulagay sa iyayang ex-boyfriend for 3 years nga si Mark Pascual via phone call, mga katropa, no, ginapahayag sini kaga mismo sa Tonight with Boy Abunda, mga katropa, gin-explicar sini kung nga nga sila ang nagbulagay kati makita mga katropa sa ila social media nga ining duha kay sweet na sweet na wala sila sang mga natabo wala mga katropa nga paginaway unlike sa mga past relationship ni Sajna mga katropa pero ti ambal nila ayan may rason nga cheating naman ayan liwat kati for the past years mga katropa sa iyang mga boyfriend cheating ang rason pero mga katropa ginpahayag ni Sarge na nga wala man sang cheating like other girl nga natabo mga katropa kundi nga nag-break up sila tungod nga ti sa sitwasyon sa ilang relasyon kay mga katropa ginpahayag sini nga makapila niya ka beses nga gin ano wala mga katropa no nga gin ginpahulam sa kwarta o kung ginbayaran ang utang sining nasambit ni Mark mga katropa tungod yang ti madamo gali inis ang utang makapila niya ka beses nga ginbail out mga katropa ang ining si Mark sa iyang mga kautangan mga katropa hindi lang isa hindi lang duwa kundi makapila ka beses amo nang ano no ang nangin pahayag ni Sajna kag ti mga katropa may ari pagidigani nga ano eh nga ano no, nga nangin trending online nga may utang si Mark Sayas ang 50 million pero ang sabat ni Sajna sige na lang buy in na lang daw ang 50 million hindi na lang pag-i-buy re pero muna ibulagay na lang dato ka mo na mga katropa kagati ay amo nagaling rason no? Kahit ting madamo gambal sa comment nga bawa kagwapagwapa naging na kay Sajna ang akaya sa Japon in toon sa mga lalaki ari daman niya imbes nga siya ang saguron mga katropa siya ang lucky gali ako no ang nagapasagod hindi lang niya sagod nga sagod kundi pati mga kautangan mga katropa siya pagidang nagapamaya to ginabill out kinipirmi gali o ang ngayon ex that's why nga ti na-come to mind naman siya guro mga katropa nga ti i-end na lang kahit ti toxic imagine na imbes nga ma-enjoy ka mga duwa mga kautangan and everything ang mga nagganap sa kabuhay especially nga ti CEO na ning si ano eh si Sarge na kagaga-earn siya for her family mga katropa anyway tiya muna sa karon ang matuod galing nga rason sa ilayang pagbulagay oras na aton 6:44 na mga katropa kag ang aton niya nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton niya mga habon yung pampaputi sa Yes to Health una diri ang aton niya Santon Plus Herbal Soap Ang ating Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, maka-prevent git sa early signs of skin aging, plus makapadula sa germs sa aton nga mga lawas. Sa hindi mga katropa, makapadula man sa amoy kagbako sa imong mga lawas. That's why, namin ginili sa bilog ka pamilya. Ini nga ating Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic. Ginipunan pag-iid sang VCO.

0: virgin coconut oil. Ginisasaysay ka habon sa ating Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na, makasiling ka na lang sana all ginabayaran. Nabayaran ang Gabi, no? Minilyo ng mga utang. Nilaglaho mga utang. Taya maka... Bahay, taya ko rin. Taya ka... May... Bahay, taya bugas. Solve na taya mo, no? Diba? Banyan ka problema. Sila yung mga gabing utang minilyo, no? Nilaglaho mga balor. Tapos babae, panggalaga, bayad.
0: Ano ni Sash na siya yung na-France kaya may mga business siya, beauty products. Yung
2: isa pa dati, kaya mamula-mula, no? Katahom, tapos may kwarta. Sa mula na galing ginahimo, man siya.
0: Hindi man yung mga guwapo, mga ex yan eh. Mga, hindi man lang mga, ano ah.
2: Di, restogin sila sa kilala, ta eh. Pero di gin sila sa kilala, ta yan. Hindi yung mga tupungan yan. Ano ba? Sino pala may ligon tra mag-count tinapay? Kaya agi ka na count tinapay nga may buhok? Pero story ako, story ako, tanika tropang James King. Kaya nga, curious man siya. Kaya ba niya, makadto ko to. May makaon ko na. Gusto ko magkaon tinapay nga may buhok. Pero mga tropa, buhok din ng layahan. Katropang James King, story ay kami.
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Gakaon ka bala katropa sang mabuhok na tinapay? Nabatian mo na balang kusan? I'm sure. Good morning mga katropa and welcome sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod sa liwat si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong para sa aton Balita Espesyal dito tayo makato sa Thailand. Controversial sa karon mga katropa ang kusan o kung bread nga mabuhok. Nakakaon ka man na siguro si Niay. Gusto mo bala magkaon sa tinapay nga punusang buhok? Sa Pattaya, Thailand, ginahambalan subong ang Saiwan Bakehouse tungkol sa nilang latest menu addition na hairy croissants. Sunod sa tagiya sang Artit Kumsawat, nagkuha sila sa inspirasyon sa isa pa nila ka hindi kinaandaan nga dessert na hairy cake. Apang hindi ini literal nga buhok. Bungod di, isa ini ka algae na pwede makaon na mas may ginagamit sa Asian cuisine. Para sa iba na, hindi ini manamit. Bungod sa tagsa ka ginakaon ini, hindi ginmalikawan na makapanumdum sa pubic hair. Samtang sa iba naman, inadayaw nila ang originality sa bakery. Silingganin nila, all publicity is good publicity. Bago na naman ni sa imo, matilaw ta. Kagina ang ato nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Nagayo ka na, nagwapa ka pa sa bulig sang Santon Gold Coffee. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Algae siya yan. Hindi siya buhok na totoo. Di man na nga siling ang bikiri mabutang isang totoo nga buhok. Just for marketing strategy man na nila. Okay. Nakilala sila bangon sa sinang bagay. Unless kon makaaw ka buhok eh. May kanya-kanya na yung mga marketing strategy para may mag... Oh, kanto, toto bala sa bikiri nga muna yung kini.
0: Makaon sa may buhok.
2: May buhok na tinapay. Ilawan tayo, ano dito ba?
0: Ay, kung wala lain ka tayo mga friends, hindi ma isa mag-stand out, hindi masalala ka na
2: idaan
0: mo mabaligyan.
2: Oo, oh, kaya may makanya-kanya ng mga pamaagi man nga para mag-bakal, bla. Ba? Ito, nung dumamutang sa Japan, ice cream ngang toppings, talaba. Siyempre, gindayo man sa, gin, ano man. Gin katuan man siya kaya na-curious mo. Ba?
0: Yes. Tapos mong katuan naman ang sa Thailand kasi pang France may pagkanto nyo to wala pa na. Yung
2: grunt. Alay yun.
0: Matilawan yung ginaguro.
2: May kami kabalo kung sa dito mong portion sa Pattaya. Kaya Pattaya, dako na siya. Ito, I think district ng Pattaya. Kung kita ni ko siya, tayo mga itataya sa aton yung style kung paano mag ano, makilala tayo mabakal, di ba? Kapag winter. Matula ko yung ano ah. Color bala, tinula, violet, blau, dublo. Tangan ko tayo isang tapol, binga kamote, be. Diba?
0: Naman ko.
2: Ay, puchiro, gali. Puchiro, tinula man niya nga. Puchiro, gali. Puta ko tayo isang tapol, binga kamote, daw ko na ano da, diba? Mm. Oo, ba ako tayo, puchiro, violet. Diba, may aranan niya na eh. O pwede ka mambikalitsyon manok nga color sa manok mo yung itom. Ba? Mga itom na mga manok. Black, kita na. Ito pang Wendell. Mm. Itom na black ang manok. Ang ilaw nun, itom na. Galing mo yun sa slingin yung gadag ko. Kagmalan na sila ya. Oo, pero yung mo yung fried chicken. May pro black chicken. Fried black chicken. O na, naman yung manok. Kinabatok, hindi ha? Kamu ginakalor sa manok ko yan.
0: Hindi mo ginasaya. Ang lipat ko, may tawag.
2: Mga... Diba? Gagmay lang na sila yan, no? Puro manok na sila, mga manok na. Fried black chicken. Oh, dali na kamo, karin na kamo kayo makaon kamo sang fried black chicken. Do, manok yung sabor. Itom lang galing. Puro manok na galing. Lain man sa panulukan nyo, pero namit kihapon. Oh, nagatag na tayo idea sa ila. Tayo nyo na mga manok nyo ang item kaya ba si maubos ha? Alas 6.52 na ito pang Wendell. Oras na ito ginakulabos, no ho? Sa mga nagatutok na sa ito, may aga sila daw ah. Good morning, Danay Silaw.
0: Yes, good morning. Sa ila ni Riao ni Sir Ipihilye. Good morning. Sa ila ni Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Sa ila ni Marivek Horecastin, mayong aga. Ginapatamayaw niya ang Felisa Moms Chapter President kag mga members. Kano, good morning. Sa Bunga Spotted, mayong aga. Ara sila sa buong daw. Watching live ko no sa my sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Good morning. Sa ila mama ni Godofredo Abunyawan, mayong aga. Kay Lydia Tolentin, kay Jimmy Buot, kay Alberto Norbing Loreno, dra sa Maytalisay City sa Zone 15. Good morning kay Ma'am Lia Lombrado, kay Ma'am Marina Diestro, kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning!
2: Mayong aga sa inyo. July 14, Tuesday. Happy birthday sa mga nag-celebrate some birthday.
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
2: Sige. Enjoy your day, Tuesday! Kadasig lang, no? Dugay-dugay, August na.
0: August.
2: Dugay-dugay, burr na.
0: Correct.
2: Mga katropa, standby kayo magkabulos ng bulsay. Kapot si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision X! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: babe. Miss na kita.
12: Uy, babe. Kisi.
13: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: The Turbo.
11: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sunthon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-activate sang function sa ato sininga brain.
0: The secret of health.
3: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadirbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo. Dado ng sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santone Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka ba?
11: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting, bro.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, ready na yung green at track natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
2: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
3: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa!

0: kabaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala nang ilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mga ka mga katropa, may aga sa mga suki na itong nga mati. Welcome na sa pagpangalagta diri sa Bullseye. Para magkaw naman nga atlaw mga katropa sa aton nga bulan sang Hulyo, tuwing 2026. Petsa 14 para sa bulan sang Hulyo, mga katropa. Tunga-tunga na kita. Manog tapos naman ta, no, sa isa ka bulan. Masulod naman kita mga katropa sa sining bulan sang Agosto. Oo, Agosto. Amo ring mga hope naton nga pagkasulod sang Agosto, mag-okay ang sitwasyon, no? Mag-okay ang aton nga pagkabuhi, no? Ang resources, ang income nga mag-okay-okay mga katropa, pero nonetheless ang problema ta permi kay tiway man sang resources nga regular. Araban sa mga kuturan ta, racket man, no? Kunway ka sang kuwaan sang mga resources mo mga katropa, ti isa ka na sa membro sa mga unemployed club.
1: Hambala pa!
0: Pira naman ka mga balita aton tutukan sa pagpangalagad naton sa aton pala tuntunan mga katropa subong nga aga. Pira ka mga inistoryahan ay sa tunga sang syudad, DENR na kag residente sa mga sang barangay Felisa mga katropa, nagsapol kahapon angot sa reklamo sang baho kun landfill dito sa barangay Felisa. Gin question ni gin raise ni mga isyuho sang mga opisyal to sang barangay Felisa nga ang cell number 4 nga marugbuta na malumpat na sa cell number 5. Wala pa sang environmental compliance certificate mga katropa. Amo na aton tutukan karon sa aton pagpangalagad. Serbisyong totoo para sa bayan. Pila ka mga updates sa natabo to bala sa sa Ibe Magalona atong online sabong to nga propiedad sang isa ka board katropa na wala pa sang nafailan nga kaso. Ang ginakabig ng mga suspect nga nakantuan na abdanto sa mga kapulisan, hindi pagdakpon. Kaya wala sang sufficiente nga mga ebidensya para magtudlo sa ila nga imbulbado sila sa operasyon sang online sabong at ulang to sila. Pero wala kuno gaintra sa operation sang online sabong katropa. Hindi man nga matapos nga nagpanindugan si board member Andro Montilibano nga wala saya kuno labot. Wala saya kuno labot sa operation sang online sabong kaga ginahimutig niya nga may ara siya sang kahilabtanan. Ginahimutig niya nga kabahin siya sang operation. Ang sistema nga ang natabo katropa, nagrenta lang ang ini nga mga certain Ricky sa lugar para sa pag-conditioning sa mga manok. Tinakita tanan balaan taman si board member Andro Montilibano, nagabulang man mo, no? So kung conditioning sa manok, tiway gid problema. Kay ti nagapakondisyon man sa manok, no? May mga manokan man eh. Ti tanaw sang pila ka mga kuturan, pamangkot sa mga kuturan ta, anong natabo? Ano ang makabig naton natabo nga may atuto sang may atuto sang mga operation ang online sabong to abi, no? Oh, tanaw tara karon na sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Pila ka mga katropa sa Cadiz may nag-file sa kaso sa isa kasendero. Istorya naman ng isang benepisyo. Amo na ginambalt na ginalink na ni sa Chief Post Matos, mga katropa. Nga ang aton nga mga utod sa mga senda, nagahangla man subong mo, no? Kay ti off-season, way sa trabaho. Wala sang obra katropa, no? May pila ka mga grupo to nga nag file sang kaso. Ang istorya, mga katropa, wala sang benepisyo, wala sang nagakaigo nga bayad, gatrabaho, wala sang tag 200,000 lang ang ginabaton sa isa kabulan, mga katropa. Paano ka na mabuhi yaman, no? Ay sus, oh. Anaunta na ako ng mga detalye. Kaya ang finance ang kaso, anay SRA administrator sang Negros. O, tanaunta na ako ng pinaka latest development sa pagpapalagat ta. Plus, kahapon katropa, may ara na sang isa ka, may ara man sa isa ka ginpapungko ng witness sa sa witness na mga katropa dito sa impeachment court. Nag-deliberate, nag-istorya, mga katropa, no? Gin-imbestigaran sang NBI ang ining statement sang Vice Presidente sa pagpamahog sa kabuhi sang Presidente, Vice Presidente, kag sang House Speaker, mga katropa. Amo na yung gintutukan, mati, alam taon-taon bala karon ang pila ka mga bagay-bagay para sa pila ka mga kauturan ta, update kag reaction nyo sa ginpatigayo naman nga impeachment proceeding kahapon sa Senado. May atutong pila ka mga highlights, mga katropa, kung saliin ginpahayag to sang abogado nga membro sang National Bureau of Investigation linya ang ining mga sahi sa mga giho sang tagas nga mga opisyal, dapat wala niya ginatolerate niya. Kung kung amo niya kalatabo, may anarkiya matabo katropa sa ining sa pungsod Pilipinas, no? Kung pabayaan ka lang nga kung ang aton nga mga public officials magpamahog nga daw wala lang sa wala. Ti ano matabo, ti imuon man sa iban nga mga tao eh. Kaya hindi man gali ma-penalize na, no? Hindi man gali ma-pasakaan ka. So kag hindi man gali maraot sang aton nga gobyerno ang ining mga hindi eksakto nga mga tiraga nga nagapahog sa kabuhi sang isa ka tao, mga bias. Doon mo na bla? Tanahon tala karun, storyan taman, ha? Ang ining aton pila ka latest update, mga abyan. Sa aton para tuntunan diri sa Bullseye update pag ito, ha? Mga katropa, may ara sang tropical depression, no? Ang low pressure area, may nagsunod na sa Philippine Area Responsibility, tagtaw ko ni sang Bagyong Josie, ha? Si Bagyong Josie, mga katropa, ara sa Pacific Ocean, mga katropa, kag nagagiho northeast, ha? Pero hindi ka magproblema kay matamua lang siya sa Philippine Area Responsibility, puli man sa dayon.
2: Sinabi niyo na lahat eh.
0: Opo, salamat lang ta, no? Gabalik siya mo, no? Ang bagyo katropa, so hindi sa magdiretso kag hindi sa maglandfall sa Pilipinas. Oh. Amo na ang pinaka latest naton, no? Are pagid ang update naton sa petrolyo. Ang pagsaka daw 3 pesos gid ang isaka sang presyo sang diesel, kag may pagnubo daw piso iya sa gasolina. So at least man lang, mga katropa, daw uwak bawi lang, ah, no? Nagligad to, may big time rollback, ha? Pagkatapos subong naman, may ara naman sang saka. Saka is 3 pesos. Nagligad to, nagsaka sa mga katropa daw, may ato man to sang 3 pesos man. So atong 9 piso nga saka, mga katropa, 3 pesos na lang para mabawi, ah. Uwak bawi lang ka. Hindi kasunod sang tension nga nagalundad sa Middle East, katropa, nga ginsirado naman sang pungsod Iran, ha? Ang Strait of Hormuz, no? Para sa ibalo sa mga katuranta, ginaliwat-liwat din, ngang Strait of Hormuz, mga katropa, na nagahampang sang ipinaka importante nga mga bagay do sa pag-angkat naton sang oil sa palangkibot pagkalibutanon nga consumption, no? Di kita nagakwa kita sa mga supply naton sa mga kapungsuran nga nga may mga cargo vessels gakwa to gaangkat sang raw oil dito sa Middle East. Pero hindi na kalabay da. 20% sa supply natun, dira gaagi, mga katropa, kag kun suspended na siya, kita mag-suprer, mabatsag ta, sang epekto, sang kakulang, sang ining supply sang oil sa Pilipinas. Naraon ta ang pinaka mga latest update man karon, dugay-dugay, sa pagpangalagad ta, diri sa aton na... palatuntunan sa bullseye mga katropa. Hope okay lang peran pila ka mga kuturan ta despite sa mga damo-damo nga mga problema kung kisa nga nagsug-alaw sa aton nga adlaw-adlaw. Aton eskwela, pag-eskwela sa bata, ha? Requirement naton sa mga pag-eskwela sa kabataan. Ginakulbaan pa kita for the next dason bulan, base way naman kita sang kita. Ang aton kuryente, tubig, kag iban pang mga utilities, kinapat bayaran. May ara kita sang pila ka mga problema sa aton panimalay, relasyon sang aton kabataan, aton ginikanan sa kabataan, kabataan sa ginikanan. Pero kung ano man nga bagay mga katropa, mag-aagi lang na, importante lang, buhi, importante, may ara lang kita sang insaktong panimuot para magatubang sila mga problema para matapos naton ini mga katropa, no? Balik-balikan naman ang pinakamalatest development dito sa Sipalay. Karon, kung may ara sa mga updates sa mga katropa, angot sa 8 anyos, nga ginimuslan sang wala sang isa kalalaki dito sa Sipalay. Tapos, nadakpan, no? Ambali ako no, sinya, wala. Ano lang to, gamay lang to, yaway man ginilabtan, pero... Waya gin tudo-tudo, gid. O, oh, kunin kita mo pagkabulay og ya. Welcome mga katropa. Ako naman sa katropang Winston. So, upod na sa technical side, katropang Judy Rie Villegaño. Sa aton para tuntunan mga katropa, dali sa bullseye. Ang taray kita tuntun mula sa Jess, magtalakay sa mga balita. Ang aton pila ka mga kuturan, nagamat-amat na. Ha? Busy na. Ano na. Nagaamat-amat na pagkanto kung nagkasako na pagkanto sa tagsawa opisina kag maghimo sa mga bulutong nila. On a Tuesday mga katropa, damo sa mga deadlines, damo sa mga ulubrahon, pero okay lang na. Nang importante na katapos, matapos ta para lampuwasan ang pinaka mga kinahanglan natin ubrahon sa aton nga tagsawa mga opisina. Alright? Oras naton 7:26 sa mga katropa. Ining oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday, Wednesday at Casino Plus. Win every Sunday. Oh. All right, so anyway mga katropa, padayon na kita. Ang aton ultimate trio, steady pulse lang kita na mga katropa. Ano ang aton mga produkto, ara lang Japon sa aton nga palibot. Kung nakabakal ka na, nag-consume ka sa mga produkto sang Yes to Health mga katropa, that means to say, you are good to go, no? Sa mga kauturan ta, nga nag-gamit, kag nag-tumara sang Premium D3, Santon Plus Gold, kag aton nga Santon Vitamin C, you're good to go, no? May ara kita man suporta, importante, suportahan ka lang lawas na ton because nga ti, ang lawas ta, ano niya, ng... lawas ta presyos ini, no? Kag amo ning aton sa landigan sa aton adlaw-adlaw nga pagpakabuhi mga katropa, no? Ti ang aton man ginapakayo sa aton pila ka makaturan, hindi niyo pagpabay. Kuno ka bisyo ka mo, unta ti na, no? Kadto kita sa mga bisyo nga okay nga makabulig sa lawas ta. All right? Ang pag-inom sa Premium D3 ang aton supplement mga katropa. Ang supplement naton sa aton lawas mga katropa nga nagapabakod sang aton nga tul-an, nagapabakod sang aton nga sistema, nagapanami sang aton nga brain function kag makabulig mga katropa bato sa mga infection nga posible magaigo sa aton. Ang Premium D3 mga katropa may ara sang virgin coconut oil, may ara sang malunggay oil mga katropa, extracted ng mga nutrients halin sa mga supplements nga ukon mga video mga tanom nga makatag sang insakto nga mga suplemento vitamina sa lawas nato. Isenery ang virgin coconut oil ang una nga puga, ha? So dako kunong factors ini mga katropa sa pagbato kontra sa mga viral infections. Okay, that's why ara sa premium D3. Ara man dira mga katropa ang malugay oil ginahambal nga grabe ang iyang bulig sa pag pabakod sa ato immune system mga katropa ang balunggay. Okay, ari ni no antioxidant man siya. Pagkatapos mga katropa, nami gali ni no nagareduce sa mga inflammation na, sa lawas natin. Okay, kag nagapabakod sang aton nga immune system. Isa man ni sa mga bulig sang malunggay katropa ang pagregulate sang blood sugar natin, kag nami man ni sa mga ka, mga ano sa mga nanay naga mga lactating mother bala no nagapatiti sang mga kabataan nila. Oh, that's why yung tawag ni sang miracle tree mga katropa, because sa dahon sang balunggay may ara da sang vitamin A, C and E no, calcium, iron and potassium. So nami ni siya no nga bulig sa aton, kasi syempre nami man ni mga katropa ang balunggay nagabulig man reduce ang cholesterol no sa aton heart kag sa liver naton katropa. Dako ang bulig sini no para maproteksyonan man ang aton mga liver cell kag damage due to fat build up sa lawas ta. Okay? So amo nang pinakamay benepisyo, that's why ara na sa present na siya sa premium D3 kag syempre sa Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule mga katropa may ara lang taya sa mangosteen, ang palaya, malunggay kag syempre may ara na sa garlic. Kabulig sa aton sa pagpataas ng aton depensa kontra sa mga viral diseases nga posible mag-epekto sa aton kamagatuga sa mga masakit. Ang spirulina, anti-inflammatory, dira na nagasugod na tanan mo sa inflammation sa lawas ta. So mas mayo nga mag-inom kita mga katropa, mga bukol-bukol nyo na bla, no? Imnin nyo na sa Santon Plus Gold, no? Just make it a point nga na maintain natin, nag-supplement kita, gina-explain tani permi ang supplementation kag ang prescriptive medicine nga ginahatag sa aton mga medical doctors. Area supportive ni aton, no? Ginabuligan ta ang aton nga lawas mga katropa, maka-generate sang enerhiya para ipatigayon niya ang natural function niya mga katropa. Kita ya may ara man ta ang lawas ta, may ara sang iya natural nga proseso para depensahan ang lawas mga katropa mo kontra sa mga infections, no? Kung nagiinom ka sang may ara ginhatag doktor mo nga prescriptive mo so, medicine, ginresetahan ka, supportive na siya para sa lawas natin. Para magbato sa mga masakit or sa mga infections, okay? Ang pinakadami gidya kun mismo ang tao ang lawas natin kaya niya nga batuan ng mga bacterial infections, ang viral infections para mag-ayo tayo mga katropa. Bisan anhon sa mga bacteria da ka mga virus nga igo sa lawas natin kaya natin nga awayon. So there's no need sa mga supportive medicine nga ini mga katropa nga ginahatag sa ato mga medical doctors. At least marikawan ta ang confinement o kung ang pagka-hospital, no? Gasto kayo na. So, diri na kita sa Santon Plus Gold Katropa nga makabulit sa atong lawas sa pagpabakod sa aton immunity. Pero hindi pa rin matapos kung wala sang kung pigaw ang absorption sa lawas ta, huwag ni Pulosya. Hindi tali magamit ang aton nga mga suplemento nga gininom natin sa aton adlaw-adlaw kon pigaw ang absorption mga katropa, ihaboy lang na sa lawas ta, no? So mas mayo may ara kita sa vitamin C, no? Ang vitamin C mga katropa, total absorption sa vitamin mga katropa asang mga vitamins and minerals para magamit natin sa aton lawas adlaw-adlaw. Nagkapanami man isang skin and nagapaglow man sa aton, no? Anti-aging ang vitamin C mga katropa. So luwas nga ginapadasig ya ang pagproseso absorption sa mga vitamins minerals mga katropa, may ara man sa sang iyang advantage iya benepisyo na ginahatag sa lawas naton mga katropa. That's why kita nyo ang pinakamang kuturan ta nagapa-inject gani isang vitamin C, nagapa-inject gani isang pinaka mga supplement, no? pila ka mga nutrients sa lawas na tun para dasig na yun ang paggamit sa mga katorpa. So, diri sa ato niya, kay ti, adlaw-adlaw, gobraman tamo. No? So, kinahanglan ta, may ara lang kita sa dasig man nga absorption sa ato niya mga suplemento, halin sa premium D3, pakanto sa Santon Plus Gold, kag iban pa. Alright? So, mabakal nyo ni sa pinakamang butika, malapit sa inyo mga lugar, mga katorpa, Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa TGP, ara man na sa Generica Drugstores Nationwide, mga katropa. Ang aton nga mga suplemento, pwede man ay makantuan sa Yes to Health Wellness Center. Ara man na sa aton nga mga centers o kung Yes to Health Wellness Center ang ini mga produkto. Door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Amoring bulig sa mga suplemento, no? Nga agilimension ta. Ay subong, bisa na, no? Hambal sang aton gobyerno nga nami ang aton nga aton benepisyo sa PhilHealth ang katabo mga katropa mo man Japon pagka-confine mo, mo hospital ka, ma-admit ka, ang problema ay sos gasto sobra. Ang aton tugin tago-tago nga para tani sa pag-eskwela sa bata sa aton nga makatukod ka negosyo. Away na, malastra to tungod sa hospitalization katropa. Kapal sa DOH niya nami, subong kay ga zero billing kita sa idalom sa universal healthcare. Pero pilang nahot mo lang ni ang mga government hospitals nga gina-accredit sa aton nga Department of Health mga katropa for zero billing. Adto ka sa mga private hospitals which you feel nami ang accommodation, nami ang hospital, nami ang pagtatap sa imo, that comes with a cost sa aton nga suda, sa aton lugar. So might as well ang pinakamang kulturan ta, naghambal naman lang din ng hospital dito lang kosbalay, pero tigalala katropa. Kung hindi na bisa kaya sa lawas naton, kinahanglan ta na sa medical intervention. Amo na nang kinahanglan ta sa aton lawas, doktor, bulong, para mag-ayo kita. Especially kung medyo serious yung mga medical conditions ang mag-aigo sa aton, we need hospitalization. And that's why ginaparawagan ta sa aton nga local akun sa aton national government bala. Tulog on to, no? Kabalong kita may ara sa mga adjustments subong sa aton nga beneficyo sa aton nga PhilHealth mga abyan. Pero, you know, daw ang aton pag-intindi, daw nulurigosyo, nugisyo nga istorya. Pero may, kahit ti nagbayad grab na, pero may mga katropa, while ginapunggan mo nga magmasakit ka, hindi na ko magmasakit, kay ka gasto, no? Pero gabayad ka PhilHealth. Kada bulan, why man sang return, why man sang balik sa imo, hindi man sa insurance ka plastada mga katropa nga the more you pay, the more savings you have. Pero diriya, you pay it in a month mga katropa, and kung hindi ka magmasakit, wala na to ya. Pagis na to. That's part of your obligation and it comes with you as a mandatory requirement to pay your health your health your health tax, no, sa aton gobyerno mga katropa. And that's why kapal pile up na ang kwarta sa PhilHealth mga katropa. And oftentimes gapaminsar pila ka mga opisyal tas nga gamiton taguruay, i-align taguruay, i-invest taguruay, kundi binuang storya. Ang mga katropa, paminsaron ta, ang gobyerno is a non-stock, non-profit entity. Nga wala saya sang iyang, wala sa iyang misyon nga magnegosyo, nga magtago sa kwarta. If may kwarta, it should be spent back to our people through services. Ano ka mga servisyo? Medical. Libre. Dapat, no? Ang kuryente, affordable nga mga kuryente, there should be subsidy mga katropa sa kuryente ta, because consumption, no, nag-aagid ang basic services ato. O tubig that supposedly go with a lower cost mga katropa nga hindi magigos tao ta nga mapubroyo ta, no, di ba? So ang problema kay ti mahal ng Japan eh. ang mga basic services ng kinanglansang tao, ginawiyat na sa mga privado ng kumpanya. Kuntani, obligasyon na sang aton gobyerno because dira nagabayad ta para sa sina ng mga serbisyo halin sa aton gobyerno ng mga katropa. And we entrusted our money for them to create a program that would be beneficial to us para maghatag sang beneficyo sa aton even scholarship mga katropa. Namun ablambal sa mga kauturan ta sinya, Miss Kuilaka, mahal, no? Pero sa aton nga konstitusyon, abi nyo, no? Aton ano, well, education is a right, eh, no? Para sa mga kabataan. But subo mga katropa, it comes with a cost. May mga state universities, pero hindi ka man kambal nga makakuha katusang imo nga gusto nga kurso. Pinilian man to, no? Pilang nahot man lang da ang kurso nga gusto mo mga katropa, di ba? So daw hindi why man akma Japon sa pagkinanglan sa tao mga katropa. Oras na ton 7:34 sa 39 mga katropa. Let's pause for a break. Balikan ta pila ka ma-update na to mga balita na to mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye because isa sa pito, manumduman nyo to ang isa ka shooting incident naglunta dito sa Gawahon, Victorias mga katropa. Ang isa sa pito ka mga suspect na sa siparado nga nagluntad nga pagpanglutang sa siyudad sa Victorias may identity na, nakilala na. Istoryante na karon, interesting ni nga mga balita mga katropa. Sino to? Kay tingin na ako naman sa NPA. Sino ang nakita to nga mga suspect katropa ha sa paglutang sa kay Jerome Ceballos kag isa pa ka biktima. No? Balikan ta na karon istoryante ang ini nga mga balita mga katropa pagkatapos kinabang sang mga panumdom ha. Standby.
2: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga

0: pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sistapain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exciting!
10: Likawan ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
2: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGC.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
5: Further,
6: nag-attrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Parang kita mga katropas, pagpaglagan natin sa itong topic show, sa konta ang ining latest development sa istorya ng mga katropa sa isa ka shooting incident, no, kanaglunta dito sa Gawahon, Victoria City, nga ginkutil pagkapatay sang duwa ka persona. Una na di mga katropa si Mr. Jerome Ceballos, mga kabiyan, no. I'll just to give you a little background, nakapungko man isa do human rights organization, mga katropa, si Jerome Ceballos.

0: nagpungkob na yung chief of security sa Balikan Transit. Tapos balik sa private na pagpakabuhi, no? Pinaka latest to after sang natabo to blang Tuboso 19 incident, mga katropa, may nilakpan nga pinaka mga persona diri sa Talisay, isa to si Mr. Sevalios, mga katropa, ang ginarestar sa aton nga mga lagas kapulisan, no? Tungod ang sakay si to kuno allegedly membro sang New People's Army. So the story goes nga after sila, mga katropa, nakagwa si Mr. Sevalios because the driver man lang sa pulo, no? Ginarkilahan man lang siya. Why man sa kilap kanan sang ini, no? Dira ko nung nakatutok ang pila ka mga kuturan ta, anong natabo, no? Kay ti nagpagwa statement ang NPA nga ginahambal isa sa mga asset abi, mga katropa, si Mr. Jerome Sevalios, mga katropa, no? May confirmation, may pag-ako sa bahin sang NPA while nag-roll out naman ang investigasyon sang aton nga mga kapulisan. Amo na yung pinaka-latest update. May identity na ang isa sa mga gunman nga nagpatay sa kay Jerome Sevalios dito sa Barangay Gawahon, Victoria City, mga katropa. Detalye, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin Grisaton nga pag-update sa Victoria City PNP. Ako sa sining incidente, ito blas ang pinalikan niya Biyernes ang hapon.
0: Oo.
1: Nga may gintang tigo dito nga duha ka mga persona.
0: Oo.
1: Sa Sityo 5, Gawahon, Barangay 11,
0: mm-hmm,
1: sa siyudad sang Victoria, katropang Erwin.
0: Oo.
1: So, gimbalikan tani ang Victoria City PNP sa pagpangunad ni Police Lieutenant Colonel Terence Cole sa Saana.
0: Oo.
1: Kagdito na ito, katropang Erwin, so giman nga ang inigaling ng mga suspect sa likod ng sining na krimen, ginapatihan dito sa tropang Erwin. Dito ang mga ginaligar armado ang rara sa likod sa duha ni kasiparado ng pagpanglutang sa siyudad sa Victoria.
0: Mm-hmm.
1: Pero dito sa pito ni katropang Erwin,
0: oo,
1: may isa,
0: mm-hmm,
1: nga doon na-identify.
0: Oo.
1: No? May isa nga na tsurahan.
0: Oho.
1: Kahit posible, pati ba lang makuhaan sa dugang pag-iit ba lang mga information.
0: Oho.
1: Kahit matumod, kaya pa Erwin kung sino ini.
0: Oho.
1: Kahit in-confirm sa ato, may police doon tanang karnal sa saana,
0: uh-huh,
1: ng pito ni ka mga persona, sa pito ni isang nakilala,
0: uh-huh,
1: kahit posible kita pa Erwin, amuni ang pasakaan sa kaso.
0: Oho. Uh-huh.
1: No? I-file ang kaso ng murder batok sa sining mga individual.
0: Oho. Uh-huh.
1: Katropang Erwin, tinutuyo ni Ninang na ma-aresto.
0: Okay.
1: No? Sa isa ni isa sa pito,
0: uh-huh,
1: nga nakilalaan isang kapulisan,
0: uh-huh,
1: para ma-bastante, pag-ibla Katropang Erwin ang detalye sa pagkilala sa Ivan pa,
0: uh-huh,
1: kung saan anong pang-upod sa isa ni,
0: uh-huh,
1: sa pito ni ka mga ginaligar,
0: uh-huh,
1: suspect sa sininga insidente kay Katropang Erwin.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kaya gina... ano sa karon ni Police Lieutenant Colonel Santa Ana,
0: mm-hmm,
1: ini nga bagay kay Katropang Erwin kay gina-tipon pang bastante ng mga information,
0: mm-hmm,
1: para mapahala gini ang kaso ng murder,
0: mm-hmm,
1: batok sa suspect o kung sa mga suspect.
0: Uh-huh.
1: Kay Katropang Erwin, kahulat pa man sila sa mga sa family,
0: uh-huh,
1: kahit gina-sikaso pa ang mga napatay ba?
0: Mm-hmm.
1: O kung ano mga biktima.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pamilya Katropang Erwin, namun yan ang ila kung nung unaon,
0: mm-hmm,
1: at ikasoon na maplastar sa gusto ang madulong ni sa uling na palawayan,
0: mm-hmm,
1: sa kasambit ng mga biktima, katropang Erwin. E kung matumduman ko na si Jerome Sevalios,
0: mm-hmm,
1: and also si Alex Kudanan,
0: mm-hmm,
1: katropang Erwin, si parado ng mga lugar. Pero
0: uh-huh,
1: king area,
0: uh-huh,
1: kay una ni nga ginpatay sa mga suspect, si, mm-hmm, Jerome Sevalios,
0: uh-huh,
1: agalipas ang pilakaura,
0: uh-huh,
1: ginsundan ini sa pagpatay sa kay Alex Kudanan. No?
0: Mm-hmm.
1: So, Katropang Erwin, after isang sining nga krimen, pagkadason,
0: uh-huh,
1: nga mga inadlaw,
0: uh-huh,
1: nagpagwa isang statement,
0: mm-hmm,
1: ang NPA,
0: mm-hmm,
1: nga sila ni mismo Katropang Erwin ang sa likod sa sining pagpatay sa duwa ni ka mga persona nga kanday Jerome Ceballos kag Alex Tunanan.
2: Uh-huh.
1: Kung balikan taning background ni Jerome Ceballos, ginaligar ka trapa Irwin siya ning ginatudlo nga isa ka military asset.
2: Uh-huh.
1: And also involved ka trapa Irwin sa sining nga inkwentro dito sa Banua sang Toboso last April 19 sa tropang Irwin nga siya ni isa rin sa mga nadakpan sang mga kapulisan dito sa siya sang Talisay nga tiyan na mention ginagpakilala nga driver siya no? So si Alex Tunanan niya katropa Irwin na niya hanay membro sang New People's Army.
2: Ah, okay.
1: Tigaling nagtiwalag ni siya daan niya mo.
0: Oo, pero confirm ni, nga na anay member gid man siya sa NPA?
1: Yes.
0: Ah, okay.
1: Ito magpunta ni si Sir Santa Ana about ni kay Jerome Ceballos.
2: Oo.
1: I-confirm naman sa ato, niya tayo siya ni isa to sa lima na naresto sa siyudad sang Talisay.
2: Oo.
1: Okay. Or nanakpan.
0: Na istorya to, daw nag may mga pilason tong ibantong mga sakay niya. Pero eventually nakagwa saya kay driver man na saya kanamo nag-akinala sa iya. So why sa direct nga participation sining pag dala bala sang mga membro sang NPA.
1: Correct na. Kasi man nakatropa Irwin dira nagtaw ang Victoria City PNP sa investigation ngani, no? Kay so far si may mga background na sila ya. Na gina lantaw sa karon pati nagapatis lang hininga krimen perpetrated gid man sa CTG siya.
2: Ah, okay.
1: No?
2: Oho.
1: Kahit ginako na mo.
2: Oho.
1: May pagkako na sa New People's Army
2: para
1: sa biti ka magpatay sa duha ka mga persona
2: dito
1: sa siyudad sa Victoria sa tropang Irwin.
2: Oho. Oho.
1: So, Driga, payag man si di pa man ko tapang si Police Lieutenant Colonel sa Tana kung may presensya pala ka tropa Irwin sa ibang ng mga grupo, matagas ka mga grupo, or matagas ka presensya sa leader sa ilan ng grupo dira sa bayan sa New People's Army.
2: Kaya
1: tropa Irwin ka malukitan dira sa nga area, posibleng at Northern Negros Front.
2: Oo.
1: No? Kaya basta North, tayo bayan sa probinsya, at presensya sa Northern Negros Front.
2: Oo.
1: Pagtaway ni na confirm to na gining na front. Pero kata Farwin, ang gining na kaso, ginapo, ginman sa New People's Army. So, far investigation is going. Kag pagtubod sa presensya sa mataas na leader, ginaibalupa, katropang Irwin. No?
0: Pero for France?
1: Yes,
0: Atong gin-mention nga isa ka persona, nga probably isa sa mga suspect, nga naglatang kay Mr. Jerome Ceballos, kag kay Alex Cunanan, may identity na sila. Confirmed man nga NPA to?
1: Katropa Irwin, kay isa sa pito ng na-identify, pero wala anay na-disclose ang pangalan. Kaya pag-disclose kahit yung going ng investigation, kag isa pa, gapati sa Katropa Irwin, at possibly ng mga, mga NPA ito.
2: Oo.
1: Nakambiting
0: nga kaya importante ba na yung katropang France nga maimbestigyan sa pulista base ba naging sakyad man sa NPA ang pagpatay no? Kag may ara sa mga personal nga mga nagkakalatabo kag may naghimo sa krimen so para ma-clear lang may pag-ako sa NPA which ila to ya ang pag-confirm naman if ining isa sa pito NPA gidman para makoroborate ba na, ang istorya sang NPA kag sang ining personal identity sa suspect bla ka tropang France and we could say okay may presensya gidman sa NPA kag res back to natabo.
1: So tinga mo sa mo na pila dali ang safe na kita para win eh. So nga do may res back ang natabo ni. Sana sa bitong incident sang April 19 nga 19 ng mga NPA na tatay ka sa
0: Earth. Oo, kag question, makapenetrate ang NPA sa mga lugar nga mo ni?
1: Oo, kaya mo nang ako nakapamangkot, hindi na niya ka sa Earth investigation.
0: Kakulol ba? Answer ni?
1: Oo. Gani man. So, tiyo pamatihan, tara si Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang Chief of Police sa Victoria City PNP.
2: Oo.
3: Balik na, ano pa na sa buong binareparar pa ang ilagid na full identity. Mm. Ay, sa subong, ang pamiling, pa sa on the board job, ano pa, morn.
4: Oo, sir.
3: Kumbaga, ano pa sila, vlog, kasubo. Ay, kaya mo lagi nang preparar pa nila ang ilang mga minatay. So, as a para coordination sa ila, willing man sila magdatag sa statement nila.
4: Okay.
3: Mm-hmm. But this time ano palang anay kung nagdaan lang sila na chimpo.
4: Yes sir. Mm-hmm. Sir Santana, bali may na-identify to sir sa ginaligar pito ng mga suspects.
3: Ang atong dito ng ano is that may ginasundan na kita ng person of interest sa mga pito bata sa subong hindi pa natin sila
4: okay, sir.
3: Pangalanan.
4: Mm-hmm. Okay sir. Pero do may ara lang no, do may nakilalaan lang.
3: Ah, yes, okay, initial natin nga ano sa pamilya sa may ara to sila nga ano, may matudlo sila nga ano
4: I see.
3: Suspetsado.
4: Oo, pero sir, hindi man siling nila ma-identify ang pito, gino? May isa lang?
3: Ang sa pito, may isa lang sila nga
4: nakilalaan.
3: Pwede matumod.
4: Ah, okay.
3: Nakilalaan. But definitely kung ma-identify ng isa, tapos idigap sa pagitang
4: yes,
3: mga ano makakuha kita sa mga additional information
4: okay,
3: later ma-identify naman na sila.
4: Oo. Sir, oo. So bali ang pito gito ginaaligar gid man konektado sa CTG sir.
3: Ang natabo ay sa like tang nagigat na inadlaw. May pag-ano na sa piyak no. Pinako nila ang pag sila nga gintawag na kalakasan no.
4: Yes, sir.
3: Din nga din pero patay ng dua ka biktima. So definitely this is a CTG perpetrated.
4: Oo. Sige sir. So sir Santa Ana, may posible may taas to nga official sang mga sa pihak.
0: Mm-hmm.
4: Ang ara to.
3: Amo.
0: Mm-hmm.
3: Amo pa na ang ginalantaw natin kung condition or gid na ang mga sa pitong ana sa
4: yes,
3: sa mga balaan.
4: Okay.
3: Kung may ara din na.
4: Sir, confirm ko lang sir, ang isa to sa mga biktima si Balios. Isa to siya sa mga sa lima nga nadakpan nagligad sa siyudad ng Talisay no.
3: Oo.
4: Siya to no. Okay sir.
3: Siya.
4: Tapos si kunanan niya sir, ginaaligar ng ginapasibangdan siyang asset. So do may possibility gin man nga mo na.
3: Sa for that information ginavalidate pa natin
4: din. Okay no? Sir.
3: At mo na gina-claim ng Chapiak kung ano nila nandi sa asset.
4: Yes sir. Sir, ano ning kaso nga i-file sir kung sa na-identify sir, posible ano nga file? Ay file kaso.
0: Mm-hmm.
3: Yes, katrapando. Since nang natabo pagpatay is may with treachery.
4: Okay, sir.
3: Malaban-laban mahulog na siya murder.
4: Murder kid. Okay, sir.
3: Yes, so,
4: pero sir, allegedly sir, ang mga biktima may mga armas man sila nga nakuha. Manakuhaan man ang mga biktima armas sir, may ara sila. Possession nila wala.
3: Ang sa inang information, pag-abot natin dito yung outright sa crime scene, wala man ito, kami na kita naman ng mga,
4: yung
3: mga armas, no? Pero
4: okay.
3: Initially, sa pag-ako sa Japan grupo, may ara sila recording.
4: So, may ara sila nga ipakita, no?
3: Yes,
4: okay, sir. Respond. Sige, sir.
1: Katropang Arwin, no? Amo sa mga pagpakigangot sa Hepe, sa Victoria City, PNP.
0: Ang NPA, may recovery ng armas, Katropang France?
1: Allegedly, Katropang Arwin, sa ilang statement, do may mga larag-wise, nangaging pang, ano mo, nangaging pang post ba lang? Bukod sa ila, itong mga, sa ila itong do press release, Katropang Arwin.
0: Oo.
1: Sa tiyon, sa pag-ako nila.
0: Oo.
1: Na may, allegedly, nga may arbas na kung mga mga nakuha sila.
0: Daw nag-police naman ang NPA, ho? Sila nag-confiscate, gali iya?
1: Tiyan mo na ganun ka sa Marwin.
0: Mm-hmm.
1: Kawit na nakabalo na regarding sa possession sa firearm.
0: Mm-hmm.
1: Bati aral na sa kapulisan na ito nga mga tumuro na nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang inang mga ginaligar sa mga rebelde
0: tuod
1: is
0: hindi.
1: Tuod na.
0: Correct.
1: No? Kahit kapulisan naman yan is kung maka-confiscate na mo.
0: Oh, pero why nila? Yung dala sa ilang record no? May recovery. Basta nagkuha sa source plus pull sa NPA blaw. Oh, kagagi butang to may recovery pero as per police wires lay nag-confirm nga may recovery sang armas
1: correct.
0: Sa crime scene.
1: Yes. Oh. Ang mga nakatakar win, no?
0: Oh. Para klaro lang, ha?
1: From the PNP.
0: Oh, hindi lang, hindi tayo mag-goat sa recovery sa KPE, ha? Dala lang sa pulis, ano, ha?
1: Gali man. Oh. Dala lang tayo, ha? So, tiyan mo na yung ila, katropang Erwin, nga, ano, ha? Nga investigation. Ang what's sa sininga...